da suke a wurin Ubangiji na daukaka mafi roma a wurin Ubangiji na ya saka dubu malaiku kenan na ya saka dubu malaiku ibadatihi ba sa girman kai wajen bautar Ubangiji wala yastahsiruna kuma ba sa kusawa ba sa girman kai ba sa kusa ka ji ba abin da yake sa ba a yi ibada wannan gurin duk wanda bai ibada ba dan biyu ne sai shi wallahi ko a kasa ne ba malaiku ba kaji sifar malaiku abinda ya sha ba sa denawa ba sa girman kai da aka ce su yi kuma kan suka fara yi ba sa jin sun kosa ba sa gajiyawa to duk mumini ne yake jayawa ake ganin ka tsare daga ibada ɗaya wannan ne na ɗaya girman kai wannan ba cika samun sa ga mumini na gari ba kuma shi girman kai da kake jana cewa girman kai yana da wato fala-falai guda biyu akwai irin na shaidan akwai kuma girman kai na ciki wanda bai kai na shaidan ba irin na shaidan shi ne ka fito fili ka ce ba zan ba saboda ni ba zan ba ka gano girman kai kenan shaidan haka fito ya yi to amma a duk lokacin da aka ce maka Allah ya ce ka yi kuma baka ce ba za ka yi ba ka fito ka ce wani ba zan ba amma ka ki gano ne to me saka ki wanda ya saka bai sai saka ba in ya isa bai saka ki wannan girman kai ne kawai yau ya kira shi haka ba wanda ya isa ya saka kuma ka san ya isa sai ka yi in ka ki to me saka ki kuma ka ga wannan wani abu ne ana cikin sa hatsari ne ba to shi wanda ya girma kai ya ce ba zai yi ba ai ba yi ba to kai ma da baka ce ba za ka yi mutu ko baka yi ba ba dai kake ba kaji abu ɗaya da yake sa bawa idan wato bai yi bai tsaya ya kalli girman Allah da ya sa shi abu bai to girman wanda ya sa ka abu shi ke sa ka yi abu kuma idan wannan ya kau daga zuciya shi ke sa ka bar abu kawai shi ke na magana ke na wannan to idan yanzu mutum Allah ne a zuciyarsa ganin girman zatin Allah ne a zuciyarsa da haɗar Ubangiji da kwaɗayin kusancin Ubangiji ya zai daina abin da Ubangiji yake so saboda Allah to ɗaya kenan abin da yake sa mutane ba sa ibada gaskiya ɗan jin mana ko da ba a fili ka fito ba ka jayayya da Allah a kan cewa ba za ka yi ba don bai ka san ya wuce haka amma ka ƙi ne to lazimin abin ka yi lazimin abin ka yi ba kai wancan ƙinin ba za ka ji girma ba su musu girma kai ba amma lazimin girma kai kenan abokin girma kai ne wani abu da kai to abu na biyu kuma shi ne ƙosawa cikin wani shi ya fi samun rugi ne

kosa to wannan shi kuma kaga kosa ita take yake bawa daga bannin ayyuka da yawa da zikirai da salloli da karatun alqur'ani kosawa shi dai yake sa maka madan ka ji kai ya ishe ka kuma in ka gama ba in ka gama wannan cewa ya ishe ni bazan ba in ka zauna haka zaka yi kawai ba sa ba ka dauko wani abu shi ne maka rubu kowa zama to kosa to Allah ya siffanta mala'iku cewa su ba sa girman kai kuma ba sa kosawa to sai ne shi ne abin da aka gaba ta faɗa

amma ba Allah ya fito muna ba sa yankewa daga barin shi tasbihin kamar yadda baka yake wa numfashi wannan to yanzu ba an ba mu sata amsa ba ai ka san abin da Allah ya fi so ba shi shi ne shi ba to tun da ba sa yankewa da shi dauki hanya kai ma sai aka yi kuma kai dauki tasbihi da Allah ka dauki ibadar mala'iku wala kai ta tasbihi duk sai da ba wani abu kake ba wanda kai zai iya dauke ka ka kasa tasbihi to ita ne tasbihi ko shi kike nawa kaza an siyar a ba siyar ba a subhanallahi yana tsaye na wajen yana dudduba shi ne duba kai ka ci gaba da tasbihin ka in ya dawo wurinka to gaskiya wanda kake so wanda kake so eh to shikenan to dauki to nawa ne eh kaza to shike to sai an jima subhanallahi alhamdulillah subhanallahi alazim ka ci gaba da tasbihi mana to in ka kulle kantinka kai yinin ka wannan to ka hada tsakanin ciniki da ibadar mala'iku tasbihi in an zo sai ka inda zuwa za ka gida ka tasbihi abin da ka ci sai ka zuba riba wanda ka ci a kanti da kuma riba da ka samu a wurin Allah ta tasbihi sai ka hada kan yamba yawon ba za a bazata mutum kai ba riba ba mai yi sai abin da ka tasbihi ba Allah wanda ku faɗa kai wasu mutum a rike

0: irin sila irin ta malaiku zuwa shi malaiku kai yanzu kuma kana magana ko da iyaye ko da dada ko umarni ko dai ai ba za ka hada tasbihi da magana ba ba za a ce duk biyu kake yi ba dole in kana magana magana kake to kai ne daga kayan ke daga abin da shi ne muhimmi a wurin a lokacin da kake yi to ba za su ke yin Allah wa tasbihi wallahi za ka ji irin rayuwar da zuciya ka dace za ka ji rayuwar da za ka yi kuma ma za a shaƙo ma wata iska ta riba ta farin ciki a cikin kasuwancin naka ba kuma shi ne za ka yi ta fito baka ciniki ba za ka yi ta farin ciki ka san ba ba a sa zaman ban za ka yi ba
1: yana da kyau mutane su ɗauki wannan layi
0: ko ba a kasuwa ba kanka ce sai a kasuwa ke ma ba ta gida duk abin da kike yi wanda ya zama na jere da cin gaba zama ki yi tasiri kuma da duk ne maso ba shi da wanda shi ba da wasu tasirin tasirin zaki wata ikautar zaki to ko bira ke yi da mace da miji wannan ai shi ba wani gada ne wannan

0: sunan Allah na fasalata wadannan dalilai ne dalili ne na hankali ko da mar hankalin ma mana mu hankali sama sama ma in ya tsaya ya ji wannan zai gane cewa lalle Allah guda ɗaya ne ba alloli da yawa ba ne wannan tambaya ce Allah ya kawo ko kuma hujja ce Allah ya kawo ta hankali ba ta nassi ba wanda za ta nuna Allah shi kadai ne yace laukar na fihima da a ce a sama da ƙasa gaba ɗaya akwai alihatu illallah akwai ubangiji illallah
1: gairallah
0: nan illa dole ko da ma'ana gairu ba istisna'in wanda aka saba wanda take cire wani abu daga cikin wani abu ba in ka ce lauka ne a fihima alihatu illallah ka bata istisna'i sai ma'anar ta ɓaci kuma abinda fasarar daidai take da a ce a samai da ƙasai akwai alihatu wani ubangiji gairallah ba Allah ba na fasarata ba sama da ƙasa sun ɓaci to idan ka ce inda za a ka fasarata a matsayin istisna'i mahudi cewa to kamar ka ce da a cikin sama da ƙasa akwai alloli alihatu akwai alloli amma ba Allah cikin allolin to da sama da ƙasa sun ɓaci wato inda shi a ciki ba su ɓaci misali idan da alloli amma Allah ya fice daga cikinsu to ya sama da ƙasa ta ɓaci banda Allah kenan a cikinsu su allolin tunda illa na ɗin banda Allah za ta ce to da sai sama da ƙasa ɓaci inda shi mafi yake nan makuhun mukhalifa idan da Allah kuma da wasu alloli sama da ƙasa ba za ta ɓaci ba amma idan da alloli Allah ya bada daga cikinsa daga cikinsu kuma ba shi ya fita to sai sama da ƙasa ta ɓaci to wannan ba daidai ba ne kai ba a gane ba abinda ake nufi a nan idan sama da ƙasa a cikin sama da ƙasa sai zama sama akwai Allah bugu ƙasa Allah bugu ba takwas ba to kuma da Allah na gaske yau kenan to da haka ne da sama da ƙasa ba za ta ɓaci ba saboda in sama da ƙasan

0: da akwai wani kofi da ne ba shi ba
1: na kasa da ta da sama da kasa lamarin tsarin ya baci ta ina zai baci to kayan da tun da Allah ya gani biyu ko uku ko hudu to wani Allah zai ce to a shirya ba za mu yawa a ruwa sai wani Allah ce dai dai da kuma ba mu shirya ba mu ne shi da ruwa ko kuma lokaci yayi da za a ba wa na kaza shi kai ba mu ce kiki bane wannan ni da ruwa kuma ba shi bane dan Allah ne kuma kai ba Allah ne kai ka so ni ba so ba ne mai gida na ka ce a bada sama da kasa da duniya duk yana cewa sai haka ko kuma ce wani Allah ya fi wani Allah karfi wanda ya fi karfi a ce to shi yake to sai an yi ko to duk wanda aka fi karfi da Allah bane Allah ba abin karfin sa ko kuma ce karfin sa daya karfin sa daya to sun gajiya kenan daga bari wani ba zai iya yi har mana akan wani ba to gajiyayyu da su duka kenan saboda shi

shi ne sa tsarin bai baci ba sama Allah ta daya shi ne kuma Allah kasa dan haka abin da yake so a sama haka za a yi a kasa haka za a yi saboda haka to da shi kana ba haka ne ke nan kuma ka duba ka gani mana duk wani abin da mutum sama da biyu ko uku ya mallaka sai an yi rigima ba yi wannan ga yanda yake so wannan ga yanda yake so to ya za a yi kuma kuma abin da yake bari a ce ta koya gutsura babu haka a ce wannan ishara ce izuwa cewa Allah guda ɗaya ne shi ya sa tsari yake tafiya bai yanda yake so ko me ya sa Allah ya siffanta sama da ƙasa abin da ya ce ba bai nahuma ba.

c'est qui c'est pas un bon tout ça. Quoi? Et même tant que c'est à Kahanaka, tu as un dire. A ma intercessé, tu as pas chez moi un bon tout ça. Paysa, Aka, Mania, Mana, Uhu, Summa, Mana, Mana, Aka. Idan ya baka waye sai ya ce dan me ya baka sanan in bai baka ba kuma bayanin ne zai baka wa idza daraka la nafi'a min dunihi wa darra la innafa'ak wa idza daraka idan Allah ya ji mu ba ci ta ce ka tana ka tawo ta tawo ta tawo la nafi'a min dunihi ba wanda sai an bawo ne sai an daka ka babu shi wa darra la babu shi in nafa'ak in kuma amfani ne ce gashi nan ba da yi to karshe shi ba zai zo ba zai zo ba fil wala insha'a khafafa zuktahu a cikin talikai gaba da in ya zo idan na ka kasa na soke ka zuktahu wallahi sai ka kaddani wannan saukar sai ka dan yin kasa din wa insha'a in kuma ya so ka saka rafa'ak kana ci kana gani Allah ya rike ka wannan sai ka tashi haka wannan yana da inda an gane shi mutum a wazi kai na ka mutu abin da kana neman su cikin da waje kuma ina karfin ka amma ba ka samu ba ina ya gaje wallahi zai ba ni ba kai to ne ka tsama ne kuma ka ji shi ba wani ke sai ba ka sani kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ba zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani kar ka hangi ce a an tara ma kuɗi wai da shi kai ci zaɓe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ne ka tafi Allah ka tafi wannan abin da ya sa saboda abubuwa ne da yake yawan zama shi ne a aikace shi sa muke bugawa da siyasa yanzu wani zai ka ce idan wani bai ce a yi shi ba a yi shi ba

0: sasawa ne yace ayi ka wallahi idan Allah ya so ayi ka wannan din bai sai ayi ka ba wallahi sai ayi kuma sai ayi ka kuma kai ba kuma dukkan kowa ya da misali a wannan a inda dukkake kana da misali a inda wannan yace ayi kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce ayi kuma yi to ka gane me yake dai ne ba da yawa bane
1: kun saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga wakilin malam abubakar nasiru goran dutse na nan gidan radio rahama farin cikin al'umma
2: saboda haka yadda kasashen afirka za mu shiga zamanin sauki shi ne tsarin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa to ba an ka duba wannan tsarin kullum su turawa da yammacin turawa ba sa so da ƙasa in aka zo aka samu wannan ingantacce

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da wannan safiya ta Asabar. Sannu mu da sake kasance da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan jarida ma farcikin al'umma. Wanda a yau muke shida ga watan Zulhijja ne shekara ta 1447 bayan jirgin halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Dariki nan da 23 ga watan Mayu shekara ta 2026. Kani labarin Zulfan yanzu kuma sai ga zama ta mun jin cikakken labarin daki-daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa. Hukumar kiyaye hadara ta kasa Faris ta yallawa da wani harin da aka kai wa jami'an ta suna tsaka da gudanar da sayarwa a kan zirga-zirgar ababen hawa a birnin Abuja. A cikin wata sanarwa da mataimakin kamandan hukumar kuma jami'in waye da kai Osondo Oyere ya sanya wa hannu, hukumar ta bayyana lamarin a matsayin abin takaici kuma babban barazana ga tsaron jama'a da tabbatar da doka. A cewar sanarwar, lamarin ya faru ne ranar Alhamis lokacin da ayyukan sintirin hukumar ke kokarin tsayar da direban wata mota irin Toyota Carina bisa zargin karya dokar tuki. Hukumar ta kara da cewa bayan direban ya ki tsaya a farko daga bisani na nasarar dakatar da shi sakamakon cinkoson ababen hawa kusa da ofishin hukumar, sai dai kuma lamarin ya kara kasanta daidai lokacin da jami'an suka tunkure shi domin duba takardar mota da shaidar izinin tuki, a inda FRSC ta ce direban ya nuna fushi tare da yin zage-zage sannan ya fito da bindiga ya kuma ya harbi sama. Binciken farko a cewar FRSC ya nuna cewa wanda ake zargin jami'i ne na hukumar tsaro ta Firankaya, kuma tuni an miƙa lamarin suwa ga hukumomin da suka dace domin ci gaba da bincike. Ana kuma gwamnatin tarayya ta bayyana cewa daga yanzu za ta ɗauki matakan adabtarwa a kan ma'aikatu kuma miko cibiyoyin gwamnati da suka karya manufar ta na amfani da kayan da aka samar a wannan ƙasa, musamman wajen ƙauracewa sayan motoci da aka ƙera a nan gida a Najeriya. Darata jira na hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki da hukumomin gwamnati ke siya, Adebowo Aladere kullum ya bayyana hakan ya yi wa taɓa hannu kan tsarin manufofin sayan motocin da aka ƙera a cikin gida. Misali, da kullum ya ce manufar ta yi daidai da umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan aiwatar da tsarin baiwa kayayyakin da aka sarrafa a Najeriya fifiko domin bunƙasa masana'antar cikin gida. A cewar sa, dukkan hukumomin da ke buƙatar sayan motoci wajibi ne su riƙa sayan motoci daga amintattun kamfanonin haɗa motoci na cikin gida da hukumar kula da ƙira da bunƙasa motoci ta ƙasa ta amince da su. Babban bankin ƙasa CBN ya amince ya ci gaba da amfani da ƙimar kuɗin ruwa na kaso 26.5 cikin ɗari, yayin da mahukunta harkokin kuɗi na ƙasar nan ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan matsalar hawan farashi da ke fama da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya Wulayi Mikado su ne sanar da wannan matsaya a ƙarshen taro na 305 na kamitin manufofin kuɗi na ƙasa da aka gudanar a Abuja. Kadoso ya ce daukacin mambobin kamitin sun amince a ci gaba da amfani da ƙimar kuɗin ruwa na kaso 26.5 cikin ɗari da ake da ita yanzu, yayin da kamitin ke ƙara nazari a kan matakan da suka dace a ɗauka domin sauƙaƙa matsalar hawan farashin kayayyaki da Najeriya ke fuskanta. Hakimin guda tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Kingsley Mukalu ya bayyana cewa dole ne haraji a Najeriya da ma sauran ƙasashen nahiyar Afirka ya kasance yana da alaƙa da amfani kai tsaye ga al'umma ba wai don almubazzaranci ko biyan buƙatun masu mulki ba. Kingsley Mukalu, wanda ya bayyana haka yayin da yake jawabi a taron ma'aikatan gwamnati na ƙasa da ƙasa na shekarar 2026 wanda ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ya shirya a Abuja, ya ce gyaran tsarin mulki da shugabanci shi ne ginshiƙin sauya tattalin arziki da tabbatar da zaman lafiya a yankuna. Yana mai jaddada cewa babu wata ƙasa da za ta iya samun ci gaba mai ɗorewa ba tare da nagartattun ma'aikatan gwamnati masu ƙwarewa ba. Yana mai cewa ingantaccen shugabanci ba wani zaɓi ba ne, illa tushen ne da ke gina wadatar arzikin ƙasa da zaman lafiya, wanda ya hakan zai samar da ci gaba ga tattalin arziki na ƙasa. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta ƙasa Farfesa Usman Yusuf ya nuna miƙa ƙorafi ga jami'an tsaro kan abin da ya kira barazana ga rayuwarsa a biyo bayan wasu kalamai da yin zargin cewa sanatar Rabiu Musa Kwankwaso ya yi a kansa. a cikin sanarwa da Farfesa Usman Yusuf ya fitar ya ce ya kai korafin ne ga rundunar sanda da hukumar DSS kan wani jawabi da sanata Kwankwaso yayi a kafafen yada labarai a inda ya kara da cewa duk da cewa sanata Kwankwaso ba ya bace sunan sa kai tsaye ba amma magoya bayan sanatar sun fahimci shi ake nufi da kalaman Farfesa Usman Yusuf ya ce amfani da wasu kalamai da Kwankwaso yayi a yayin hira na iya zama barazana gare shi da kuma iyalansa don haka ya buƙaci jami'an tsaro da su ɗauki matakan kare lafiyarsa da ta iyalansa tare da gayyatar sanata Rabi Musa Kwankwaso da mai masa tambayoyi a kan lamarin. A wani labari ne da ban hukumar kiyaye gwadira ta ƙasa wato FRC ta kira da samar da sababbin hanyoyin koyar da tuƙi da za su mai da hankali kan ƙwarewa don rage yawan haɗura da asarar rayukan da ake samu. Babban jami'in hukumar Shehu Muhammad wanda ya bayyana hakan a jiya Juma'a yayin taron horarwa na shekara ta 2026 da aka shirya masu makarantun koyar da tuƙi da malamansu a Kaduna. Muhammad wanda ya samu kuncin jami'in da ke kula da yin Kaduna na hukumar Abdullahi Sanusi ya ce rashin kyawawan halayen direbobi da ƙarancin horo da kuma rashin fahimtar dokokin hanya na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa hadura a faɗin ƙasar nan. A ce rasa makarantun koyar da tuƙi na da muhimmiyar rawa da za su saka wajen tabbatar da nagartar direbobi kafin su samu lasisi na tuƙi. Ya bayyana cewa shirin horarwa zai taimaka wajen ƙarfafa dokokin kula da makarantun koyar da tuƙi tare da inganta manhajar horarwa da kuma ƙara ingancin tsarin bayar da lasisin na tuƙi. Babban masarauta wani badi na ƙasar Ibadan Obara Shidi Ladoja ya buƙaci ƙwararru kan harkar magunguna da tsoron tsirrai da magungunan gargajiya da mun amfani da su don samar da magunguna na zamani a ƙasar nan. Ladoja wanda tsohon gwamnan jihar Oyo ne ya ce hakan zai taimaka wurin rage yawan dogaro da magungunan da ake shigowa da su daga ƙetare yayin da lokaci guda zai taimaka wurin bunƙasa waɗanda ake da su a cikin gida Najeriya. Sannan kuma rahoton namu na musamman wanda yake ya ta'allaka kan mangoro na daga cikin 'ya'yan itatuwa da yake yawan samu musamman a wannan lokaci na zafi kuma yana ɗauke da sinadarai masu amfani ga lafiyar jikin ɗan adam wanda kan haka ne wakiliyar tamu Hafsat Lawan Shika ta haɗa mana rahoto a kan muhimmancin mangoro ga lafiyar ɗan adam.
1: Masana fannin lafiya mangoro na ɗauke da sinadaran da jikin ɗan adam ke buƙata waɗanda suka hada da vitamin A da vitamin C da ke taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki da kuma inganta lafiyar ido. Haka kuma mangoro kan taimakawa wajen narkar da abinci saboda yana ɗauke da sinadarin wanda ke sauƙaƙa aikin hanji tare da rage matsaloli da dama. An kuma tabbatar da cewa yawan shan mangoro na taimakawa wajen samar da kuzari a jiki da kuma rage hadarin kamuwa da cututtuka sakamakon sinadarai masu kariya da yake dauke da su. Masani kan 'ya'yan itatuwa da abinci Malam Kabiru Abdulkarim yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin mangoro ga lafiya.

0: wasu daga cikin rayu naku da kuka bayyana mana a shafukan namu na sada zumunta tare da wakilin tamu Zarawa Abdulrahman Indabawa.
1: Sabon na farko ya fito ne daga wajen Zaladin mazaunin Tanko, inda yake cewa a bayan lokacin muna firamare ana fito da mu domin yin asambili da kuma duba yanayin tsaftarmu da kuma yi wa ƙasa addu'a. Lallai wannan kyakkyawar al'ada ya kamata a dawo da ita, domin kuwa hakan na sa wa ɗalibai yawa wajen karatu. Ita kuma gwamnatin cewa take yi, ba zan manta ba a asambili na hadda ce Asma'ullahi Husna. Sabon na gaba ya fito ne daga Elfa'i Hussein, inda ya yi tambaya cewa wai da ma an yi yin asambili a makarantu ne. Sai kuma sabon wazirin Askar Kayon Malabus, wanda yake cewa yanzu da yawan makarantu ba sa yin asambili tun bayan lokacin COVID-19, amma yana da muhimmanci sosai. Muna da damar ci gaba da tura sabonin rayoyin naku ta tawayen shafukanmu da suka haɗe da Rama Radio da Rama TV.

sai ka bar nahiya in kana nahiya ka saba da zuwa da wata koma da ru shi ne sai ka ce ka hannu sunna ce ruwa ne ta ce salari ne sai kuma abin da mutum zai yi na yankan abin hadaya yankan hadaya

0: 去吧。我这个姑娘，我们这怎么样啊？这个，这俩这个，让你叫我们姑娘去。
1: 嗯，
0: 那这个姑娘说谁管谁去？

sunce bakwai suka wuce bakwai da ba su ishe su ba wanda shi ne ra'ayin jumhur amma abubuwan malik yana ganin cewa ba zai yi wa ai tarayya a nan sai dai tarayya a nada da mutum zai iya yanka da sunan da kuma zumar iyalinsa ko sunan da zai ba su labar a nan shi ke da mallakar dabbar amma kuma aka yanka su kuma ruwa shi tarayya da su a cikin lada

的三年，这一期我们 life set 三次 OK。

0: 算三吧，选到 P 也算到三到七里去，做三百块公里线也可算。
1: 希望我们不是我的情况，我是两个七里八的三，我是。

0: sunan Allah sanata yanzu ba ka bar jam'iyyar APC ka nema wa magoya ba mu koma yau a gaban da ake ciki in ka zauna magoya banka za su zabi Ibrahim Shekaru kuma na san dan siyasa ne kai wanda baka antipati baka san antipati mu ko buru da a bar wa yaro riga gara a cikkata kowa ya rasa
1: mutanen Kano tarewa ko yanzu bako ba dan abun da zai kalla yanzu rinka gaya mana maganganun marsa daraja da tsokarsa abun da muka fi kauna sarki mafi girma kai ne sani da musguna al'ummar jihar Kano ka kayar da gwamnatin Abdullahi

0: şişim tayinu. Ita kuma siyasa tayinu wanda ni ban kuma shi.
1: Waye ya cine maka duk sanda ka fito neman takara sai ka samu. Shi shekara din yin ta mutane ba kai kadai ne ka fito neman kujera ka kashe kudin ka kage kenan ka nuna mutane shi ma dama kai duk ba kai bane dan tausayin jama'a ko dan Allah a dama kai ne kai ta dole sai ka zama wani shugaba na zama ma gori yake mutane al'ummar Kano santara muna tare da sadaukar Kano Malam Ibrahim Shekaru kowa ya ga irin abin da yayi yana kan gwamnati da yadda kaga mutanen kirki a jihar Kano da Tijjai maza da mata suna gogon wannan harkar dan haka kuma muke kira ku kowa ku tafi a zo ayi wannan harkar sadaukar zaman zababben sanata wannan sanatar na kai yanzu har kuma kullun a guje yake ya tabbatar cewa mun kai shi kasa
0: ma wasu daga cikin bangarorin magoyan iri zan su ce ba a jira wannan zan
1: muna ji suna cewa za su antifati eh zaura ya kamata ka fito ka bayyana kanka da wannan kalmar ta cewa antifati za ka yi duk da ake cewa wai kai masoyin abba ne kai masoyin ganduje ne ka ga yanzu ka nuna mutane cewa ashe ba wutu soyayya
2: bisa wani sunusi a wuce gwamna jan babu dadewa sai gashi kuma SA Salisu dan bacirawa kawaji ya shigo da hanzari a kokarinsa na kira da AA Zauran cewa tunda dai hakansu ya gaza cin ruwa a jam'iyyar APC to kamata yayya ya da kwallon mangaro ko ya huta da kuda
3: ina jira da mutuna sanata ya zura kuma Allah kai annabi ka kwashi rago ya bayan ka na jihar Kano gaba daya lokal gannon 44 ka surita kalmar ka ka tafi jami'ar NDC ko ma ka tafi kowa ta jami'a ko ba komai ai ce mu kuma goya baya ai ce mu tsaya al'umma saboda na fahimci an yi cin ce to a harkar ban idan ka nuna ba za ka amfana ba ba kuma za ka iya amfanin da al'umma ba babu wata dama da za a

masuliya adalci ba za mu zabi Ibrahim shekaru ba kuma da karbin ikon Allah za mu hada kai da ɗan kan santaran ɗan kishin ƙasa za mu karbe Ibrahim shekaru tunda kujerar nan kujerar ce ta marayu muna ta gaya maka kar ka ci kayan marayu amma ni na fahimci sai kai wa kanka dole ka ci kayan marayu to muna so mu ga shekaru da izinin Allah 2027 sai mu haɗu mu karbe ka.

0: sanata barau ai jibril kalaman da basu yi wa mabiya sanata barau din dadi ba har ma ibrahim isma'il gulu ke shugowa yana cewa ai ne gulu gulu bai kamata ya kai gudun muwar kashe gobara ba
1: mutanen Kano ta Arewa mu yanzu babu badan abun da sai kalla yazo rinka gaya mana gangan marsa daraja bacciyar sa abinda muka fi kauna sarki mafi girma kai ne sani da musguna al'ummar jihar Kano ka kayar da gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje yanzu za ka shigo ka tawa mana abinda muke so muke kauna muke fata nan gaba ya wuce tunanin mai tunani a wannan jihar tamu da babu irinsa irin abun alkhairin da muke karba na ayyukan rayuwar kasa na kula da mutane na bayar da scholarship a Kano ta Arewa a Najeriya yanzu ya za a samu nasara wanda ya wuce sarrafa barajin maliya ka je ka karbo kwankilarka da ka saba yi ta faki dan ka rushe kurun jihar Kano sabida Abdulaziz ya zargi wa tushe ya baka kwangila kai yadda za ka yi dan ka rushe kujerar mataimakin shugaban masar da cijai dan kada ya zama shugaban masar da cijai to da Allah kana raye sarrafa barajin maliya zai zama shugaban majalisar dattijai shi wancan tsohon gwamnan jamhuriyar da ka karbo kwangilarsa ya yi wa mutanensa canja yi gwamna sai bakin ciki da Allah wadai mutane su ke yi a jihar sa shine yanzu zaka zo ka lika hotunan wasu mutane a ofisin ka ka lika hotun wannan tsohon gwamna na Zamfara Abdulaziz Yari gwamnan ma kuma muna zargi ba makwarin sa kake ba domin idan kana son ci gaban mai girma gwamna injiniya Alhaji Abubakar Yusuf kana son nasarar sa babu rigima kuma kake cewa Tijjani Muhammadu Gwarzo mai gidanka ne idan har da gaske kake mai gidanka ne ya shi ya fito ya ga duniya ya janye ya yi mabaya dan nasarar jam'iyyar ABC a yau kai ne kuma naka ce wai rigima tana nan to idan ka shirya mu shirya
0: to sai dai waɗannan kalaman martanin da ke fita ta bakin Ibrahim Isma'il Wuru sun zo ne a yayin da shi kuma honorable babba babba dan abinda ke warwarar abinda ya ce yake nufi ga waɗancan kalamai nasu da ya ce gurguwar fahimta ake masa waɗanda suka fusata mabiya sanata barau ai jibril

0: ku barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da mahaifiyar yarinyar nan Mansura Ali daga kule kereka karamar hukumar Kibiya ta ce yarta bata balaga ba ballantan har a ce za ta zabi ta koma addinin Kirista
1: ni yarinya ta bata balaga ba ba cikin kuma hakan take ba tunda wata karanci komai ba tukunna a cikin magana take aka suka sace mu ita shekara ta 14 kenan ko ta ba adalci
0: sannan ma a ji yadda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya fara yin barna ga gidajen da ke a kwanar dosara karamar hukumar Ungogo a saboda rashin hanya
2: wani na farko a mun gaskiya ya mana barna sosai saboda wasu gidajen sun rushe ga hanya ba kyau ko da motar ka tawo iyakacin ka kawo karshen aiki iyalan ne gurin baka mu sai ne ta ba sa shiga mota ba ta wuce
0: haka kuma za a je da gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil adama na ƙasa da ƙasa suka ce za su fara kai karar dukkanin makarantun da aka samu malami ya ci zarafin ɗalibai
3: malami ku hada ya samu wannan yana ya musu abin da ba daidai ba ku ringa tambayar ƴaƴayenku irin abin da yake wakana a makaranta ku ringa la'akari da yaron ku da sai ku jiya ku kusanci da wani malami a makaranta
0: dan haka dai sai a da gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda shugabar yaki da rashin da'a ta jihar Kano ta ce hukuncin dakatar da wasu yanfin da suka shige gona da iri bai wadatar ba
4: wani hana su hawa kuka ba amma nan ne su ce takalma su ji tsoron Allah
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
5: Alhaji, me kuma ya kawo wannan?
6: Ɗan uwan gida so nake mu kammala siyayyar mu a nan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a fasa ka ta fara kantin da siyar store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya da masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Wannan ku uwan gida, da siyar store na yin tabbatar da masu safara sai ga roba da masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar ba su yi to a baya ba domin ko yana da alayyar huda ka biyo a gari da gani tataccen manjan da babu doya a cikinsa
5: ka ce me gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iya naka ta fara ka tun ba su yi to a iya ba muna da kayan shayin gurba nana yawan gilas da dai sauransu
5: sanar da al'ummar kanu hanyoyin da za su fi domin samun nasu da ra'a
6: Basiri Stone na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Biyayya. Ko masallacin da ni Umar duka unguwar ki Darmanawa. Haka zalika, za ku samu a nan Basiri Stone akan lambar waya sa kamar haka. 0800-364-4844 ko 0800-374-4847.

0: kika sana'a ba to su tsarkake sana'a ni duk abin da zaka samu a rayuwarka ta duniya ka san cewa akwai wani aiki a gaban ka a ranar agogo a kiyama to babu shakka yana da kyau ka tsarkake wannan abu ba mu hana su hawa kuka ba amma nan ne su ci takalma su ji tsoron Allah
1: to masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba to a nan gaba kadan za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da mahaifiyar yarinyar nan Mansura Ali daga Kuleke Reka karamar hukumar Kibiya ta ce yarta bata balaga ba ballantana har a ce za ta zabi ta koma addinin Kirista a dan haka kafin jin yadda ta yi kira da babban murya ga babbar kotun jihar Kano da ta yi wa Allah da annabin sa ta yi mata adalci ina ga Muleka Kunar Dosara dake arimin Kebe inda al'ummar yankin suka koka da lalacewar titin Kunar Dosara dake a yankin karamar hukumar Nasara da kuma yadda ruwan sama tamkar da bakin ƙwarya ya fara haifar da barna
2: idan damuna ta zo ba mu da inda za mu wuce ma mu tafi makaranta gwamnati ta taimaka mu da tumuri da san ne ƙarshen aiki gidaje da dama sun fi guda 20 sun rubuta
1: haka nan Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wani magidanci a Kunar Dosara dake a yankin karamar hukumar Nasarawa
3: sunana Umar Usman wanda nake a cikin unguwar Dosa wani ne farko amma gaskiya ya mana barna sosai saboda wasu gidajen sun rushe ga hanya ba kyau ko da motar ka tawo iyakacin ka kawo karshen aiki iyalan ne gurin faka amma za a yi ta ba sa shiga mota ba ta wuce wallahi a ce masu adini ta suka yi gwara ni sani wanda muka je muka taimaka muka taimaka musu wallahi sai ne kuma kan yi sosai kai ruwan da ake da iska da kankara kankara fa kawai su ne ganta ga tunan gojek a tsakar gida sun yara su ta za hannu suna diba har da ruwa wannan zan ne ma da sha
4: to yanzu uwa na farko kenan na kuma ganda muna ta kawo
3: gaskiya muna neman agaji ga gwamnan Kano da shugabanni da Allah su taimaka mana su yi mana hanya kaga dai tun yanzu ruwan farko ne amma ga shi mashina suna ta makalewa masu tafiya a kafa yara don wani gurwa da shiga wallahi ruwa sai da kawo hagguwa
1: to kafin a ji matsayin gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa akan bullar rahoton yadda wani malamin makaranta ya sa zarafin ƙananan yara har guda uku 'yan gida guda a yankin karamar hukumar Ungogo na ga Muleka kamfanin bakin man a Masco Lubricants inda aka shiga rana ta biyu ta bitar wayar da kan bakanakai dangane da bakin man da ya kamata su rinka yin juye da shi a ababen hawan da suke amfani da makamashin gas na CNG a maimakon man fetur ga dai rahoton da Idris Kasim Hausawa ya hada mana
5: rana ta biyu kenan da kamfanin Amasco Lubricants suke wayar da kanikawa daban-daban akan yadda za su inganta harkar su ta bangaren man juye da kuma grease da ya dace da zamani duba da yadda sabbin ababen hawa masu amfani da iskar gas ta CNG ke kara yawaita ga al'umma musamman babura masu kafa uku wato a daidaita sahu Alhaji Ibrahim Mustafa Ado Muhammad shine manajan director na kamfanin man juye na Amasco ya bayyana mana yadda bitar za ta wayar da kanikawa da ƴan adaidaita sahu akan wani mai ne ya dace za a yi juye da shi ga abin hawa mai amfani da fetur ko mai amfani da iskar gas ta CNG da kuma manyan motoci da kananu
6: babban makasudin shirye wannan taro shine ilmantar da su kanikawa waɗanda su ne suke mu'amala da injinan ababen hawa na al'umma mu ilmantar da su akan menene bakin mai da kuma ya ya kamata a yi amfani da shi dama wannan ba abu ne sabo abu ne wanda muka dade muna yi kuma muke ci gaba da kuma za mu ci gaba da yi na ilmantar da su akan shi bakin mai kala-kala ne kuma akwai bakaken mai da ya kamata a amfani da su a kowane inji daban-daban ne to yana da matukar muhimmanci su kanikawan su san menene ya kamata su amfani da shi akan kowane inji domin kullum abubuwa suna canjawa yanzu muna samun sabbin abubuwa da suke shigowa kamar su CNG din da sauransu to su ma na ilmantar

0: zamfan da shi kuma sannan menene a cikin shi wannan batun da kuma wace fa'ida yake karawa inji idan an yi amfani da wanda ya kamata
1: wasu daga cikin kanikawa da matukan a daidaita sahun da suka halarci bitar sun nuna jin dadin su sosai bisa yadda aka dauko turawa daga kasashe daban-daban dan su kara musu sani da wayar da kansu a bisa man juyen da ya dace su yi amfani da shi musamman yadda ababen hawa masu amfani da iskar gas ta CNG suka fara shigowa kasar mu Najeriya
2: suna injiniya Ibrahim Shehu Bula abu ce ne sakataren gungun kanikawa na Adeyinsu da Babura mai ne karfi a karo gaba daya shirya da muna godiya ga Allah muna godiya ga kafana masu ina da babu ga tura su da kanar sun wayar mana da kai akan CNG da amfani da bidiyo da ingancin bidiyo mai da amfanin bidiyo mai a gurin mu da mashina mu gaba daya sun waye bidiyo mai wanda bidiyo mai dace ka sa mashina wanda dace ka sa mota wanda dace ka sa injin gas wanda dace ka sa stroke engine wanda suke can da su wanda dace ka sa stroke engine irin su mu kawo a dai sun da shi kan kan 11 wanda suka

0: yadda aka yi bitar nan lafiya haka na kawo rahoto na lafiya Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
1: to anan kuma ga mayar kungiyoyin kare haƙin bil adama na ƙasa da ƙasa a bisa jagorancin Comrade A Haruna Ayagi ta bayyana cewa za ta bibiyi haƙin yaran nan da wani malamin makarantar Islamiyya ya ci zarafin su har su uku
2: malami ku hada ya samu wannan yara ya musu abin da ba daidai ba iyaye sun aminta sun ebo yaya sun kawo makaranta don a ba su tarbiyya domin su zama dalibai na gari su zama mutane don su amfana da al'umma amma malamin da aka kai mai amana shi ne zo ya abuntar ga wa'annan dalibai wannan abu Allah waje da abin da ya kuma Allah biwa na yara haƙin su sannan za mu dau matakai kwaya uku na farko ku iyaye da ku za mu haɗu mu dau wannan mataki ku ringa tambayar yayayen ku irin abin da yake wakana a makaranta sannan mataki na biyu za mu so mu ziyartar makarantu masu zaman kansu da na gwamnati mu ga musu dokoki da suke magana akan haƙƙin ƙananan yara domin suna da haƙƙoƙi da doka ta ba da dama a kullum

0: samun kamfanin Abdalla Haman Jeko akan titin Bashir Kofa garin Albasa ko akan number 1 kamar haka 0707111111 ko 0906111111.
1: To yanzu kuma bari mu leka garin Kulekereka dake a garmar hukumar Kibiya inda mahaifiyar yarinyar nan Mansura Ali wato Amina Ali ta yi kira da babbar murya ga babbar kotun jihar Kano ta yi wa Allah da annabin sa a yi mata adalci a bata yarta kasancewar yarta bata balaga ba ballantana ta yi wa kanta zaɓin wani addinin ba musulunci ba.
2: Ni da yarinya ta makaranta take makarantar Intertis Kibiya bayan sun dawo hutu sun tare tana kowa yara makaranta kofar masallaci take ta yi musu wata koya musu ta koya musu karatu to bayan sun koma da hutun sun koma makarantar sai suka sace mu ita suka sace mu ita ni kuma yarinya ta bata balaga ba dan coci ne suka sace ta lukka ne da shi da wuya da matiyu da matu suka sace mu yarinya ta to ni kuma ne ta bata balaga ba ni kuma in so yake a bani yarinya ta tana ne sace musu kai su bani ita ni ban yadda ta zauna a cikin wannan coci ba ni da kan su ta dawo gurina abin da yake so ke kan iya kina shekara ta 14 kenan ta 14 ita ce ta shigo wannan ta 14
3: ya akai kuma to amma yaro da ni suna cewa yarinya ta nuna shi ita ta so ta wancan addini
2: a ni yarinya ta bata balaga ba bani ya tabbata balaga ba cikin kuma hankalin take ba tunda wata karanci komai ba tukunna a cikin magana take aka suka sace mu ita
3: ba ke san tana halin su ba
2: ni ban san tana halin su ba sai a hankali na gano da gano sun tana ga gurgurin nasu kuma na gansu na tabbatar Julia ne ya sace mu wannan yarinya na je kulle kana ce duka ka bani yarinya ta ka dawo da yarinya ta tunda kaka sa William ya dauka mu ita ita bane ta makaranta kai ta yoci yoci to ni kuma gaskiya ba mu ta ta ji yoci ba tunda yarinya ta bata balaga ba
3: an ce ai a garin yana gaban kotun jihar Kano babban kotun jihar Kano kuma an ce za a yi hukunci me yake
2: kotun Dati hakunci a mutunta muni ai mun goyon baya a mutunta mu a karbe mun yarinya ta domin yarinya ta bata balaga ba yarinya ta ai musulmi ce saboda ka sace wata suka yi ko ta mu adalci
1: to sai dai kuma a baya a yayin ganawar mu da babban darakan hukumar Hizba Malam Abba Sa'idu Sufi wanda a baya Mansura Ali take a hannun su kafin daga musani babbar kotun tarayya ta sanya Hizba ta bayar da yarinyar ya ce har kwamishinan shari'a na jihar Kano Abdulkarim Maude sai dai tambaye Mansura Ali cewa wannan addini take so amma kuma tace addinin Kiristanci
2: to ni ai ta bata balaga ba ni dai ta yi musulmi ce ni kuma so ai ta sace musu gari dai a damu da ita gurina sai yake akwai kwabe ta ta da cikin addinin musulunci ni ban taba ba ta cikin wannan aiki ba ni na fita ta da cikin addinin musulunci
3: amma ta aure
2: ita ni aure ba hine na ba hine ungo ta ba hine unya saboda kamar ba mutahidi ba sun fita da kai a biyu su kuma da karam an ce ana auren ta mun koyo musamman lokacin da suka yi auren ta ba an taba ji aure ba shine uwa ba shine uba mun koyo ya taba
3: yarinya wannan haye take ciki kuma sun yi ne da take ciki ko an samu karuwa ko nayi take ciki
2: ya ta amma ba ta san amma ta samu karuwa ni ba ruwa ne wannan karuwar ta su ni kai abin da nake so ya ta nake so a damu da ita tunda sace mu suka yi a damu ta cikin addinin musulunci
3: ina mai mutunta
2: mai mutunta yana gida baya jin dadi ne baya jin dadi ba zai iya zuwa ba
1: Saddam Aliyu Muhammad shine babban yayan Mansura Ali ya ce daga tafiya makaranta aka sace Mansura
4: tana makaranta yarinyar nan a ta yi ta dauko da kyaran san tafiya tare da yaran unguwar ta su kenan kristosun to awayi a tashi awayi gari sai muka yi yarinyar muka rasa ta sakamakon mu muna daukan cewa su ba su isu da mu ba mu ko mu isu da su ba sai mun ga sai mun ba ta kuɗi na tare da su to za ka ta yi gari kuma ga yarinya ha wajen kwana biyar mun ganta ba ma ta fa mun ba bu yan uwa mun ganta ba sai daga yarinya ta tafi da ta da take a nariya sai kai ta to sai daga baya tsawon shekara biyu kenan har da rabi mai ne kadan ka ji an cewa an sa auren ta kuma komai da komai da sai an yi auren ta kai muka zo muka yi kawo report ga mai sanda har bu ya kuka zuwa kotu yanzu haka to yanzu kotu ta sa ta yanke hukunci saboda haka muna roƙon kotu mai alfahama wani alƙali da yi taimaka yi kawanta gaskiya akan wannan shari'a domin yi kwatar wa wannan mata hakinta akan yarta ta kudu ta shekara ta 14 kenan wannan shekara ta zata shiga ta 15 saboda haka muna roƙon wannan alƙali da yi hukunci na gaskiya da gaskiya saboda kuta a cikin shekarunta ba ta karasa hikan da har mara ba ce ta zaɓa din take so ba kuma ba ta aƙida ba saboda haka muna roƙon wannan alƙali da yi hukunci mai kyau kuma kyakkyawa da kuma ya tsaya duba Allah kai mun ka kuka mun gaban su kuma da ban Allah sun ya iya jin ku muna jin su sun ya da Allah ya taimaka da wannan kuma sa'an nan dan dada koi ya ga wannan gaban mu kamar irin su kabila alaskaru sun irin su garaba hammar shiu hammar kenan da kuma kausinela masu da su taimaka mana taimaka da su shugo mana wannan agustus tallafa mana
1: shin ko idan babbar kotun jihar Kano bata iya dawo da Mansura Ali ga iyayenta ba wani irin mataki mahaifiyarta za ta dauka
2: wannan abu bai su karba mun yariya ta ba to gaskiya da dauka kan abun gaba domin ban taba barta a cikin su ba
1: to masu hikima da yana cewa ai ba a taba raba hanta da jini to a daidai lokacin da hankula suka fara karkata ga shirye-shiryen bikin babbar sallah ya sanya Salisu Aliyu Gamoji ya gana da Malam Halliru daya daga cikin limamin unguwar Dan Maliki dangane da nau'in dabbobin da shari'a ta yadda a yi layya da su
5: nau'in dabbobi ne da shari'a ta ba da dama a yi da su sune dabbobi na ni'ima kamar yadda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani

0: 27.3
1: Rahama
0: Radio.
1: من تاجس عند بقيت نقول أسمعوا بفهم Rahama Radio Radio.
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatan dai ana hutun karshen mako lafiya sunana Fatima Kabila Birnya Kase inda masu sauraron yau zamu tattauna muhimman batu wanda ya shafi rayuwar al'umma baki daya wato gabatuwar da muna da muhimmancin kula da muhalli musamman wajen yashi magudanar ruwa domin kare rayuka har ma da dofe daga ambaliya da kuma yaduwar ita kanta cututtuka to kamar yadda muka sani a duk lokacin da damuna ta gabato ana yawan samun matsaloli da dama a wasu wurare sakamakon rashin tsaftace muhalli da kuma toshewar hanyoyin ruwa wasu lokutan ruwa kan shiga gidaje ya lalata hanyoyi makarantu da kasuwanni saboda rashin kula da muhalli kan haka ne zamu tattauna da ku masu sauraro da mun fadakarwa ilmantarwa da kuma kira ga al'umma da su dauki matakan kariya kafin ita kanta damuna ta karfi Tumasararo mahalli dai shine dukkan abin da ke kewaye da dan adam wannan ya hada da gidaje hanyoyi bishiyoyi iska ruwa kasa magudanar ruwa kasuwanni makarantu idan mahalli ya kasance mai tsafta ita kanta rayuwar al'umma za ta kasance cikin lafiya da kwanciyar hankali amma idan aka sakaci da mahalli hakan kan janyo matsaloli masu tarin yawa shin masararo anguwarku ana kula da tsaftar mahalli Shin akwai magudanar ruwa masu toshewa a yankunanku? Menene kuke gani ya fi haddasa ambaliya? Sai ku shigowa ta kan 0707795923 ko kuma 0819478777. Waɗannan su ne layukan da za ku shigowa da mun bada ta ku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum salam wa rahmatullahi kan tsaye da muke tare kuma daga ina.
3: Malama Fatima malama sauraro barkamu da haka da fata a wannan lafiya. Da farko suna ra Aminu Gama daga tashar Aminu Shirido.
2: Masha Allah wa Aminu Gama fatan ka ji maudu'in da muke tattauna daidai wannan lokaci.
3: Eh gaskiya alhamdulillah ka ji maudu'in da za a fara tattauna kuma Allah ya sa ana zuwa wani ne da kira na farko.
2: Na'am gaskiya.
3: Ko shakka babu ki dauko abu da yake da fa'ida. Kuma gaskiya magana shi ne cewa kowa rage wa dadi bari ne shi ne kuma kowa lafiya yau ta yau dadi bari ne ita ne so in ka shiga irin local area yi ba unguwannin masu dama dama ba masu ido da kwalli waɗanda suke da ƙarfi za ka rinka shan mamakin har yanzu gwamnati akwai sauran aiki a gabanta na ta wayar da mutane kai amma sai ta rigakafi ya fi magani a jiya faru kai ma za ka dace da shi so ka zartsare kada ma ta cika yawancin yanayi to idan kina shiga unguwanni yau da safe safe ne da safe da ɗan fishi da wani abu na fata na je unguwa na da wanda na ga wasu unguwanni da na shiga abin ya zanta kai ci akwai wuraren da zaki ga hanyar mutanen mu ba su da wayewa su ɗauka idan gwamnati ta zo ta yi drainage ta fitar da hanyar ruwa ta fitar da kwatace ko mai shi drainage da su abin da suka ɗauka to gwamnatin ji za ta kara dawowa ta kawo masu share kwata su fito da kwatar su na su kwashe ba abin da zai dace ta kai ci wanda da zaki kana da shago shago kai na kallon bakin da ban shago ka amfata da kwata wani yana dan dora kwantena a gurin yana sana'a ko kuma wani yana da tebur yana da wayi da mun fara akwai wani kwamiti da aka sani a ciki sai abin ya zama kamar fitina sai da makarin da hada da yan sanda da civil defense da wayi saboda yanda mutane an yi musu kwalta ba ta dade ba kwalta amma sun bari ruwa ya zo yana dukanta yana taruwa a kan hanya ba na san ka musu na unguwar saboda kan yan unguwar su kama da cikin kasu amma haka muka zo muka ringa wannan abu akwai ne teburin da da ayyuka da yake tsira a wani guri shi idan ya tashi wa nan bawon mu da leman da wannan kan a barbarin da wani sauran su kawai a kwafi ya teke mashi ko shi ma ne ba sai da muka ba lokacin da muka operation a zuba aka hada kwamiti ciki Allah ya sa aka je ba da ni sai muka zo muka ciki duk waɗannan masu kwanci ba kowa ya dage tashi da masu tebura don a samar da hanyar ruwa da ranga wa kana wallahi da zan zo wajen da leman abin ya bar takaici ko ba shi kare ba. Yanzu masu shaguna da masu alaƙa mutum ga miliyoyin kuɗaɗe yana juyawa amma in yau share ta yau share ta wai wai drain ta hanyar ruwa wai ita ce wajen zubawa ka ga mutanen mu suna da matsalar wayewa ko kuma a unguwanni ne in ka zo ko ka gidajen mutane zaka shawo baki mutum ya shawo kwata ya cire leda ya cire komai amma sai kawo ta tsakiyar layi wannan shi ake ta tsafta zai yi a mota ya jawo ta daga kwata ya kuma kawo ta bakin kwatar ya bar ta ruwa ya zo ya kara zuka ta koma ciki ko kuma ta zo ta a gaban mutane a unguwanni ya'yan su zo su yi wasan kasa su yi waye su da daidaita wani maudu'i da wanda an yi shi al'ummar ko kana zo da gida ko ba san zo na gida da kana mainda dan da wannan kwanan nan ba da mutane da suka yi a dinda hanya zuwa a rayuwa da kuma tabbatar sai ya ga mai yin shara yayi komai ya tsara ta a cikin din sai sai ya sa yawo ya roka mu yi kwata yanzu ba ta ai na ake wannan abu to gaskiya magana mutane ba su na da ganin cewa ba kuma in kana so ka gane irin wannan ba wannan ba da abin da ka bai
2: na'am
3: kuturin kanawa abin da nake cewa kuturin kanawa aikin da gida ka fita ka zaga ya wani ka kalli layi dai zaka sha dan din wannan abu abin zai baka fice shi to irin wannan ne dan aka samu da wani shi ruwa da kan zai ce buga ka ta hanya ana samu madara idan ya zo ya tole ne da fi mota da waye da kai kice da sababbin abubuwa in ya zo ya rasa hanya zai gaba da komai ne in gidan ka tsohon ginin ka tsani zai tuci wannan ginin ya ji kashi sosai sai kuma ka daga ka ji dadi ranar da aka yi wannan na farko akwai katanda da tazini a wata unguwa ita ma da ba suna kama suna da yara suna zauna a wurin suna daina madara katanda ta tazini musu yayi ma guda ɗaya ta mutu ranar da aka yi wannan na biyu kwana uku ko kwana uku.
2: Subhanallah.
3: Amma unguwar ta jirgin shiga dama. Su da yawa in kana shiga lungunan mu da unguwar nan ma akwai unguwar da zai nasu. Zai ne abin sha'awa. Za ka ga wannan unguwar da ruda ma da gaggawa ba za ta shige su ba. To kullum sai mutane sun waye sun faɗa ko sun gane harkar lafiya ba wani harka ce wata ma da boko ne wani kaza kaza ne ba kai da kanka za ka nema kanka ba ka domin kar ka yi da wayo a waye gari da za ka je kwashe shara da jiya naira 100 ko 1000 ne ba amma za ka iya biyan kuɗin adiri da sahu da kuɗin mota da kuɗin katin asibiti da kuɗin waye da kuɗin gado sannan kuma da kuɗin treatment ɗinka da za a yi na magani ka ga asara 10 da 100 amma kai in ce da kasu ka abin zai faru ba za ka samu sauki. Wannan kaɗan da cikin ƙalubale da suke tattare da mu kenan. Baci mai da nake fata har gari ne wa hajiya zai ta sarki mu fitar fata har gari so in uwa abokan na aiki ne suke a wannan tushen ne albarka ko shakka ba su na rama rediyo ya cancanta kuma ya bi wannan gida ne muka fata har gari suna na aminu gama daga tashar aminci rediyo.
2: To masha Allah muna matuƙar godiya don abokin aiki Aminu gama daga tashar aminci bisa ga shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa da duk wani lokaci alal haqiqa ka faɗi abubuwa masu matuƙar amfani duba da masu sauraro suna tare da mu kuma na san za su ɗauka domin abubuwa ne da suke da amfani sosai kuma in aka ɗauka za a samu alfanu sosai a maganganin shi. Assalamu alaikum. Na barka da Jibril Idris da mutanen Ranta. Na muna tsare da kai. Malam Tasu muna tare da kai fatan ka ji wani da muke tattauna.

0: masing-masing pare de ci
1: ya
0: yawa dia akai bana muke bana aikin amma Allah ya saka muku da alkai Allah ya biya
1: amin amin
0: wato da su da kan sab da kan mun wannan ma da akai bai yawa ba amma in ka da kokari ka da maka tabbatar da cewa mutane ba ta kokari wajen kiyaye wannan matsala da take faruwa ta ambaliyar ruwa za ka ga ledoji daga inda baka da kuma sun tattara sun zuci ayan sun zuci sun tare sun toshe hanyar da ruwa yake wucewa nan wani abu kuma da yake faruwa gwamnatoci su ma ga shi an miƙa musu kuka a wurare da dama musamman unguwa ta ta Wailaki hanyar da mutane suke wucewa ta yanki hanyar da mutane suke wucewa ta yanki amma kuma ya kasance cewa mun yi kuka mun tare a kungiyance mun yi kuka ga gwamnati mun kira 'yan jarida mun je kafa da kafa da haka yanzu wannan hanyar ba gaba ɗaya ba ta biyuwa tun ba amma har yanzu a warware mu ma abin an zo an yi aure-aure kamar gaske yanzu da can da ake gada hanya ta zo kuma hanya ce ta al'umma da yawa wato al'ummar da suke zuwa tun daga yankin sheka gidan su tsallaka su tafi ba ya fa su je wannan sako kasuwa da ake da ake ta magani ta ɗan wuro wata wannan hanyar su ce ki amma yanzu hanyar tun da mana bara ba ta ba ta biyuwa amma a warware ta an kasa warwayar ta in ka zo abin sai ka zubar da wa ita ce hanyar mutu zuwa makabarta idan an yi rasuwa amma sai ka fita wani yankunan ka yi zagaye ga inda za ka je makarantar amma abin ya gagara sai dai ka zagaya ka cutaccen hanyar dan sinke ka zage dawowa makarantar amma kamar ba mu da shi shugabanni to ayin waɗannan matsalolin gaba ɗaya idan tsayawa za ka yi ka yi ta magana a kansu al'amarin sai ke ci zubar da hawaye Allah ka sa waɗanda ake kira a garin su fiti kuma sa ƙarfi ƙoƙari su gyara Allah ya saka muku da alkhairi ta so a da mu ƙara suna
1: to amin amina matsayin godiya ta ciwo a da mu ƙaraye bisa ga shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmura da don lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum na barka da yi kasi ba muke tare kuma daga ina to masha Allah fatan gaji madu da muke tattauna daidai wannan lokaci to dukkan alama layin na shi kuma ya ƙara gatsewa fatan zai sake shigowa da mutanen Niger mai bi layin Niger babu network assalamu alaikum na'am amma alaikum salam na mutu lagos idan wa muke tare kuma da ina na'am lafiya na'am jiya ina tare da kai
0: insha Allah kai ne suna da ya haya ta sun ana kira wuki daga garin kofar kudu
1: to masha Allah ya haya da mutanen bankure fatan gaji mutum da muke tattauna da duk wannan lokaci
0: hakika mun ji maudu'in da kika da ko kuma mai matakar muhimmanci musamman a daidai wannan lokaci da wanda muna yake karatu a kwance da tsohon
1: na'am
0: babu shakka hakika wannan maudu'i zai tunatar da mutane kuma zai labarar da al'umma domin a tashi a gyara mahallai da kuma hanyoyin ruwa hakika
1: tsare shi ya dauko batu ne muhimmanci kuma layin nashi ya riga da ya shigo kuma ya katse da fatan da zai yi saki shigowa domin ci gaba da bayanin da yake akai assalamu alaikum na'am barka da hautan matasa na'am masha Allah
2: kuma ya kamata a ce gaskiya mun gyara farfarmatin da aka yi cikin unguwa haka da unguwa mun da bayani duk ta ɗan rungun musu ya haka kuma kwata ta fi su ba ya yi tattara hanya kuma tun da ruwan farko ne kwata ma mara kyau da ya tuba wai ruwa

0: jihar Katsina da shigowa da kai daga kuma bada taka gudunmuwar a didin wani lokaci da muke tattauna kan matsalar wato gabatowar damana da kuma yadda za a gyara mahalli musamman ma magudanan ruwa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Na barka ne kai tsaye da muke tare kuma daga
1: yau. Kuna tare da Jamilu da kungon Karkasar.
0: To masha Allah Jamilu da mutanen Karkasar fatan gaji mu da muke tattaunawa a halin yanzu.
1: Mu ne da muke tattaunawa da harkar jari-jari da kwatoci da unguwanni bisa bullowar damuna da ta yi.
0: Na.
1: Gaskiya kamar magana da ta zai biyo wani ba wanda ya yi. Ita gwamnati ma ba ta da kuɗi ne akan wannan jari-jari. Sai da al'umma unguwa su ya kamata ta da kai su yi wannan gyare-gyare.
0: Na'am.
1: Sai da gyara na al'umma unguwa ne su yi duk abin da ya shafi unguwa to jama'a ya shafa.
0: Na'am.
1: Kuma gyare-gyaren da alhamdulillah ana yin su sai za su ga wani yankin ma wasu masu kuɗin yankin su suke ɗaukan nauyin abin. Abin yana yi mana daɗi sosai. Sai yanzu da shi kwatoci gaba ɗaya an share ana gargaɗe su ana share su ake kwashe ɗaggan ake yi. Zuba ina da shara a kai bola. Wannan abu yana yi mana kyau sosai mutane su ta shayi gan su gyara unguwarsu ba wai gwamnati za su sa wa ido su gyara musu ba gwamnati ba su da kuɗi a kan wannan gyara al'umma su yake da kuɗin mun su gyara.
0: Na'am.
1: Ina fatan yadda aka shigo lafiya malama Fatima za a tashi lafiya har sa ka ita rediyon nan da alƙai da yara mai rediyo ubangiji Allah ya ɗaukaka.
0: To amin ya rabi.
1: Ubangiji da rediyo malama bin sarki muktar Allah ya ƙara musu lafiya.
0: Amin amin. Amin amin. Muna matuƙar godiya da mutanen Karkasar da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan gabatowar damuna da kuma yin da ya kamata a bi wajen ya shirya magudanar ruwa da kula da tsaftar muhalli gabaki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Na'am, barka da kai tsaye wa muke tare kuma daga ina. To masha Allah Bashir dan Baba Sani mai nake fatan kaji maudu'in da muke tattaunawa a halin yanzu.
2: Okay, in brief abubuwan da suke faruwa musamman a irin yankunan mu baki tarar wasu abubuwa ne na takaici da marasa jin daɗi. Ga damuna dai ta sauka ko kuma ta fara sauka.
0: Na'am.
2: Iya cewa. Amma unfortunately zaki tarar gaba ɗaya unguwanni ba a ta magudanar ruwa kuma wasu wuraren ma za ki tarar da gangan ake zuwa a gini a kan hanyar magudanar ruwa saboda son zuciya. Amma ni irin waɗannan issues ɗin babban abin da ya fi ɓata min rai shi ne za a kwaso magudanar ruwa ba ta za ki ganta an ɗebo yas kamar abin arziki. Amma kuma abin takaici abin bakin ciki sai a bar ta a gefen wannan kwatar da aka ɗebo ta. In ga ƙarshe abu uku ne zai faru ko wanda ya kama da haka. Na farko dai aikin da aka yi gara ma ba yi ba. Sannan na biyu za iska za ta ɗebe ta in ta bushe kenan misali za ta kai ta cikin gidaje da kuma sauran wasu abubuwa yanda al'ummar ba kula muke da abubuwan da za mu ci ba. Sannan idan an yi ruwa shi ma ruwan zai iya ɗibanta. Ya kai ta inda ba nan ya kamata ta je ba.
0: Kuma
2: irin waɗannan abubuwan wallahi ina mamakin irin wannan abubuwan wai a rasa da ne za a yi ciko a kan hanya sai da wata karanta wai ta za a ɗebo a ce za a yi ciko da ita. Sannan babban abin da kai sun kuma shi ne yadda da yawa daga cikin hanyoyin cikin gari suke za ki tara manyan hanyoyi da ƙananan hanyoyi na cikin unguwa dukansu an ɓarge su sannan an yi wasarere da su. A nan gurin ita kanta gwamnati tana da rawar da za ta taka. A garin nan mun san titin da aka yi na sati ɗaya. Sati ɗaya aka gama wannan titin. To amma duk irin halin kakanikayin fa da mutane suke ciki idan damuna takan kama in aka ce damuna ta yi zurfi wannan hali da yanayin kakanikayin da suke ciki nunkuwa zai ninkin ba ninkin. To kin gane gara ma a ce an bar musu hanyar su yanda take ba a taɓa ta ba. Saboda ne za ki tarar akwai hatsarurruka da suke faruwa an yi ruwa rashin gyaran hanya mutum ya zo bai gani ba ya fada ko abu na wanda ya fada a shi a yi asarar dukiya ko a yi asarar lafiya at the end in ma

0: da a zo a musu ta wannan hanya wanda kuma gwamnati ita ce ta yi sirar faruwar wannan abu gaskiya abun bakin ciki da takaici ina mamakin titin da ya tashi ɗaya daga cikin ƙananan tituna ba titin da ya tashi daga kofar na ita zuwa a NDDO titi ya wanda an ga dama a cikin kwana uku za a gama wannan titin amma muran 5 to 9 months ana yin sa ba a gama shi ba an haka wacce magudanar ruwa ba a ƙara sata ba an fasa can ba to akwai tituna da yawa irin waɗannan kuma in abin nan ya faru abin da gwamnati kawai za ta yi shine a ce an ga hukumar sai makoni ma an zo an ba ku bandirin kwano da wani buhun suminti da buhun shinkafa da wani masara ta ke ko menene ma Allah na zuba ga shi nan abubuwa marasa daɗin ji ki rasa wani irin mulki ake yi a ƙasar nan abubuwan duka ba daɗi ambaliyar ruwa in ta faru kuma ita gwamnati hujjar fasar wani bangaren ita take da alhaki ita ce ummul aba'isin wato afkar da wannan ambaliyar ruwa wani bangaren kuma idan yan kasa ko kuma al'ummar wurin suna da laifi laifin su ba shi da yawa amma tabbas akwai inda suke da laifi kawai ya kamata mutane irin aikin titi tabbas ya fi ƙarfin mutane daidai ne mutanen da za su iya zuwa su yi titi in ma suna da halin da za su yi ba za su yi ba saboda suna ganin ba haƙƙin su bane ba a saba irin wannan a Afirka ba ko kuma mu ce musamman arewacin Najeriya akwai daidaikun mutane irin su Hajiya Binta Ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi abubuwa manya da take yi na ƙasa wanda gwamnati ce ya kamata ta yi amma tana irin waɗannan abubuwa fatan mu ne Ubangiji Allah ya sa mu dace amma tabbas mutane in gwamnati ba za ta yi muku ba ya kamata a ce cikon nan da ake da kwata a kan hanya a dena shi a samu a haɗa kuɗi mai taro da kogo a fitar da shi a fitar da tsare da son zuciya wallahi fatan mu akwai wata damuna da na je wata unguwa na rantse da girman Allah abin ya bani mamaki in kika ga irin damfara-damfaran gidaje da motocin da suke cikin wannan layi amma wallahi ruwa sai ya kusa zo miki biwa a cikin layi kowa da ya fito a motarsa ya fita cikin ruwan ya wuce kowa yana gashin ni ba zan gyara ba ko kuma a menene ko kuma su ma gwamnati suke jira oho Allah ya sa mu dace.
1: Amin amin kamar da bashi dan baba da shuwa da kai ka kuma bada ta ka gudunmar da ajiyar lokaci da muke tattaunawa kan karatuwar da mana da kuma yin ne kuma ta bi da mun kula da magudanar ruwa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Na'am, assalamu alaikum salamu rahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina. Masha Allah fatan ka ji mu duk da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Assalamu warahmatullahi ɗin iya ɗan mutum kofar Rumbai muna matsar godiya da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmar a daidai wani lokaci alalaki kafin da ka faɗa haka yake ya kamata a ce al'umma ana aikin gayya domin idan ambaliya ta zo duka takan haɗa ba ta duba wani gidan yana share wani gidan bayan sharewa idan aka haɗa aka yi gyara a gaba ɗaya unguwanni yakan zai samu da tsafta da kuma ruwa zai wuce yadda ya kamata sannan kuma ya kamata ita ma gwamnati ta ringa kwashe sharuka da aka tattara da al'umma sun kai inda yake ajewa su ana kwashe shi don musamman lokacin damuna hakan yana ba gurin yana wani sannan kuma idan aka yi iska ta kan da cikin gidaje da unguwanni gabaki daya assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum Fatima Rama Radio wannan gaba ta kun taki lafiya mu da yaran kuwa Allah ya daya mun da kuma cikin wata lafiya da cikin kwara
1: to amina ni Muhammad Al-Miskin na tare da kai na muna tare da kai fatan an shigo lafiya
3: Fatima wannan magana maudu'in sai dai ku saba da ku Allah ya saka muku da alheri amma da gwamnati ne ma kan kai ce fa inda biyar ba su shirya yau ne ke wa da tarasu dogo wani ne gaskiya magana wallahi da lai ne ke amma
1: miskin muna matakar godiya da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci masu raro idan muka yi duba da yin tsanaki a kan damuna za mu ga tana da amfani sosai ga rayuwar bil'adama Allah ya sanya damuna da mun samar da ruwa bari ba ga shirin shamfanin gona da ma samar da abinci rage zafi da kuma taimakon kiwo har ma da samar da shi kashi tsaftar muhallin wanda su kansu manoma suna amfani sosai da damuna su bari da cin lokacin noma da samar da abinci ga ƙasa ita kanta baki daya sai dai da amfanin damuna da ke da shi idan ba a shirya ba tana iya zama barazana da mun ko tana iya haifar da ambaliya kamar yadda ake yawan ambata rushewar gidaje masu raro da yawa sun shigo sun faɗi waɗannan abubuwa ga kuma ita kanta lalacewar hanyoyi da yaɗuwar cututtuka ga mutuwar mutane da ake yawan yi lokacin damuna sannan kuma ga asarar dukiya gabaki ɗaya assalamu alaikum na mama alaikum salam tula jibril iris da mutanen ta muna tare da kai
4: dan yanzu kuma mudanji yake ruwa dan ne bi kan wato shi wadannan al'amuran da yake kallo kamar shi ma adanna kuma da Allah ko da ko tsara da ni kuma mutane fa dalili ne ba yake ba yanzu kin ga mutane suna zaunara a jin tsawon
1: godiya Jibril Idris ta mutanen ta da shiwa da kai ka kuma bada taka gudumar adidon lokaci da muke tattaunawa kan karatuwar damina da kuma yin da kuma zabi wajen yin shi gudanar ruwa da makula da mahallin gabaki daya. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Na'am, kai tsira muke tare kuma daga ina? To masha Allah, da masan duba fatan kaji maudu'i da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Na masha Allah. Na CD page muna godiya da shi da kai da kuma gudunmu da ka bayar daidai wannan lokaci. To masu raro dai idan muka duba masana suna bayyana cewa mafiyawan ambaliya ba wai ita kanta ruwa kadai ne ke haddasawa ba, suka ce mutane shi ma yana da hannu sosai, domin kuwa haka yana toshe magudanan ruwa da shara al'umma suka zama shara sosai, kuma ana gidaje akan hanyoyin ruwa, sannan kuma ga rashin yashi shi kan shi kwatami, ga sare bishiyoyi da ake yi, ga kuma rashin kula da mahallin, ga yawaitar rububi a cikin gwatami, duka waɗannan suna lalata hanyoyin magudanan ruwa. A wasu lokuta ma za ga mutane suna zubar da leda ita kanta, ga kwalabe, ga ragowar abinci da irin su toka, tsofaffin kaya duka a cikin magudanan ruwa, wanda hakan ke hana shi kanshi ruwa wucewa. Shin masu sauraro, kuna ganin mutane na bada gudunmawa wajen toshe magudanan ruwa? Wani mataki ya kamata gwamnati ta dauka? Menene al'umma za su yi domin rage ambaliyar? Wanda za ku yi shigowa ta kan 0707779539, ko kuma 0817485. 7777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan karatuwar damina da kuma muhimmancin yashe magudanar ruwa har ma da tsaftar muhalli gabaki ɗaya musamman wannan lokaci na damina. Idan muka duba da masu rawar yashe magudanar ruwa na ɗaya daga cikin hanyoyin kare al'umma daga ambaliya domin ko yana hana ruwa tsayawa sannan kuma yana rage ambaliya. Yana kuma kare gidaje da kare hanyoyi da kuma rage yaduwar sauro har ma da samar da tsaftataccen muhalli. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tunaki tsiro wa miki tare kuma daga ina? Lafiya alhamdulillah da miki tare. So ga cikin alama dai ya riga da yayi mistake din kiran nan ba wannan nan gidan radio ne da fatan dai za a kula. Idan muka duba masana lafiya dai sun ce ruwa mai tsayawa shi kanshi yana haddasa zazzabin cizon sauro ga kwalara har ma da taifar da ita kanta gudawa. A saboda haka tsaftace dai muhalli ba aikin gwamnati kaɗai ba ne, aiki ne na kowa da kowa. Domin kuwa iyaye na da muhimmiyar rawa wajen koyar da yara kula da shi kanshi muhalli. Akwai abubuwan da ya kamata iyaye su koya, kada a zubar da shara ita kanta akan hanya, sannan a tsaftace gida kullum. Amma kula da magudanar ruwa suna a dasa bishiyoyi. Su kansu matasa ya kamata su shirya aikin gayya tsaftace unguwanni sannan su faɗakar da mutane sannan su taimaka wajen yashe magudanar ruwan. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mutum lafiya tsaye da wa miki tare kuma daga ina? Assalamu alaikum. Salam, muna tare da kai. Muna tare da kai. Na'am, barka dai. Da wa miki tare kuma daga ina? To masha Allah, ka dan matsa daga jikin akwatin rediyon ka. Barkan alama dai line shi yana fama da tangardar na'ura da fatan da zai sake shigowa da mun ba da tashi gudunmuwar. Assalamu alaikum. Na'am, me sai ranar tare kuma ne? Na'am. Na'am. Masha Allah, muna matuƙar godiya da mutanen ƙaraye da sake yin shigowa da kai ka kuma sake bada taka gudun radio da wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum Fatima, ya gode ka da wannan
1: yima. Na muna tare da kai Muhammad Almiski.
3: Wallahi Fatima, abin da yake faruwa a garin Kano abin kaico ne wallahi.
1: Yeah.
3: So abin da kike faɗa muke faɗa ba wallahi dubu ɗaya ne zan yi shine kwaya ne nake iya faɗa. Za ki ga abin da yake wallahi ko kofi ba wani gida a Kano. Da wani baya shiga cikin sa. In ka sa computer za ka tabbatar da haka. To abin da ya kamata a yi. Yanzu ba kina ganin da wannan gwamnati tana tafiya ba. To duk inda yake da doyi wallahi duk sun shaƙi wannan doyi. Maimakon a ce to a yi location ɗin nan wajen. Menene ya jawo wannan doyin a nan Asia? Yanzu kin ga nan waje jan ai na da abu da na hotel ne na home zaga. Ki duba ki gani fa yanda ake kashi mutane ba sa jin kunya ni na faɗa. Wai mutane ga gidan mun ka nera 100 da zaka bar ka je ka. Ka to ba kar ki ce wai akwai wani ko ba ba da ka ba wa. Ba mai kudi a wannan harkar. Aje inda din ja ke ba ai ba haya. Wallahi tallahi nake ga ya miki kawai wani abu da ba zan iya ga ya miki ba saboda wannan ne dan farko ne nake kira da ni ba. Wannan ba shekara 32 din da nace muke ai duk tabi akan shara.
1: Na'am.
3: Ta koshi ta zama amuro ba ta tara hanya misali yanzu magana da nake miki da mai sauraro ya gani.
1: Na'am.
3: Ai ke kan kira da rinan kin sani za a ce ai wannan hanyar ma ga rinan ta shara ta tare ka. Kin sani ko? Ta tare hanya. Ko mota ɗaya ta tsaya wani ya fito ko ɗaya ya fito ne. Hankali to ta zama amuro ba. Kuma a gefen sharar akwai mai wake da shinkafa ga kuma farji a wajen suna siya suna guda ina kawo ba har su tace ba a bakin su sannan kuma a unguwan nan ba akwai waɗanda suke da rufin asiri ba sai sun saurari gwamnati ba kin gane ko ba sai sun saurari gwamnati ba mai kuɗin nan a je a ɗauko ci ba ko wani abu a kwashe ta a ce wai kowane lungo kowane sako sai gwamnati ta zo wanda ke kuma dama ita kanta gwamnati ita ma da yankin da take. Ai kuna so ne a gyara yau saboda a ji daɗin gobe a wanke tukunya saboda ya amfani ne ta gobe wallahi ba mu da wannan tsari kin ga magana duke kai sai abin da kike gane a muke yi abin da muka yi ya kai 90 abin da zai cutar da rayuwar mu ne yau ma haka zani ta dora yanzu wannan ba abun mamaki bane a ce manyan Kano suna shiga cikin Kano ko suna jin wannan doyin a daidai inda suka ji doyin ya dace hancin su to a nan ya kamata su tsaya su gano me wacce matsala ce a nan wajen amma ba ruwan kowa.
1: Sake shigowa da kai ko kuma sake fara taka gudunmuwar adadin wani lokaci da muke tattaunawa kan karatuwar damuna da kuma yadda ya kamata a bi ta yin shigowa da nanarwa da ma tsaftar muhalli gaba ki ɗaya. Assalamu alaikum. Na'am, Ahmad Tarusi Madabo, barka da shigowa. Na'am, barka da yi.
6: Ambaya kurabu, kuma da wasu cututtuka sun biyo baya wanda ya sa ta'azzai al'umma su damu
0: mutane kuma ni ma nake fatan nake kira ga sauran kamar yadda al'umma take kira zo Allah ya ba mata ba su tashi da hakuri da kira ga gwamnati a kira ga gwamnati abubuwan da suke kan tabbatar da tsindar yake da cin zabi shi a rubuta ma wani aikin da ya rubuta da kala
1: ne
0: nake kira ga al'umma ta shi loko da sako duk wanda yake mai ajin matasan loko da sako su tashi su ba da gudunmuwa wajen yadda za a tsauta ta unguwanni da kasuwanni da tashoshin mota da sauran gwamnati a ma'amalar al'ummomi
1: a kuma da kallani ko da iri amara mutuwa da wata shirye. Sannan Ahmad Arusi Madabo muna godiya da shuwar kai kai kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci. Muna kai ke masu raro shin matasa yankin ku suna shin shirya wato aikin tsaftace muhalli idan muka duba dai akwai iloli da yawa na zubar da shara a magudanar ruwa wanda wasu mutane suna daukar kwatami a matsayin wajen zubar da shara a lalaya kamar babban hadari ne domin ko yana da iloli da yawa wajen ambaliya da saka wari idan mutum ya wuce zai riga cin warin ba daɗi ga kuma yaduwar cututtuka da ma lalacewa hanya sannan ga mutuwar mutane wanda a wasu lokuta yara kan fada cikin ruwa saboda cinkoson kwatami da ambaliya. Na amsa alaikum kai tsaye da muke tare kuma daga
0: ina Fatima ya hakuri a nira zamani daga amin shi rediyo na kare da wani jehu wa wasu dan daddawo
1: na
0: hakan ya kamata gaskiya in kai nazari a kan abin da ya kamata sai ka yi alkawari ba gudunmuwa na da akwai wadatacen lokaci ko shakka babu wasu maganganu waɗanda tunaninsu suka faɗa kuma da irin ra'ayinsu akwai abubuwan da ba gwamnati ya kamata kai wa magana ba bai kamata wani gwamnati ba ta da hannu a cikinsa abin da nake nufi da wannan gwamnati da ta gabata ta gandu da ta yi wasu aikace-aikace da ake ce musu lungu karkar a inda aka yi wannan lungu karkar zai za ka je za ka sha mamaki inda za ka je ka tada wannan lungun har yanzu yana nan a suna suna lungu karkar amma akwai inda kuma dai alhamdulillah suna nan sun kula da kayansu sun gyara kayansu kwatocin su cikin mutunci da misali unguwar da na shiga na gani wa ido na zagaya ta na aji abin hawa na shiga na zagaya akwai unguwar marmara abin ya ban sha'awa yadda na je na zagaya ta na shiga lungu saboda ba za ka kwatanta kan unguwar marmara ya shiga ko ta tana ba yana zo ba na kuma ya shiga wurin na gani to amma abin da zai dace ta kare to sai ya kai ci shi akwai unguwar da zaki ga alala ta hanyoyin su ke misali ka dauki a kotun unguwar yake ce mata Kuwait a nan wurin kwalati ba a lasara lokar game gurin ta rubutara ina yau mun hanya na wajen wani wuri da ke tsara mu ba za ka sha mamaki ka ga wurin yake yanzu wannan gwamnati kake zuwa ta kake tunanin ta zo ta gyara maka kofar gidan ka tabbatar da hanyar ruwa ta gyara maka komai kai ba kamar ke gyara ba sannan yanzu misali akwai inda su kuma za su iya kiran gwamnati kai tsaye saboda halin da suke ciki aikin ya fi karfin su ka dauki titin Badaru da ke gayawa a karɓar hukumar ungwaggu za ki sha mamaki da titin Badaru yake yau da satan nan karfe 5 na asuba zuwa karfe 6 na shiga wannan geriyar na fito wani da didi a kai na so karo wani abu na shiga wurin na fito haka yanzu ka dauki titin dan Masara wanda ya tashi daga babbar gadar gayawa zuwa abin da ya tafi ya hada da BA ya hada da Java sai sha mamaki gwamnati ya kamata ta yi mata hanzarta saboda kiyaye lafiya da dukiyoyi mutane da suke wannan wurin ai ma za a kara zuwa aiki amma ni ba ai ba za ka ce mutane wasu zuwa wannan aiki da kansu ba amma akwai gungumen da yanzu idan ka je ko a kasuwa ta yadda mutanen wurin su ma gane ne ni ne don wani muhalli an ce barne yake nufi ba wanda zai dauka ko iya gidan ka shi ne barne yanzu in kina so ki sha da kai shi wurin da kusan kullum sai na je tunda ina kasuwa ki je karkashin gada ta wannan ta cikin kura can in ka je karshen ta kamar zaka je wafa akwai wurin da masu kantoci suke aiki suke yin lodi a karkashin wurin da kije ki ga yadda ake bayan gida ake zubar da shara a bainan nasi a gaban jama'a wanda ke da bata da rai ko jiya da na je wurin domin a tura mai zala juma na fito ta wurin to irin waɗannan abubuwan mutane ba suna nan binke da su kuma ba su gane wannan yanzu ka to nan zai yi kusa da inda fulani na suke masu zai da fura like kowa ya san guri ne fita ce gashi nan kan zai da babu mai kewayi kasuwar shi take neman ta kamu ka kadan kama a gurin nan cikin kadan gazar dari a wuri babu amma me ya kamata a yi a samar da wani gidan wanka ko wani abu amma matan su da mazan su da yaya yan da ko da masu adiri su a nan suke tsaya su bude sarincin su su biya bukatar su fitsari su yi waye da sauransu gwamnatocin ba hankalin su ne kai kai ba to ba ruwan su ba wannan ne damuwar su ba su abin da suka fi ganewa a ce kwadara ta sauka a guri kaza sai kuma su yi kokari na kawo magani ai akwai komishiyoyin da muhalli da waye da wani rai aikin suke ba amma kokarin za a kara rabanyawa a gane al'umma ba tana bukatar wayewa waye da kai sannan inda aka fi kama da kamar irin kafafen yada labaran mu da suke sadaukar da lokaci guda da cikin kira a radio da suka ba da awa guda ga shakan wani gudun wa duk wannan program din alfanu da shi al'umma idan kika je Lagos zaki sha mamaki haka a Lagos ake idan program yana da alfanu a cikin al'umma to kungiyoyi da gwamnatoci sai su sa fi gaba wani investment a shi amma mu a nan kyare mu ake kaji da jizai ɗinka kaji da waye da sauransu zai ne kishinka
1: a burbuje
0: kuma kada inda ka fito ya sa ka ɗauki wannan program ɗin ka yi shi dan ka nema al'umma ka mafita amma akwai ungwani da wannan yankin
1: a mini gaba a burbuje ba mu da lokaci
0: nayi
1: magana gurin da katanga tutun soyayya suna zauna a wurin tsumna matakar godiya amin kuma da shi kowa da kai ka kuma ba da takawar marmarin dawa ta karshe assalamu alaikum
6: assalamu alaikum salam alaikum ba ta a mutje sai shi salam mai cikin gida ne kai
1: masha Allah Musa shin kalama murya mutan ge ta kike ne a karshe ni
6: da
1: nake
6: so na fara a nan ni da gara da idan don shi ko da mana da kuma ma
1: muna matsayin godiya Musa Hashim kalamar murya mutan gida da shuwa da kai masu raro duba da lokaci a gurguje akwai da shawarwari da ya kamata a ce al'umma sun bi wajen a rika tsaftace mahalli kullum sannan a daina zubar da ita kanta shara a kwatami a yashe shukan su hanyoyin sannan a hada kai da hukumomi a dasa bishiyoyi suna ilmantar da yara muhimmancin tsafta masararru kuma muna kira ga hukumomi da hukumomin tsaftar mahalli su kansu ƙananan hukumomi da masu unguwanni da kuma su kansu ƙungiyoyi na matasa da su ƙara ƙoƙari wajen gyaran magudanar ruwa da kuma ɗauke shara waye da kai da ma samar da wuraren su kansu zuba sharar masararru duba da lokacin kula da mahalli na yini na kowa idan muka haɗa kai wajen tsaftace mahalli da yashin su kanshi magudanar ruwan za mu rage ambaliya da ita kanta yaɗuwar cututtuka domin damuna alheri ce idan an shirya mata amma idan aka yi sakaci tana iya zama barazana ga rayuwa da ma dukiyoyi gabaki ɗaya muna da Allah Ubangiji ba mu damuna mai albarka ya kuma kare mu daga dukkan wasu abubuwan ƙi amma idan muka magudanar ruwa ta gidan jin rama farin cikin al'umma sunana Fatima Kabir Albarin ya kasi ne kujakushu wadda kusan jararama radio branch kanuma jama'a bisalam.

حملة بنت جهم وعن حملة بنت جهم قال

dai idan shi ta yi ne sa dama sai ya kada ki je ka da yi da ta shigar da yanzu ne ya ne sallallahu alaihi wasallam ya data malami ya data wato abin da za ka yi ka fita daga kokonto ka samu kaidun daga yadda Allah ya amsu sai ce da ayyuka sittata ayyami a cikin kwanakin nan guda 30 ka zaɓi kwanaki 6 ya zama miki su ne kwanakin al'adarki an saba ka ayyami ko ka zaɓi kwanaki 7 ki zauna kwana 6 ba sanda ba azumi idan cikin azumi ne ko ki zauna kwana 7 ba sanda ba azumi idan cikin azumi ne zumma da kasri ke daga nan sai ki wanka fa idza sadaqati fasalli 24 idan kika yi wannan wankan shi ke nan wannan kwanaki su ne kwanakinki na al'ada shi da kika zaɓa ko 7 to in kun zaɓi 6

Sai da zai ɗaukar

an adadta zaka ci cikin dara ko kana shida a wata ko kana bakwai a wata ko a farkon wata ko a makon farko ko a makon na uku ko a makon na huɗu kada dai wato ya mutu wannan kwanaki bakwai shida ko bakwai

按压的事情啊。他说的按压的他生活的工作我说是不能永远是你的经济上的家对啊压力啊对的压力是不对啊。

0: wasu 'yan kasa sun bayyana cewa hauhawar kayayyakin farashi na rage musu karfashi na kula da iyalansu musamman ga iyalai masu karamin karfi.
1: Ya je mu ba mu samu abinci sosai da za mu ci, da abincin dubu za ka ci ka goshi, amma yanzu kuma na 6,000 ma sai ku yi mareji da shi.
2: Abin da ba shi da daɗi musamman ba ga wanda yake magidan ciki, musamman abin da ba shi da alaka su wasu 'yan kasuwa suke fakewa da shi. Bari da an ce mai ya yi tsada wata ma raɗe raɗe za a ji don cewa manya haushi kenan kawai mutum zai ƙara wa kayansa kuɗi.
0: Sai dai gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana sa ran samun raguwar hauhawar farashin nan ba da jimawa ba. Shamsu Muhammad Kundila, a labarar Rahama.
3: Tana kuma 'yan sandan an bayyana cewa kafa 'yan sandan joyi zai yi tasiri ne kadai a Najeriya idan aka tsaya aka yi abin da ya dace domin cimma manufofin yin hakan. Lieutenant General Abdulrahman Dambazo mai ritaya wanda ya shaida haka ya kara da cewa wajibi ne ya killace 'yan sandan joyi daga hannun gwamnonin joyi domin hana amfani da su wajen kai wa 'yan adawar siyasar su hari. Ya kuma yi kira daga kausar murya wajen tantancewa tare da wurar da ma'aikatan da za a ɗauka domin tabbatar da cancanta da kuma daƙile munanan ɗabi'u. Dambazo wanda yanzu shine jakadan Najeriya da aka nada a kasar Sin ya ce wannan shi yasa wasu lokutan ma al'ummomi sukan bai wa 'yan fashi kuɗi domin kare su daga wasu 'yan fashin. Tsi kuma bari mu je ga rahoton namu da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoton tare da Hazara Abdulrahman Indaba.

ko cibiyoyin gwamnati da suka kayyab manufarta na amfani da kayan da aka samu a kasa musamman wajen kawarcewa sayan motoci da aka kera a nan gidan Najeriya. Daraktan jira na hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki da hukumomin gwamnati da ke siye Adebuwaye Adedeku ne ya bayyana hakan yayin rattaba hannu kan tsarin manufofin sayan motoci da aka kera a cikin gida. Bisa Adedeku ya ce manufar ta yi daidai da umarnin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan aiwatar da tsarin baiwa kayayyakin da aka sarrafa a Najeriya fifiko domin bunkasa masana'antun cikin gida.

0: ingantaccen shugabanci ba wai zabi bane, illa tushe ne da ake gina wadatar arzikin kasa da zaman lafiya, wanda yin hakan zai samar da ci gaban tattalin arzikin kasa. Gaishe da
1: Sunadin lagai da Sarau Abdulrahman Indabawa, labari da rahotannin suna zo muku ne kai tsaye daga sashen namu na labari da al'amurai da kullum na gidan Jarama Bincika Rama, ne da shirshin nata a kan mitar 97.3 kan zangon FM da girman zuwa nan mai ruwa bankin gida mai yamma 125.7 tsakiyar birnin Kano da birnin Najeriya. Sakwa kuma ya kama mu da sauran kan tsaye ta kan rashin mu daga www.trama.com da shafukan mu sa da zumunta da suka daga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok da kuma X da Bakalama Radio da kuma TV da kacin mu ne muka dan mu da wani farin zuwa.

0: tabbatar labarai kamar da dawa yanzu kuma labaran zai dora. Gwamnatin jihar Katsina na shirin samar da tsarin kula da masu cutar daji a kokarin da take na bunƙasa kula da lafiya. Wato ana sa ran aikin sama da cibiyar zai amfani da al'ummar jihar ma da marasa lafiya daga faɗin Najeriya da kuma ƙasashe makwabta. Kuma duka umar ɗan wanda ya bayyana kayan da yake gabatar da jawabi ga ayyar masana daga ƙasar Jamus ya ce wannan cigaba zai ɗaga matsayin jihar Katsina wajen samar da kayan aiki da kula da masu fama da cutar ta kansa. Ya kuma yi ba ma'aikatar kula da harkokin lafiya ta jihar bisa haɗin gwiwa da kamfanin ƙasar Jamus yana mai cewa irin wani haɗin gwiwa zai taimaka wajen bunƙasa harkokin kiwon lafiya. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu na wasanni tare da Bashir Al-Ali.
1: Gwamnatin jihar Kano ta yi alƙawarin baiwa 'yan wasa da jami'an ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano PS kyautar kuɗi idan suka samu nasara a wasan ƙarshe na kakar na bana da za su fafata da Plateau a Jos. Mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara a kan harkokin matasa da wasanni Sani Musa Danja shi ne ya bayyana hakan a Kano yayin da ƙungiyar ke cigaba da shirye-shirye tinkarin wasan da za ta fafata a ranar Lahadi a filin wasa na Jos. A halin yanzu Kano PS na kan matsayi na 10 a teburin gasar da maki 48, yayin da Plateau United ke matsayi na 12 da maki 47. Wannan ya sa wasan ya zama mai mahimmanci sosai ga ƙungiyoyin biyu domin kaucewa fadawa matakin ƙaramar gasar lig ta ƙasa. Kano PS dai na buƙatar aƙalla maki ɗaya domin tabbata da ci gaba da kasancewa a kakar wasanni mai zuwa. A nan kuma hukumar shirya gasar Premier League ta ƙasa ta bayyana cewa ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata domin karrama ƙungiyar da za ta lashe gasar a bana ko dai a jihar Lagos ko kuma a Port Harcourt. Tazarar maki ɗaya ne ke tsakanin Enugu-Rangers da Rivers United kuma a cikinsu ne za a samu wanda zai lashe gasar. Enugu-Rangers mai maki 65 za ta je Lagos domin karawa da Ikorodu City, yayin da Rivers United za ta karɓi bakoncin Katsina United a Port Harcourt. Wannan na nufin dole ne Rangers ta yi nasara a Lagos amma kasancewar Ikorodu City na neman tikitin shiga gasar Confederation Cup samun maki 3 ba zai kasance mai sauƙi ba. Idan kuwa muka leƙa na iya turai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ce ke cikin tsaka mai wuya a daidai lokacin da take buƙatar samun maki 3 akan Everton a wasan da za a fara a gobe Lahadi domin samun damar ci gaba da zama a gasar Premier League. Tunda ya fara sabuwar tsarin gasar kimanin shekaru 32 da suka gabata, ƙungiyoyin shida ne ba su taɓa sauka daga gasar ba, cikinsu kuwa har da Tottenham. Sauran ƙungiyoyin suna danda zakarin gasar na bana Arsenal da Manchester City da Liverpool da kuma Chelsea. Bashir Al-Ali daga fagen wasanni.
0: Tunga da Bashir Al-Ali kafin tsalakai zuwa ga sassan duniya, bari mu je ga rahoton da muka wallafa muku a shafin namu na sada zumunta da mawar da ke a kan Facebook. Ga wasu daga cikin ra'ayoyi na ku da kuka ta kuma hawara a kai tare da Muhammad Lamin.
2: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayi na kune da ra'ayin zaridilon mazanin tanku a baya su da yawa lokacin da muna makarantun firamare da kuma na gaba da firamare. Akan fito da mu domin duba yanayin tsaftarmu da kuma yi wa ƙasa addu'a da shugabanni, hakan na ƙara wa ɗalibai kishin ƙasa. kona malamin su a rayin waziri askan Kano Rabus yanzu da yawan makarantu ba sa yi tun lokacin COVID-19 aka dakatar da yi amma yana da muhimmanci sosai a nata rayin Hawwa Muhammad cewa take a wajen asamu na haddace Asma'ul

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka da kuma kasancewa tare da ku. Kai tsaye cikin shirin bayan labarai da sabon zuwa mai sauraro bayan dukkan labaran mu na karfi 12 rana. Kamar yadda aka saba shirin labarai shiri ne da yakan dauko batutuwa da dama da suke da jibi da al'umma. Inda mukan tattauna da kuma nemo bakin tsarin al'amuran da duk muka dauka domin tattaunawa da masana masu kwarewa a kowane fanni muka dauka. A wani lokacin kuma mukan yi taza da tsifa kuma mu taba alitar da kuma sauraro domin jin ta bakin ku. Domin dukkanin batutun da mukan dauko yana da jibi da ku, wajibi ne a ji ta bakin ku domin jin irin hanyoyin da ya kamata ko kuma kuke so a bi domin magance muku wannan matsala. Zamu tattauna batutuwa ne guda biyu cikin wannan shiri na wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, kun ji wannan labari da hukumar nema wanda ta fitar. Sannan kuma akwai wani labari ne daban da zamu tattauna tare da ku masu sauraro domin ko shi ma yana da matukar alaka kai tsaye ga mu al'umma. Inda labarin ke cewa tsohon ministan sufuri Rotimi ne Amaechi ya ce 'yan siyasa za su ci gaba da sata da sama da fadi da dukiyar al'umma. Matukar 'yan Najeriya ba su fara nuna fushinsu akan hakan ba a fili ta hanyar jifarsu da duwatsu. Wannan magana kwarai da gaske babbar magana ce da ta kamata a ce an yi babban bincike da kuma fadada bayanai kanta. Kuma abu ne mai matukar taba zuciya kwarai da gaske, kuma shawara ce mai kyau kamar yadda ya fada. Idan dai har ba za a samu lokaci a nuna bacin rai kan abubuwan da sukan faru a kasar nan ba, to lallai kuwa za a ci gaba da fuskantar irinsa a nan gaba. Domin kuwa idan dai har abu yana ci maka tuwa kwarya kuma baka yi wa tafkar hanci ba, to kuma idan yau ta ci maka kwarya tuwo a kwarya, misali kamar daga hannunka, daga gwiwar hannunka zuwa kasa, to gobe fa za ta iya biyewa duka jikinka. Matsalar nan za ta iya zuwa tafi wadda kake tunani, ta zarce inda kake tunani. Amaechi dai ya bayyana haka ne a yayin wata hira da aka yi da shi a shirin Prime Times a gidan talabijin Arise Television. Ya ce Najeriya na da matukar tattalin arziki da bai kamata a ce al'umma na cikin mawuyacin hali da suke ciki ba a yanzu haka. A inda ya dora laifin akan 'yan siyasa masu son zuciya da suke kwashe dukiyar kasa domin azurta kawunansu. Shin ya kuka kalli wannan labarin sauraro? Wannan shawara za ku dauke ta, ku dauki gabarar aikata ta a fili, ko kuwa za ku ci gaba da korafi ne kan cewa ba a yi muku abin da ya kamata ba, ku ba haka kuka ce ba? Shi mutum idan har ya zaɓi wanda yake ganin ya cancanta, kai ka zaɓe shi, kai ka bashi ƙwarin gwiwa da ƙarfin da ya kai inda ya kai. Kuri'ar ka ce ta bashi wannan ƙwarin, sannan kuma za ta iya sauke shi daga inda yake. Idan dai har ka aika wakilinka yi min kaza, zan yi maka kaza, shekara ɗaya, shekara biyu, wata ɗaya, wata biyu bai yi maka ba, kana da damar da za ka iya cewa kai ba haka ba ne kake so, kaza da kaza kake so, kuma zai dawo ya bu inda kake so. Amma idan aka ce za a ci gaba da yin shiru, a yi jigun-jigun, kowa ya riƙe hannu, kowa ya shiru, kowa ba zai iya ba, kowa yana ganin a shi ba zai iya ba, to za a ci gaba da tafiya a halin da ake ciki kamar yanzu, inda za ka ga ana sace yara, kuma ba a nemo wani lokacin ma abin da zai baka tsoro da damuwa. Idan dai har aka ce an ɗauke yara kaza, aka ce daga nan zuwa kaza za a ɗauko su, to abu za ka sha mamaki idan ka ga an dawo da su. Kuma idan dai har ka yi tunani, ka zurfafa tunani da kan karan kanka, za ka gane cewa wannan abin tabbas akwai wani abu a cikinsa. saboda zaka ga inda ake daukar yaran nan kwarai da gaske akwai jami'an tsaro to ina suke me suke yi a wannan lokacin da akan yi amfani da shi a saci yara ko kuma aikata wata barna ga al'umma da zaka ji sai hukumomi sun sa baki akan cewar a dawo da su ko kuma a dauka mataki kaza sannan za a dauka ya kamata a ce zuwa yanzu Najeriya ta fi karfin haka saboda kamar yadda ya fada shi tsohon ministan sufurin albarkatun da Najeriya take da su na tattalin arziki misali bai kamata a ce tana Najeriya tana yanayin da take ciki a yanzu ba bai kamata a ce a irin sa take ba a cewar sa ɗan siyasa na ƙara talauta rayuwar ɗan Najeriya yana kuma ƙara cewa lokaci yayi da ya kamata ɗan ƙasar su farka su yi abin da ya dace ta hanyar nuna kyama ga duk ɗan siyasar da aka sake shi da aka same shi da almundahana dukiyar sa zaka ga mutum yayi shugabanci ya gama ya mallaki wasu dukiyoyi da idan aka ce ma kai kanka tunaninka ba zai taba baka wannan eh tabbas nasa bane nasa a'a maganin hakan idan zaka karbi mukami kamar yadda wasu shugabannin suka yi ka bayyana wannan kaza nawa ne wannan kaza nawa ne kafin na hawo mukami kuma bayan na sauka ma kazan nan nawa da kazan nan nawa gani ina da su wannan shine mulki na adalci kuma mulki na demokradiya kuma mulkin da ake yi wa al'umma amma idan dai har ba manufar al'ummar ce a zukatan waɗanda aka zaba ba to dole fa za a samu tangarda a kuma samu sauyi mutane dole za su ga ba abinda suka ce ba ba shi ake yi ba idan muka dubi ɗaya labarin da zamu dauka kamar yadda rahoton kungiyar wato hukumar NEMAT ya bayyana wato hukumar NEMA kenan zamu ga cewa yadda hukumar ta bayar da agajin gaggawa ta kasa wato National Emergency Management Agency wato NEMA ta samu nasarar dawo da Najeriya 497 daga birnin Niamey na jamhuriyar Niger wannan batu da ba karamin batu bane domin yana tabo abubuwa da dama da suka hada da hijira matsin rayuwa da tsaro da ke damun wasu al'ummomi da ke wata kasa wanda hakan kan ba su damar su fita zuwa wasu kasashen domin neman sauki amma kuma abinda Bahaushe kan ce garin neman gira sai a ji a rasa ido idan waɗannan mutane suka tafi ma'ana daga Najeriya kenan suka tafi wata ƙasar domin neman sauki sukan haɗu da haɗura da dama da abubuwa da dama na matsaloli a hanya wasu ma har cuta takan kama su har ma wasu su mutu su rasa rayukansu sanadiyar wannan tafiya wannan shine batunmu na biyu da zamu tattauna a cikin shirin na shirin bai labari assalamu alaikum warahmatullahi za ku iya shigowa masu raro kamar yadda aka saba akan lambobin 0777-929-3331-7-4-8-7-7-7-7 kan wannan batu da muke tattaunawa shin 'yan Najeriya za su ɗauki gabarin nemo wa kansu maslaha kan abubuwan da kan faru kamar yadda tsohon ministan sufuri Rotimi Amaechi ya ɗan nunawa ko kuma na ce ya haska wa al'umma wata hanya da ya kamata a ce sun bi dangane sun dawo da martabar kawunansu assalamu alaikum warahmatullah barka da shigowa da wa muke tare to barka da shigowa malam ahmad na gode a kwari da gaske
1: da zaka shi ne akan sallai da nayi sun sha kanka a tsari tsarin da ke kai ya sha kanka ya sha ka rubo roka ni har ma baki ne ke ji wani kwafi da kowar dakta wani ya suku ina ma rayuwa da talakawa kai akan cewa wai ga yadda za ku yi in mutum yi kaza ga yadda za ku mutum kuma sai ya kamar shi ko yana ma ni a rasa na kuma shi ne jahi domin duk abin da ake ana cikin nan ba wani wanda zai ce ga irin dokar da ake ba da jahiliya ake yi ba ba kuma social ake yi ba ba dukuraɗiya ake yi ba aka da shi ko ya gaba da kai. Duk wani suka sani kira da wani to ya a wani ai wani kare kai to ko ne Allah yake wada su ta soba. Kuma kike mutane da aka dauka kaza ka shikan ga wani kan shi yi sai za a kama a ce a wulakan ta a wahalar. In ka ji shi su sai za a kama a ce a wulakan ta a wahalar. In ka ce ku zo ku kenye ba wata hanyar za ku kenye.
0: Ba ka ganin kiranye na al'umma idan har za su hada baki su zama tsintsiya madaurin ki daya kamar yadda suka zabi mutum ya kai inda yake ba ka ganin idan suka yi wannan wubasawar suka yi ko ta za a kalle su kore da gaske Ahmad Arusi Madaba da wannan gudunmawa taka waɗannan kalamai kore da gaske sun sake tayi da muhawara musamman a tsakankanin ƴan Najeriya duba da irin halin matsin rayuwa da al'umma ke ciki a yau akwai masu ganin cewa tsohon ministan sufuri Amechi ya faɗi gaskiya domin kuwa an sha samun zarge-zargen rashawa a hannun wasu daga cikin jami'an gwamnati amma kan bai hana wasu daga cikin su ci gaba da samun karbuwa a cikin al'umma ba sai dai kuma wasu na ganin amfani da kalmar da shi tsohon ministan sufurin yayi ba lalle ne ya zama mafita ba domin doka da oda su ne ginshikin demokradiya masana kuma na cewa hanya mafi dacewa ita ce al'umma su yi amfani da ƙuri'ar su da karfin ƙuri'ar su wajen hukunta duk wani ɗan siyasar da ake zargi da cin amanar jama'a. Haka zalika kuma kalaman Amechi sun sake tunatar da jama'a muhimmancin wayar da kai da kuma sa ido kan yadda ake tafiyar da dukiyar ƙasa. Domin kuwa idan duk wani abu ma na duniya idan dai har zaka bayar da shi ka ce ba zaka sa ido ba kan wannan abin to wanda ka ba wa fa yana da damar da zai yi duk abin da ya ga dama da shi. Najeriya na da albarkatun da za su iya wadatar da al'umma idan duk har an yi amfani da su yadda ya kamata. To waɗanda za su yi amfani da su yadda ya kamata shi ne fannin ake dagar. Ku mu ɗan Najeriya, mu al'ummar ƙasa, mu waɗanda ake mulka, mu ya kamata mu alhakin ne mu wanda zai mulke mu da gaskiya da amana yake a hannunmu. Ruwan mu ne mu ba da ƙuri'ar mu ga wanda muka san zai yi ba daidai ba zai cuce mu zai kwashi kuɗin mu ruwan mu ne kuma mu nemo mai adalci mai imanin mu mai zuciya wanda zai mana aikin da ya kamata wannan duk ruwan mu ne idan dai har mun bada wannan ƙuri'a yadda ya dace mun dangulawa wanda muke tunanin ya kamata mu dangulawa to gaskiya duk wannan abu da muke fama da shi na matsin rayuwa na rashin kayan more rayuwa na tsadar farashin kayayyaki na koma menene komai zai zama labari idan dai har mun ba hanyar da ya kamata mu bi danganin wannan matsala ta zama labari 0807-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da aiki.
0: Barka da shigowa da wa muke tare.
1: Sadiya Sadiya ce daga Basirawa.
0: To malama Sadiya barka da shigowa.
1: To wannan zai mun gidan da kika dauko magana ta gaskiya wannan ba wa Allah abin da ya fada gaskiya ya fada duk da shi ma dai yana cikin su dai shi ma dai dan siyasa ne. Gaskiya ya fada kuma da ba kin san a wani abu duk dan siyasa nan babu wanda ya san ya da ba takewa suke. Hatta ba ma shi da ya fada da yake akan ba akan mulki yake ba ya kuma da siyasa akan mulki duk sun san gaskiya takewa suke. Eri ko yanzu gaba ki dai da gira gire na matalaka wallahi duk mun gane garkiyar ƴan siyasa. Magana ta gaskiya mun gane garkiyar ƴan siyasa saboda magana ta gaskiya ba dan talaka suke ba dan kansu suke. Musamman ma wannan tsallakan nan daga wannan gida na siyasa mutum ya koma wancan daga wancan ya koma wancan daga wancan ya koma wancan.
0: To ba ki gani akwai rawa ba ka ganin akwai rawar da al'umma za su iya takawa wajen kin amincewa da duk wani shugaba da ke amfani da mulkin sa domin amfanar da kansa da kuma dukiyar al'umma.
1: To ai gaba da cewa da mun talakawa sun sai talakawa. Don masu mulkin sun sai talakawa. Sai abin da ya sa suka cuta mana talauci kenan ba dan wani abu idan irin wannan siyasa ta zo a fito da kuɗi ai amfani da kuɗi akan talaka. Shi kuma talaka tun da dama ba shi da shi. Yana mutum rayuwa sai abin da aka ba shi kin gani sai iriyari mai shakida. Wani yawancin su da ake ba da waɗannan kuɗin wallahi talakawan ba abin da suke so suke zaɓa ba abin da mai mulki ya ce musu su suke zaɓa ba don wani abu ba. Mutum kuɗin sa kawai yake fitowa kamar wannan zaɓen da ake yi yau ne kin ga ɗan takarar shugaban ƙasar nan. Wallahi na lafiya ɓata kansu lokaci suke yi mutum masu shigar ba. Masu shigar wannan taron wallahi ɓata kansu lokaci suke yi babu abin da zai canza kawai kamar ta arutu gwamnati da ike fade kawai mutum a koma tana ka ya koma ga Allah kawai irin kuma ka dara a yi ta addu'a babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji in Allah da Allah zai kawo mana canji. Wannan zaɓen da ake yi babu abin da zai canza wanda yake a kai shi zai ci ba wani abu kowa ya san da wannan. To kawai dai fatan mu je Ubangiji Allah ya canza mana shugabanni Allah ya kawo da masu tsoron Allah masu san talaka.
0: Amin ya hayya kayyin.
1: To a dace lafiya Hajiya Sadiya daga Basirawa.
0: Mun gode kwarai da gaske Hajiya Sadiya daga Basirawa da wannan gudunmawa taki kuma da fatan al'umma suna jin waɗannan shawarwari da ake ba su kuma za su ɗauki gaɓarar yin amfani da su domin nema wa kanmu da kanmu maslaha. Assalamu alaikum wa
2: rahmatullah. Yanzu haka su kansu shugabanni suna yi wa kamar talakawa gashin kumar da shi kansa
1: ne yayi ba a yi masa wannan hukunci. To idan kuma ka kamar a cikin kasa da ke ya tsuru wannan hukunci ko kuma ya tsuru matakin doka a halinsa. Idan shi wanda ya kiyama cikin cewa ya tsuru wannan matakin ya tsuru wannan matakin to amma idan har mai girma minista ya bada amsa wannan amsa ta cewa eh zan tsayawa ita in kuma kan je wa aikata da wannan abu. Eh alhamdulillah ki ga mutum zai iya cewa eh ga wanda zai tsaya masa a wannan karami ko kuma wannan yanayi ko kuma wannan abu da ya aikata. Amma za ki cewa shi mutum idan zai faɗi magana zai faɗi a kayan kansa a matsayin shi kansa mai girma rute da yanci da ke cewa yana da dama sosai sosai wanda shi idan ya aikata wannan abu da ke cewa idan ba an kai shi nan gaba ko ɗaukar shi aka yi aka ce za su yi mata ke aka ce nan gaba za a iya fito da shi ko yana da kamar yasa. Sabida haka ba wai wannan shawarar da ke bukata irin su kan su yan siyasa manya manya wanda suke neman su ma mamaya suke nema a wannan nadin wani ma za ta ke cewa kawai suna bangaren da guzuma ne idan sun ga cewa ba da biyar su ne da shugaban kasa ko kuma wani mai kamar yasa bane suna da nan ba ra'ayin su ne bane. Ina idan suka bamu wannan shawarar da ke cewa wata wahalar su ke kokarin bamu a wani fannin sosai da sosai da ya kamata a ce talakawa kawai abin da ya kamata mu gane in ka koyi sosai da sosai malama ba ta babbacin da za mu gane kawai ƙuri'ar mu da ce za ta zama yamma kamu
0: Musa Hashim kallon muryar mutan gizawa da wannan gudunmawa taka kuma mun ga sakonka Hassan Hussein yayin gambo da ke unguwar ɗan awaki mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rama radio Fatima barka da wannan lokaci.
0: Barka dai Muhammad Almiskin da shigowa. kwarai Muhammad Almiskin da wannan gudunmawa da ka bamu da fatan kuma al'umma muna ji za kuma mu yi amfani da duk waɗannan shawarwari da aka ba mu domin kuwa mu za su amfana. Assalamu alaikum
3: warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi, barka da shigowa da wa muke tare. Alhamdulillah. To Muhammad da mutan taron kai ne mai wayar karshe.
3: Masha Allah, alhamdulillah da mutan taron da kuma cikawa wasu mahimmanci kuma alhamdulillah da Allah ya saka mu da alheri.
0: Amin.
3: Masha Allah, da cikin tarihi ga dukkan gamuni, ya kamata ya hada muke so da tarihi gaskiya, ya kamata wannan tarihi da gudu ke gani. Wanda da kike ganin kawo tsaro to da mu duwa to da mu so mu kanta ci kuma da akwai albu
0: mun gode malam Muhammad da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar, kuma da fatan al'umma waɗannan kiraye-kiraye da aka yi da kuma shawarwari da aka ba mu zami amfani da su mu tsaya kai da fata mu neman makonmu ƴanci. Daka-daka nan muka kawo ƙarshen shirin na shirin bayan labarai na wannan rana, da fatan masu sauraro za a ɗauki waɗannan shawarwari kamar yadda na ambata madadin sashin labarai da al'amari da kullum na Rahmar Jefferson Chelma da dukkan waɗanda suka talafa domin ganin shirin ya zo gare ku. Sannan Fatima Kabir labarin ya kasa da tsa da na ku, sunana Fatima Yusuf Musa, nake cewa ci gaba da sauraro lafiya, jama'a bisalama.

masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili na rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta wadanda suke a raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Da dai ba kuma taro na akan littafin nan magana da ya ce ta biyu wallafar Dr. Abubakar Imam. Kuma mun fara karanto muku labarin ƙoso ɗan sarkin noma na Fari lokaci hannunsa. Da dai yadda sarkin noma ya tasa sha gaba ya kai wajen kanin nan nasa wanda ake kira Malam Lamiri. Ya gaya masa duk abinda suka da ƙoso. Da Malam Lamiri wajen haka zai dubi ƙoso ce a ku kai kasa da su mani. Karɓo kuɗinka ka tafi ƙwai a baka ya buka za a kurki. Ƙoso ya ce ni dai a raina na fi son sa. Sai dai na fawwala maka abinda ka gafi shi zan bi. Na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba da fatan wanda ya saurara. Zaiwa mawallafin addu'a mallaye Dr. Abubakar Imam. Malam Lamiri ya ce a gaishe ka samari sai ka tashi gobe sabawa 20 a rana ta yau guda za ta fito tun ba ta baje ba. Allah ya taimake ka. Amma ka kula da abubuwan nawa uku da zan gaya maka. Na fari ko na wuri za ka shiga ka shige shi ta kofar yamma in za ka fita daga gare shi ka fita ta kofar gabas. Na biyu kana ka kwana wurin da ruwa ke ruwa. Na uku ka lura kuma komai tsoron da kake ji. Kada ka kuskura ka shiga da wani mazar ba shi ke nan gasu yau ku kai buzuri. Allah ya taimake mu ko so da sarkin mu masu

그러니까 몇달 있으니 나중에 마스터라고 많이 고생하고 좀 해볼까요? 또 이런 마스터라고 순간 리뷰하고 순산이 치고

是那个什么两岁的那个娃娃都娃都，那你还是不能放松的，你最近对那个什么什么事啊？看啥？待会儿再去。

0: 何
1: 何

Sen o kuru bak

0: Bang.
1: So, what is the thing that's in there, right?
0: Bang.

I'm not a man.

0: To wannan ita ce irin waƙar da murgayi Alhaji Mamman Shata Katsina yawa Alhaji Umar Ɗanɗan Dona da Gwanto. Har yanzu za mu kawo muku irin tattaunawar da muka yi da shi Alhaji Umar Ɗanɗan Dona da Gwanto da ni da kuma Zane Muhammad Hausawa. Mun same shi ne a gidansa da ke can Kwana Jaba Birgel. Ga dai yadda ta kasance.
1: To yau Allah cikin ikonsa da rahamarsa ya ba mu dama mun ziyarci fitaccen wato matukin nan Alhaji Umaru Ɗanɗan Dona da Gwanto. Ga mu gashi kuma ga Manzali Muhammad Hausawa. Alhaji Umaru, salamu alaikum. Alhamdulillah, ina muku salama ta musulunci, sannan ku da hanya, sannan ku da zuwa madalla. To ko za ka ba mu ɗan taƙaitaccen tarihinka kafin mu shiga waɗansu abubuwan?
2: To tarihi na ni dai ba sakwaci ne, kuma ba filatin ne na Gwanto. To kuma bayan wannan na zo Kano tun kawai na ƙanana, har kuma gashi na zama da gindina da ‘ya’ya da jikoki da komi. Allah shi kara ma Kano ne a asiri da albarka annabi da Qur'ani.
1: Alhaji, ko za a iya gaya mana yawan shekaru ko lokacin da aka haife ka?
2: To sun da aka haife ni sai dai tarihi, saboda na akwai yannena waɗanda suka zo sun da aka haife ni, har mun zauna mun tarihi. Yanzu ma bana dai ina da shekara 89. Maulidi ya zo da izinin Allah na samu shekara 90. Wannan insha Allah.
1: To kowa ya ji mun ce Umar Ɗanɗan Dona da Gwanto zai tunanin tuƙi. To shin sana'ar tuƙi da mancin ita ce sana'ar ka ko kuwa?
2: To ni tuƙi ban gaje ta ba, kowa ina. Iyayena inda suka haihu sarakai ne. To wannan suka zo shiga na mota mutuwa. Akwai wani shayin direba nan Kano, duk direba da yake zai shekara 150 zai san shi. Ana ce masa Ɗan Dona na Mushi. Shi ya kawo ni nan Kano, kuma da ya kawo ni ya riƙe ni kamar shi ya soko ya haife ni, ya girmama ni, ya mutunta ni, don ya san inda na fito, ya san ni kowaye a can. To shi ya sa ya koya min mota, ya karɓa min lasin, ya sa ni gidansa, ya yi mini aure. Kuma abin ma da yake mai girma mai martaba, inda ka sani ba sai a ce shi sun kuya haihe ni, saboda ba abin da ya rage min. Allah shi gafarta masa, yadda nake roƙonmu uwata da ubana da suka haihe ni, haka nake roƙonmu Ɗan Dona, Allah ya masa gafara.
1: To ko shi ne marigayi Mamman Shata yake cewa Alhaji Ɗanɗan Dona na Mushi, Alhaji ƙanwan da wa uba da kuwa.
2: Wannan magana da ka faɗa a kan gaskiya ka faɗa, saboda shi Shata bai sani ba sai arzikin Ɗan Dona. A nan fage ga gidan

0: ne mai gidana da kwa mu mota karban nan nasu ne aure a yanzu arzikin sa nake ci insha Allah da nuna sha ta saji da ni
1: shi dana nan da rai shi wanda
0: ai da wanda ya yi ga mun gaskiya Allah zukan sa to alaji da kai zancan tuki a yanzu da gajin tuki wasu sai zata ko kiya kiya ko haiz ko wata mota idan kuma kai zancan manya ya zancan trailer mu su kuma muna da tantancewa a lokacin ku irin su turubo ce da su motocin za mu so mu ji su Austin din nan da ake lissa ba
2: dama dama da kai magana Austin da Bihudu duk masu motocin zamani ne lokacin da muna yara har muka zo muna tuka mota motocin da muka tashi muka gani daga Doji da Goriya sai Doji da gaba da Kano sai an tanishina sai su tubika to sai daga baya wasu bawa ta fito irin su Masanji Antaru irin su Masanji Guza irin su Shansham to duk lokacin na amma wa'annan dole da suka zo jiya ai kamar lokacin da yake ɗan kiyakiya gudun gata ku riban taba tuka mota mai ton goma ba daga uwa da tilera sai aka koma tebur gaba ɗaya to ka ji yadda abubuwan yake tafiya
0: to alhaji Umaru me ya yi baiwa shata sha'awa a yi maka waka
2: eh to abin da ya ba shata sha'awa hayi mun waka akwai wani abu da shi kasan shi sha ta Allah ya masa wata baiwa ba duk mutum zai iya ganewa ba a cikin hankalinka yake diba hankalinka ya hankalinsa ma'ana anan sha ta gaida ɗanɗuna yake ƙaunata ƙaunan nan da kuma ɗanɗuna yake nuni shi haka yake son sha ta to sai sha ta ɗauka a ɗanɗuna ya haife ni to dan duna Allah ya sa ya rasu da abin da dan duna yake ciki kamar ni ne kamar dan duna yana da rai to duk wasu mutane ka san ana zantuna irin wannan shirme wani ya ce mota shata ta lalace wani ya ce a wani abu je ko wata wasu matan ba su da imani ya za a ce ko gidan giya ko gidan menene babu abin da ba a faɗa ni da shata ko Kur'ani za ka ba ni ba mu taɓa tafiya mil goma ta haji shata ba har ran zuwa sai su da mun taɓa zuwa banna ta haji shi yamma ta goma banna na son gani na ni su to mu je a dace kuma ni ban tuka shi ba shi yake tuka motarsa har muka je banna har muka dawo to kaji abinda muke tsakanin mu da shata to yana wa abokana waka da ku sura ni ba ta bata ina ba ban taba fushi ba in mun haɗu da shi soyayya yau gobe ta bi ta yau ta gobe ta bi ta shi bi haka muke da shi kullum tsakanin da Allah ya ba shata to yadda mu ne ne zai yi ya saka mini gashi ana ai ka ce wan kanu ai ka ce aminin ka ne ai ka ce yayanka ne duk ba abin da ba faɗa ba ya ce to alai mu mun shata ya buɗe baki ka san bakinsa kamar sashi yake sai buɗe baki ya ce Allah ka fitar da ni kunya in dai ka yi wa duniya da in ce ga ɗan adam wani abu to Allah ka ba ni iko abin zance gwagwarmata to tafiya ta yi tafiya don zancen mai tsawo ne amma zan muku kashi goma zai iya ba ku rabi sai wata rana ya je ya mai zamanin jori hamani jangalin mega abubuwa hamma da sauransu aka kira shi yana wasa to ya tashi zafi ya dame shi sai ji zai wanka da yamma haka sai ya ji wata mota kamar ta fasa gidan da yake sai fito sai ce wani roƙi kai wannan wani irin mota ce sai ya ce mata sace yaron ya ce mashata ai wannan mota inis ake kira ta to inidin nan wani ana ce ma'udu na ɗan jirgin hamani shi ma ana ce masa umaru bambara c

0: To daga nan waka tana gaba tun baya so, to shikenan har tafi karhin sa. Waka tafi karhin sa, tafi karhin hayo wata waka a ciki tausayi. Yace Umar baga kana sadaukin kidan gada nema, yayi maka nauyi. Kidan gada nema ya wuce gwani, to shigo abu ka dau abun ka tunda kana sadauki. To sadauki ko babu inda Allah ba ya
1: yi gaskiya ne.
0: To shine a cikin maganar da muke son mu yi, na gaya maka har waka da shata ya so mu yi, da ya dawo Najeriya ya so mu yi. Yana faɗi Umar ɗan ƙanduna na gwandun ya kaɗa mota babu ruwa ne, sanda in ya hau bisa mota iko Allah shi ka yi kabari, idan mota duk girminsa kaza kaza da saura abu ya yi ta tafiya. To har ya zama waka ta damu shata ni ma ta dame ni.
1: Garinya.
0: To abinda ya ta dame ni a gaji, ni dai ka ga Kano abinda duk Allah yake ba mutum duniya a Kano ya bani. Na gode ma Allah, na gode ma Kano. Abinda ya sa ni gaya ma wannan, sai da aka hana ni shiga tashar kuka, aka hana ni shiga kasuwar Yemi, aka hana ni shiga kasuwar Kurmi, aka hana ni kasuwar Sabon Gari. Dai ba na zuwa, saboda in na je babu inda wata mota za ta fita ko wani mutum ko mai girmansa.
1: Saboda
0: jama'a zamani
1: ana sarki,
0: kowa ya Umar gwandu na zururu a gushe da lebori da masu hanya da ku su taso a toshe hanya motoci su rasa inda za su yi. Akwai rukan toma ana ce mai uban yarsa wani lokaci sai ce to ya zo Sabon Gari ba hanya wata rana, kuma ya zo tashar kuka karɓar rabana ba hanya. To da abin ya dame shi sai ce to ya kamata Umar gwandu kar ka shiga tasha kaza, kar ka shiga tasha kaza, kar ka shiga tasha kaza, kar ka shiga kasuwa kaza.
1: Eh, ba dan ana kinka ba
0: dan eh. Ah, ai magana ki babu wani lokacin wanda ka taba ni gwamma ka taba wani dan sanda. Ai kan duka. Ai ka san kan mutum ce kai ne kai ne.
1: Dan gaskiya ne.
0: Kano sai aka zo Kano ka sai da Kano take. Kuma da yadda Allah. Allah da kanawa kuma sun ba da goyon baya.
1: Gaskiya
0: ne. To shine aka ji wannan aka yi ta rigima jirgogi ba sa so na, amma da Allah ce shi ne cikin abu. Malamai suna tare da ni, masu kuɗi suna tare da ni, masu mulki suna tare da ni, matan aure da suke gidan mazansu na suna da sun ji moti su ce Allah kiyaye ka, Allah kiyaye ka, ka san ko ba za a ji kunya ba. To ka ji inda aka ji.
1: To alhaji sha ta yi maka waka, kuma waɗannan a duk duniyan da aka ji ta an san ka kodu a ciki, yana cewa wai idan an maka lodi, ya ce alhaji in an aza maka lodi,
0: an aza maka kaya,
1: an aza maka kaya, in an maka lodi
0: yawa.
1: To a ciki da yake koda ka, sai wata rami ke cewa shi wai bai zuwa ne ne ka tafi Nijar kai da jamma ko jamma
0: jamma,
1: ya wato jamma za su so su sami wace ce jamma din nan.
0: Assalamu alaikum. Wannan magana gwamna kai lokacin da samanin gawa sai aka ci aiki na komi ya koma hannun yan kasa. To mai gida ya ce ni alhaji Umar ni zan koma Nijar. Nace to me yasa? Ya ce kaji. Nace na san da yana magana. Ya ce to, nace mai gida da na bana da za a bari baƙar mata su tuƙa mota a can, da na biyu kana tuƙa mota. Dalili ya karɓar mallasin ya yi mini aure, ya kai ni haji, ya sake kai ni haji shi wannan mutuma. To ina zai tafi duniya in ce zan rabu da shi? To ita dama jama a Nijar take, yan Nijar ce.
1: Mace ce
0: matata ce har da haihuwa tsakanin mu, ka fahimta ko? To shi ne dalilin na koma Nijar, sai da shekara 13 can. Ina da mata a can, ina da mata a nan. Ita uwar gidana ta nan, sunanta Hajiya Zainabu Abu, 'yar mutanen Zagi ce. Tana da dangi ba a iya cewa dani ka zani hukuma saboda kuma ana zaune lafiya an kai kamar shekara kusa 40 ana zaune lafiya ba dade da auren zama ba ka aure ta to kaji abin da ya kai najar najar ma can kuma suka dauki hayaki mai hidima kungu a kai ce hidima can ma
1: kuma suna da su yadda ka zauna
0: ana dai hidima dai an taba zuwa wani lokaci ban manta sai aka ji aka ma kumandan ya za a yi baki su zo daga Najeriya da sababbin mutunci suna tukawa mu kuma yan kasa babu kuma ne shi su zo farbe ne lokacin farbe ne inda magana ya ce su zo ya ce kun san abin da ake ce na Najeriya yau babu da uwa a duniya banda Najeriya
1: inda shi
0: ne dan Najeriya ba zai zo nan ba ko buga bashi da mai gidansa suka zo kuma da ma rabbin kafarsa ya tana Najeriya ya tana Najeriya to ku kuye su ba ku san baki kun san bakin da suke Najeriya miliyan nawa ne ko dubu ɗari nawa ne kada in sake jin wannan magana wanda ya sake jin magana zai haɗu da ni to ka ji inda wannan wuta ta mutu kuma ba wani abu ba ne ni ne ake wa saboda ni ne.

0: wannan ita ce irin waƙar da marigayi Dr. Mark Alhaji Muhammad Shata Katsina ya yi wa Alhaji Umaru ɗanɗan Duna na Gwandu fitaccen direba. A har yanzu za mu ci gaba da kawo muku irin tattaunawa da muka yi da shi, kuma mun tambaye shi cewa Alhaji Umaru, idan aka yi maka lodi ka ɗauki hanya, yaya kake ji ne? Ga abin da ya ce.
1: To wannan magana da ka tambaye ni, ni ai bana jin komai illa iko Allah, ba ya yake da zamani ba shi ce
2: irin baccin nan ma a
1: shata, a'a shata sanadi ne. To bari Allah yana kariya
2: ba
1: rayuwa shi ya yadda in yi, to tun da yadda in yi shi zai kare ni kowane niki. Ba na shan giya, ba na shan goro, ba duk shashayen da ake duniya ni idan na gaji sai in ci ne an bar hanya ni bacci ne zuwin ta
2: gaya.
1: Mai gidana bai taɓa cewa don ni da baka zo ba, don ya san zuwa na ajiyeri ne bin su tunda ni ba zan kawo mai asara ba. Ban faɗi ba, ban yi karo ba, ban yi guguwa ba, ba a taɓa yi man tara ba ko Niger. Saboda ma'aikata in ji zan ba su girman su don bi su, kuma wannan umar gwandu maimako in je ina takama to ban mutum na ainihin ban gaji talauci ba, so zan yi aikin talauci.
2: Gaskiya ne.
1: To ka ji abin da ake ciki. To in ji in yi lodi, to babu wani abin da yake jin tsoro sai Allah. Dare ba zai hana ni in tai ba, rana ba za ta hana ni in tai ba. Lokacin ma muna da motocin da babu su duk Najeriya, kuma muna tafiya cikin wuyan asiri, kuma su iyayenmu da suke ba iyayen da suka yi mu ba, iyayen da suka zauna da su ɗan Duna. To wannan iyaye muna girmama su, muna ganin girman su, kuma suna ɗaukar wasu su yadda da Allah ya yi, wasu su ta zumutu. Kuma Allah akwai wasu abubuwa da Ubangiji yake yi ya ba mu kansa sani. Idan lokacin da Allah ya ce wa manya mabuka zaratin, wa manya mabuka zaratin, in ka tsare hayran za ka gani, in ka tsare shi za ka gani. To ni a tuka mota hayran da sani, ban taɓa sanin me ya jiwa ba, me ya zan je ba. In dai mota ce ba ni miji gabana, in ka zo ka wuce a guje ka zo ka tsaya, me za a zo a wuri ana kallo, kai ka ga gudun ka zama da hannu. To ya ji abin da yake
2: ji. Ana ji cikin wannan tsawon lokaci da kai a lokacin kana yin tuki. Shin akwai wani tuki wanda ka taɓa yin sa ya baka mamaki, ko ya baka sha'awa, ko ya burge ka, ko nisan wurin da kake ga ka taɓa ketawa da mota?
1: A'a ba nisa ba. Ai ni ba na shirka, ba na tsafi, ba ne in ce wuri kaza yana da nisa ko gudu. Ni ƙarfi na Allah maɗaukin sarki da shi na dogara da arziki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina tashi in je akwai wani gari wata gini shi ne sani kai za ka sani ba. Ina cewa ba ta gishi. To ruwa ya kawo akwai
2: shi ne mai sani ya
1: ba ta gishi, wani hawa ne ya yi kuɗin ya yi wajen biyaɗin benin nan. Gidan nan. Ruwa ya zo ya mamaye hanya babu mai gani. To shi ne ni ina kwance sai na zo kamar an ce tashi ka shiga hanya, ka shiga ruwa. Ai Allah ya kiyaye ka, ya kone tashi. Sai da kumandan ya zo daga Inyela saboda ni.
2: To a ina wannan hanyar gishiri ne ke
1: hanyar ba da gishiri cikin Nijar ne, ƙasar ta wace.
2: Ta wace Adarawa ne ke.
1: Adarawa ne.
2: Yawwa.
1: Wato ka wuce.
2: Ka wuce.
1: A na ba Allah ya wuce da ni ba wani ba.
2: Wannan bayan ka ba sun wuce.
1: Na ta yi ne dai na ta yi ko.
2: Wannan tuki ne wato a yanzu yana baka.
1: A ba ka gane da shi tukin mota. Idan ya baka. Ka bar shi. Yanzu ni ba ni da abokan tuka mota a hanya, kuma duk girman kano ciki da baya yanzu wanda zan cunkura in ce baba dama biyu ne suka rage daga ɗahin na nana sun san da na dani, sun da na dani ya rasu Allah ya ji kansa. Yanzu wanda ya rage ɗahin na nana shi na sani aminin ubana a mota. Aikin da muka yi na direbobi bayan yanzu ba ne.
2: Yawwa.
1: Yanzu ba ɗa'a ba.

0: 么这样，我们就他这样。
1: 对，
0: 生气有感受吧？你是不是他妈就是气？
1: 是气啊！
0: 这个人呢，特别是我把他听，别个都没听说，他们什么？这个我公母不听了，公母说了，把一个母胎呢，公母一旦我他去把母人是比生阿兵的，是他人可以引起。什么的吧？阿兵把多人都把的啥？阿妈一卡的，公母可以，一旦卡的，咋比卡？
1: To
0: kaji mun zuwa inda ake ciki.
2: To a nan wani kai rayuwa irin ta yaron mota.
0: Eh nayi yaron mota kwai da gaske. Ai in ka yaron mota ba za ka iya mota ba. Eh wannan tu masu da ko ya mu hoye ne da kuma in kai ka kira zure mu ko ce ka koya. Ai in kai ce ka koya.
2: Ai mun ji ka dauko tarihin cewa ko kai karam mota ba. Ka wuce ka tabi duki ga.
0: Shi karam mota yin nada. Ba ana yin sa dan talauci ba, ba ai ana yin sa dan ako sana'a ne azzaka. Idan za a koya ma ya mota ta lalace ya zaka yi. Idan mota ba ta da wani abu mai zaka yi. Idan baccin nan ma da zaka yi. A mota za a nuna maka in ka ji ka za a jikin ka bacci ne yake ya kai. Kuma daga nan har Lagos alhaji babu komai. In ka tsaya da mota in ka ji ƙara kiwa ko zaki kura ma ba ta yi suke miyar maminin ba don za ta zama nama. To shi kenan kana ga wani mota kuma ba za ka ga ɓarawa ba ba za ka ɗan fashi ba ba za ka ga kowa ba da in ka ga motsi a jira ne a kan hanya fataki amma dai ba wani abu ba. In ka hango da rana kana tafiya kan da irin macijin mugun shuka ta damu ta daga nan sai ta yi taki shai sai ka tsaya ta wuce ka ganta ta ganka saboda baka san abin za ka taka ba. To ina suke mace zan masu wani nama an ci ne
1: an ci ne gaskiya ne alhaji.
0: To kuma abin da yake so ku ba in ce ni kama da wani ba ta wani komai ana son gado ko da sarauta ce ta mata gargajiya duk wanda ka ji an ce wani ne sarautar ne amma kai da ganin dan wani ka san dan wani ne dan zai nike cewa ne to tuka mota kuma da ganin dan direba wanda ya buta mota ya san ta kai yanzu a kana tayar da karamin mota sai direba ruwa a cikin kanan nan zai wuce ka akwai hankali na ina zina na ku ne kuke ce miki ba ina zina to shi yasa tuka mota ta a kuma

0: shinkafa ne suna dubu ɗaya. Idan ka sai mota neman kake shekara ta biya, mu kuma can ba haka bane. Mai gidanka in san shi ba baɗin da yake bukata illa ka je lafiya ka dawo lafiya. Yanzu ka je kamfanin wani in ka ga gawar mota sai tausa ya kama ka, muku sai ka shekara biyar baka ji an ce wani ya haɗari ba. Ai kana tuka mota daidai da hankalinka. Idan kana tafiya da daddare kada ka wuce hasken fitilarka. In kana tafiya da rana kar ka wuce ganinka. To in dai za ka tsare wannan za ku zauna lafiya da mota.
1: Hajiya Hussein, kar ka wuce haskenka, kar ka wuce iya ganinka.
0: Kwarai da gaske.
1: To wannan karatu ai sai kai mana tafsirin sa.
0: To za a yi maka. Yawwa, abin da ya sa na ce ma haka. In ka tuka mota da daddare inda ba ka gani. Isa mota ka duba duk girmanta mutum da Allah ba iko yake ta. Ai Allah ne da mulkinsa. Idan ka bi Allah ya son ka da komai, ka ki Allah ya kin ka da komai. Ba abin da ya sa ka wajen neman abinci tsaya tsakani da Allah ka yi shi karkace ka iya. Mota ba a iyawa, ba a gamawa, ba a karewa, ba gwaninta a duniya mota. Kai ka gama ka bata. Baka iyawa, baka karewa, baka santa ba. Ka tsaya ka nemi abinci kawai, amma ba wanda ya iya mota. Kowa ya gama ya iya mota ƙarya yake bai iya ba.
1: To a rashin maro jama'a za su zo su ji iyayen gidanka waɗanda kai wa tuki a da. Iyayen gidanka waɗanda kai wa tuki a da. Ko kamfanoni ka yi wa ko kuma a tajiri.
0: Ka zo da magana. Ni a Najeriya da Niger. Ban taɓa zuwa Niger da mota ba sai arzikin mai gidana. Gida ɗaya don dole kai ne. A nan na karɓi lasin na zama direba, na zama duk abin da zan zauna a duniya a sha'anin rayuwa na mota. Nan gidan ne ana ce masa gidan Jusuf Abdallah. Ban taɓa karen mota gidan wani ba. Ka san muna da wani al'ada da inda muna ta yi sai a ji mota. Da an so mawuya gaba tana ɗauka harami sai a ji motoci.
1: A koma gona?
0: Ko a kuwa ta ai goma mu a mota. Yanzu ka ban fitar yanzu zan noma. Goma mu mota. Sai mu je mu aje mota to wani suna da su kamar mota ta goma zai ji to Allah baba ina son a taimake ni ba wani. To ba wai dai in je na karɓi mota ba in ya gaji zan karɓa. Don ni na daɗe ina tuka mota don na taɓa zuwa ta ci da turai sanda na yi ta yana lasi. Ai da yadda ba ni ba jere ba ba ne. Na gaya maka yadda ɗan duniya ya rike ni kamar riƙon aure ne ga musulmi ƙwarai. To haka babu abin da ya hana ni. Yanzu gidan ka in ka yi mace in dai kana tsoron Allah za ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta abin da take so ku zauna lafiya. To haka ɗan duniya ya rike ni. Ɗan duniya abin da zai raba ba zai iya cewa wallahi ni shi ya yi ni ba. Amma gidan da sa'ar dallan nan ne karen mota nan ne kuma ba wannan karen mota ne siya ba yi rabi da rabi. A'a karen mota ɗan gata. Na gaban mota. Wallahi alhaji in ka gana zauna bayan mota ne na ga dama. Akwai lokacin da in mutum na son bayan mota gaban mota sai ya yi tsada ya biya ni. Baban shi to ga mai kaya yana son gaban mota amma ga abin da ya baka. To ai na yi tafiya yin tafiya za ta ƙari zan komo gaban mota don ya gaji hawa yake sama kawai ya ɗauki bargonsa ya yi da jikinsa ya tabbaci ya san duk abin da ya same ni zai same shi na san ba wasa. Bai koya mini mota
1: da wasa ba.
0: Tafi ka kashe ko tafi a kashe ka.
1: Na'am. To alhaji ne a cikin waɗannan duka gwagwarmaya ka faɗa ka yi a yanzu kana da ɗa na cikinka wanda shi ma yake kaɗa ƙarfi.
0: To wannan magana ai ka yi abin da ni ga da na yi.
1: To abin ka sani ko kai ko
0: ai ni ba na fata ɗana da mace da namiji ba wanda muke so sai dan Allah ya masa ya sai mota da kudin sa hawo suna nan daga masu diploma suna nan suna neman digiri ne ka masu da tuka mota
1: to kuma ki ka ce a cikin wadanda kuka duki da su a yanzu babu ko daya
0: a ba ba ka gani
1: to
0: iyaye na a mota nace ma ba ku daya
1: to wadanda kuka duki ba a ne sauyin ka
0: sauyi na Allah ya ba can can can yanzu an ce ka nemi jirgin da muka zauna tare zaka sha wahala sai ka shika tankin ka mai ya kai gidan wani wani ma baya nan garin amma sai ka samu kaga Annabi Shehu Sayanku ka san shi shi Khadija to mutum ko mata ta yi ka san sa da rige mu mutum ko mata ta yi kuma muna nan suna ganin duto abin nan da Allah ya ba su ma suna in na je kamar su sa cikin ajiyu su haɗe saboda mu mutum ko motar da aka yi nada bayan zuba ne kasuwa ta ci ta shi ne ka zo ka tare yayi ka banka na wuta kana ihu ai babu kowa ya ci ba mu kowa da to haka ta zo ta ci
2: sani ma shi
0: ba sani ma shi ya na ni a tuki
1: to abin nan wannan Alhaji Salihu dan mai jujufa
0: mun tuka mota tare amma ya riga ya zama jere ba shi ya tuka da aikin mota ba tashi yana tashi sun samu ubansa ne arziki dan kasuwa ne mai hotuncin shanu to sai siya masa mota yana ya yi ƙarami bai wuce shekara 18 ba amma ya tuka mota sani ƙwarai da gaske
1: to Alhaji Umaru daga ƙarshe wannan saƙo kake da shi ga al'umma
0: da ku bismillahir rahmanir rahim ina fata masu tuka mota yanzu su gane mota arziki ne ba talauci ba idan mutum ya sai mota ya baka ka duba Allah ka rike masa amana ka zauna da shi lafiya in ka basa masa taya ka cuce shi in ka je kai tafiya kai hannu ka cuce shi in ka je ka fadi ka cuce shi ko da yake akwai wani abubuwan da yake damun mu yanzu Najeriya hanya ta zama matsala to ba hanya mutumin da ba hanya ga fashi ana yi ga sauran abubuwa ana yi dole ka yi tafiya rana in ka gaji bacci ya kama ka dole ka nemi wuri ka kwanta in ka taya da yadda ba ta yiwuwa to mu zai saƙo na da nake son in faɗa ina fatan don Allah da Annabi Jirgin ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da ƙannenmu da iyayenmu da sa'o'inmu a kula mutum da zai ɗauko abin miliyan 10 ba ya baka kuma kai ba za ka san ci sai ka ce tila sai ka yi arziki fiye da nashi shi ba baka san yadda ya tara kudinsa ba ya kawo amana miliyan 10 ya baka kai kuma ka tsare amana ka ji tsoron Allah akwai isabi ranar alkiyama to shi ne saƙona da zai mabi ƴan uwana duka direban da muka zauna da su da ƴaƴanmu da jikokinmu da abokanmu da iyayenmu ne musu fata alheri to madalla
1: wannan da za mu baka dan dama ka ga yadda abokan arziki na kusa da na nesa
0: to alhamdulillahi na farko a masu sana'a muna ina gaida a alhassan ɗagero kuma sauran mutane a nan unguwa muna da abokai irin su alhaji madu irin su alhaji ali to ga su nan dai ba su da adadin in kira su in na ce zan kira wani wasu mamanta wasu da makwabta duk ina musu fata alheri wannan zamani da muke ciki ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya don albarka a nan Muhammadu da Qur'ani to madalla
3: Umaru na gani ana kada abu yau ni ga Allah da kada na kada ko wani hin gani ana kada abu wani ni Ya

0: masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na Ina Makumar mu. Sanda ke zama ku daga gidan Radio Hama Prince Ken Umar. Shi ne mukan tattauna batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum, wanda muke kasancewa da masana masu bashin baki akan wato wasu al'amura da muke ganin ya ji hankalin al'umma, wanda al'umma suka fi yawan tattaunawa, da kuma ya mamaye kafafen wato yaɗa labarai daban-daban a wannan ƙasa tamu, musamman kuma makale a wannan shafin harkar wato a duniya da nahiyar tamu ta Afirka. Tare da insha Allahu ana sake dawo da mu cikin wannan ɗaki domin mu sake duba a kan wasu abubuwa da muke gani za mu ti ya tattauna a kansu, wanda masu kwashe muke nan da su tattauna a kansa. Kamar yadda kowa yake gani, musamman masu bibiyar abin da shafi al'amuran yau da kullum, yau rana ce wadda jam'iyyar APC take gabatar da zaɓen cikin gida amma na shugaban ƙasa, wanda tuni ya gabata a wurare daban-daban a wannan ƙasa, da a wasu jihohin kuma an gabatar da irin waɗannan zaɓe na fidda gwani daga cikin gida, wanda an yi na gwamnoni, an yi na wato sanatoci, an yi na majalisar jiha da kuma haɗa majalisar wato a tarayya. Amma an ga abubuwa da yawa sun biyo baya, musamman an ga yadda wato kura ta biyo baya game da waɗannan zaɓe da aka gabatar, musamman abin da ya shafi wato jihohi. Akwai wanda suka fito takara kani abin da ya shafi na gwamna da ɗan majalisar tarayya da kuma ɗan majalisar wato a jiha, wanda ana ganin wannan ya bar baya da kura game da wannan wato zaɓe yana ake cewa primary election wanda aka gabatar. Za mu kalli shi ma wa'annan mu ga wani ƙalubale ne ke a gaban wa'annan jam'iyyu da ake gabatar da wato wannan zaɓe cikin gida daga ikanta wato jam'iyyar na gwamnati da kuma kasan sauran wato a jam'iyyu wanda ƙorafin suna ta fitowa a matakai daban-daban. A dai cikin wannan makon shi ma dai mun ga yadda wato kotu ta taka rawa, musamman abubuwa da suka ji hankalin al'umma, wanda aka sake wata kotu sake buɗe dama ga jam'iyyu ta sake ba su dama domin sai wadda za a ba sababbin 'yan takarkari domin sake shigowa cikin jam'iyyu, ma'ana wa'adin da ita hukumar zaɓe ta sa domin miƙa sunayen wato membobi na jam'iyyu. Wannan kotu ta taka rawa, ta ce wannan hukumi ne da ya shafi wato jam'iyya, wanda aka ƙara wato lokaci da za a sake kai ga wa'annan wato sunaye. Ana ganin wannan dama da ita wannan kotu ba zai ba da dama ga sauran wa'anda suke jam'iyyu wanda suke gina jam'iyyu ba musu daidai ba, da wanda kuma su ƙarasa wasu shirye-shirye na jam'iyyunsu ba a Najeriya da za su iya zabura domin su ƙarasa kafin lokacin da ita wannan kotu ta ba da wa'adi domin a gabatar. Shi ma dai an ga yadda a dai ɓangaren kotu, an ga yadda kotu ita ma ta taka rawa ƙwarai da gaske game da abin da ya shafi hukunci da aka bi a yanke wa tsohon ministan wutar lantarki waɗanda aka yanke masa kusan sama da shekara 70 a gidan wato a gyaran hannu bisa sufan za a kai cin hanci da rashawa da makamanta irin wa'annan, wanda wa'annan abubuwa ya ji hankalin al'umma cewa shin kai mutum a ɗaure shi a gidan yari shi ne mafi a'ala, ko ko a kuɗaɗen da ake gani kotu tabbatar cewa an same shi da su da laifukan saɓawa wannan kuɗin a bayan ƙasa aiki shi ne zai fi tabbata zai fi wato gamsar da 'yan Najeriya, ko ko a wata hanya makamanta irin wannan. Wannan ba za mu yi shi ma kallo a gare su domin ga rawar da kotuna suke takawa a wannan lokaci. Sannan kuma muka gangaro nan jihar Kano, shi ma dai a wannan mako an ga yadda wato wata sabuwar cece-kuce ta ɓarke tsakanin wato gwamnan jihar Kano da kuma tsohon maigidansa Sanata Rabi Musa Kwankwaso. Za mu kalli ina alƙiblar siyasa da kuma wannan cece-kuce suke wato kasancewa a siyasar jihar Kano. alhamdulillah a cikin daki na mun nata da batsa sun zuwa su ba sa mana barka zuwa cikin wannan shiri.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Kana tattauna da namu game da wannan abuwa da suke kai wasu kuma game da wannan batu da mu tattauna. To bar ba sa mana baraka lawan abin shafarkar kutunan. Wanda aka gani kusan sati kusan uku anan kai magana game da yanda ya kamata hukumar zabe ta kalli wa'annan jami'u
1: shine
0: duba lokacin da aka sa yayi kadan
1: shiga
0: ba a ba wasu jami'u sun yi wato dama maki ne kamar da ya san ba su ba alhamdulillah ga shi an sami kotu kuma ta yi zartar hukunci ga kuma abin da ya biyo baya bari mu fara kuma nan me za ka kara masa tsoro aske game da wannan dama da ita wannan kotu ta bayar.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقول ربك ما أبن كم يندك شمبر على ما منا تكيا شواء أدوبي نوما لنتند بلوك تيني قريبا ثم أمالي أكرشي وانا داس أواتر دم كما دوكاتا باس داس أواتر سنس أواتر تسمي كوت تند إدم كدوبا دك أبن نسو وحكومة زعبي تكساتي akan fitar da jadawali na yanda za a zaɓa cikin gida da mika sunayen wato membobi na cikin jam'iyyu wanda ka san duk mun tattauna yan sati uku kusan duk sati muna tattaunawa tunda abu ne da ya shafi ƙasa kuma wanda shi ne ke da muhimmanci a yanzu wanda za ka ga da sun ce abin nan ɗin goma ga wata mahimmancin da muke ciki shi ne zai zama kamar bin layin wanda za a ce an miƙa wannan sunaye na 'yan takarka wanda abin da da shi ta zamtar yin wanki ta yi magana a kan shi ne kwana 21 kafin lokacin don ne a miƙa sunayen domin memba na jam'iyya wanda kamar na zai da muka baya nuna kenan idan ya wuce wani lokacin to da ka da yi ka canza jam'iyya. To kaga idan an yi wannan duk wanda yake a wani jam'iyya to kuma daga baya ba ya shiga because already an muka sunayen sirri a sinadar layi to amma shi kuma primary sai aka ce an ba da zuwa ƙarshen wannan wata na mayu kenan da muke ciki yanzu wanda shi sai ka ga ana ta ƙoƙarin wannan su yi wannan suna yi kamar yadda ka ce APC suna yi da kuma sauran jam'iyyu sun yi su kuma suna kan tantance mutanen su kada dole ya wuce wannan ƙa'ida. Kwanan ne da aka samu wannan dama bana abin da ya faru su a lokacin da suka nuna abu hukumar zaɓe sun riga sun saba wa doka ta saba wa doka ta kundin zaɓe ne 2026 saboda ita kotun wannan firgiya ta yusufati ita kai ƙara cewa wannan abin ga ainihin ta ba ta da hurumin ta yi shi ba ta da hurumi tunda abin da za ta yi wani ita kwakwakwun bin zaɓe ya faɗi ga yadda za a yi to in ba za su yi wani abu sai dai su yi daidai da wannan kundin zaɓe na amma ba su faɗi wani abu wanda kuma zai saɓa ko yi ƙasa ko yi sama da wannan ba to dole an tafi wannan maganar na interpretation na fassara za a kare su wanda ko da ba wannan aka yi ba ya kamata kan kansu kiran da muka dinga yi su duba muna da aƙalla wajen wata 8 kafin zaɓe me yasa za a matsi shi yasa nake gaya ma a lokacin mutane shi yasa suke da tantama akan shi wannan shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa because in ba kana ƙoƙari zama da su ba jam'iyya da muke ta APC in ba su kake yi wa aiki ba an ya kamata ka dubi sauran jam'iyyu duba da irin jam'iyyun da aka yi ita kamar ADC babbar jam'iyya mai hamaya ka gani shi ta fito daga cikin kotuna kwatakwat ina zan ba kusa ta kuma buwa uku to ka ga wannan wani abu ne na dubawa ka kalli abubuwan zai cewa an sami kuskure kuskuren da aka samu shi ne karya doka to wannan iyakar da aka yi ta federal hakoci ta ce abin nan ɗin na koyar da wannan wasu party suka yi wanda ya saba wa sashi na 29 sashi na 31 na kullum zaɓe na 2026 domin sashi na 29 yana magana cewa za a miƙa sunayen member na party kada ya gasa kwana 120 ashirin kafin zabi ga wata nawa kenan hudu ne kwana kenan da ashirin ga wata hudu to amma yanzu a wannan tantance din kuma sace a watan mai kaga akwai sauran mata hudu a gaba wanda an takure mutane wanda duniyu an takure su za a zo a samu matsaloli ba magani ne na kotu so ka duba an saba wannan sashi sai ka ce a ba zai yi ba kai shirki wannan tantance din kuma ka duba sashi na 31 da shi dai kun duba wannan 2026 shi ma an saba shi kuma yana magana ne akan cewa kada ga kwana 90 wanda zaka nika sunaye ba a kana ana girma da tantance da kwana ba ne da cin mun zai yi ba amma inna ka ka ji ne yana yana da jami'a ka tantance sunaye me yasa ba hana abin da kun kata ci dole shi yasa da suka je kotu ko ta ce eh wannan abin da ne ne wato abin da za a gaya kuma a wannan lokacin shine shi yasa ko shi muke faɗan cewa duk da ana ta zargin kotuna a yanzu irin wanda ake ganin sabbatar jinta ana ganin kamar yawanci abin da biyan mulki take faɗa shi ake ba kowa ba ne wasu daga ciki ba ma ka aiba ba ka rasu na gara ko ina ba akwai wanda in ka je ko me za a musu sai dai musu in dai magana ta zo ta gaskiya zai yi ta sai dai in kuma ya auge gurba ya gurba kuma haka da ba ya kamata kotu ta zama
0: wato yana wannan yana nuna cewa wato ana sauran kotuna a nan gaba har zuwa bayan zaɓe za a samu wato ɗari wannan kenan
1: wani kuwa wani ai sun daɗa sawa mutane kamar kowa ya yi wa ƙwarin gwiwa ba cewa da abin da kake gani ba zai yi ba zai iya yiwuwa duk wanda magana na cewa kullum muna da mace ba kowa ba ne wanda za ka je da bansa ɗin ne ya fi ɗin yi abin da ba daidai ba akwai wani da in ka je da bansa ɗin za su yi da kwa ƙasa ce ta basu kuma dama ce a hannunsu wanda kuma alamace wanda Allah zai tambaye su ko musulmi kake ko kirista kake duk ka sani cewa kayan

0: nan da ya kamata a rike ta yin haka shara daga nan ne kadai duk abin da wannan alƙalin yanki yan gayan ku ɗayan dole ko ka hakura a yanda aka hukunci ko kuma kai gaba a gaba a wani abu da za ka yi alƙali ya riga yankin hukunci to ka kalli wani abu ne na farin ciki wani ruwa abin da ya fara dole ba a ji daɗi shi wani yanzu jam'iyyar suna da damar mace kamar yadda ake wani firamare suna wannan zaɓen cikin gurbin wanda wani an fusa ta su da gozon iya ta ba nuna haka sun samu damar mace da zaka cin da jam'iyya daga nan haɗo wata hudu zaka cin da jam'iyya zaka yi je ka nemi wanda kake ganin za ta iya maka abin da ka ga nan ba shi gona na su ne ɗan takara har shi sai kwana 90 ma sai yanda ya zama ta biyar kafin zaɓe za a zo a ce an yi wannan cancan da replacement ne mai jiwon ne duk wannan abubuwan da substitution ne zuwa ta yi yawwa na membership din ne kwana 100 da shi ba da gaske ruwa ne na akwai lokaci wanda shi ne abin da muka ta kira wanda in da an yi ba wai da aje kotu ba amma alhamdulillah shi ba da suka je kotu abin ne ke wanda suka yi kuma suka kawo kasa ga baki ɗaya ci gaba wanda za ga idan wannan matsayin da aka samu na jami'u da wayan sai a tantance zai baka dama kanshi yawwa ina ne za ka tafi ka zaɓa wanda kake ganin za su kawo canji a irin wannan yanayi na hali na ƙunci da mutanen da suke ciki a yanzu
1: to ba nasa a je kotu ne wannan abin da aka kotu ne zama ta sake ne karo na biyu abin da aka ɗauki mataki a kan wani shi minista ya ji hankalin kan 'yan Najeriya cewa ga sha kota ɗauma wannan shekaru masu yawa a haka a can ɗayan yanzu an ba mutum shekaru masu yawa haka
0: har 75
1: to amma wasu na ganin cewa to in ya je ya zauna wannan kotun ya gama shekarunsa misali 70 da wani abu a nan shi kenan ina kuma raguwar wancan kuɗin da aka nema a nesa ba a sayansa
0: ai misali ya danganta wasu lokuta yanzu akwai sabuwar doka ina ganta wannan wanda a federal court yawanci federal court ake amfani da ita ba da yawanci magistrate court ɗin ba su ba amfani da su ba ba daga idan an kama ka da laifi wanda shi ne yake kawowa mutane suke cin kuɗaɗen mutane sai ka ji an ce an yi a hankali zambiya misali na baka misali akan wasu abubuwa na ƙasa wanda na mutu dokar amma dai zan iya sanda mai bai kafin na zama wannan na majistar ɗin ma daga idan an kawo mutane ma daga sun ce a yi kawai na ci kuɗi mubarak na sani kawai a hankali zambiya hankali zan biya saboda haka ba matsala shi sa bayan da cases na financial dishonesty yayyawa mutum zai entrust ɗinka da miliyoyin kuɗi ka cinye in ka zo kotu an ɗaga ba a yi ta yi don da ka san inda ka sako na da irin legal cases da kotunan mu suke da shi za a yi ta ragawa har kake ganin ka makatu ba to an zo bin hukunci a lokacin idan an nemi kuɗin za a ce to bayan zama na gwamnati da za ka yi baka da manon na kuɗa ka gane idan ka je kai na namun shekarun za ka yi da manon na kuɗa da musan ta yi dagiya ma a kuɗo ka wanda kuma ban kuma ban zuwa na su zan faɗi doka ɗin nan da ita a mafi rayu ko abin da ɗan dokar idan har aka yi maka hukunci a kama ka da laifi na kuɗi bayan ka yi na shekaru ɗin kuma shekarun kuɗin sai ka biya za ka gama wannan shekarun in baka zo ka biya kuɗin ba to ba za ka fito ba eh ka ga kenan eh ka ga an samu ci gaba akan wannan dokar da take ta baya wanda da kawai aka yi ma hukunci ba ka zo kawai ka je ka biya kuɗi in ka biya wannan kuɗin shi kenan an ka bi kai wannan shekaru na gwamnati za ka yi kuma shekaru wannan kuɗin na ga dawa ya ce ni ya je wannan wani kuɗin na na yadda to yanzu wannan dokar ita suna magana ne akan cewa idan ka je ma ka gama na gwamnati kuɗin kuma zai ka biya na kai ta sanwani har sai ka nemi wannan kuɗin ka biya domin wasu sun yi gaza shi shekara goma sun ci ma miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu su dawo sai su zauna su abin nan ɗin kuɗa so akwai kuma sashi wanda yana a cikin HJL na Kano State da aka saboda irin wannan kuɗaɗen da ake ci wa mutane na ɗari ɗari 75 na HJL wanda ya magana cewa 2019 wanda ya magana idan an kama ka da laifi na financial dishonesty abin da ya kamata shine rayuwar wakin wannan sashin an ga maganar dole kenan duk da shi kuma wannan ya dan ya ci karo ba da da constitution provision na section 35 amma yanayin kasar da ake ciki da yanda ake cin kuɗa wanda ya jira duk da wani abu ne subutu academic debate a kan wannan sashin tunda akwai na da supreme court decision na wani taifa ta yi shi saboda ya ci karo da kundin ɗaurin ya zama supremacy amma an ga kallon sashin ya taimaka wajen ya rage irin waɗannan ɓangar da ka ba a ce ka dubi dan miliyan 50 ne za a ce to ka dubi mutum miliyan 20 kafin dole ka yi fita idan kuma ba haka ba za ka aje wani certificate na pin wanda ya yi wannan kuɗin ko kuma ya raba sa to amma ne ko da presidential penances na wannan sashen da kira mana consumer ya saba masa saboda haka akwai supreme court decision da ta fita ne duk da su ana amfani da shi har yanzu ma su na kan shi ne amma taimako ne yawanci ake yi mutane wanda ake zalunta kamar shi da sauran ma akwai kuɗaɗe da aka samu ina jin kuɗaɗen sun kai 29 ina jin miliyan biya ba miliyan ba ina jin kuɗin da ɗan yawa wanda aka samu aka haɗa aka ce bas don haka ta karɓa karɓa a hannunta a rage wanda kuma abu ne wanda ka kalli a wannan ne abu ne mai kyau wanda suka ci a wannan ƙasar suka hana ƙasar mu zaman lafiya na nuna abin ta kai ci ne ba ƙarami ba duk waɗannan ire-iren waɗannan mutanen kuma za ka ga abin ta kai ci irin kasan shi da aka gama shari'a baya ne baya nan aka gama shari'a sai bayan an yi hukuncin da aka ce a kama shi na ga aika hotunan yadda suka fito an kama ka an samu an ko babban mutum da kai yau da kaka zubar da mutum ka ci amaman ƙasa ai akwai abubuwa da yau ne akwai darussa wanda ya kamata a ɗauka ne a banar ƙasa da aka ci shi ne kuɗi da aka yi da an samu wutar lantarki wani abu na talauci zai rabu sosai
1: da nikon a zargi shi da rage
0: fansa yawa a farko da ya zo bayan an kama shi nan sai aka zaka kwai bidiyo da aka sa wanda ya yi bayani cewa ai wutar nan bila da waye da aka yi ba komai ma ba a dora komai ba a wajen wanda in ka kalli wannan abun ya ce kuma wannan aikin za a yi an sanar da an saki kuɗi amma mu fara shi ma kamar na bayan duk da shi ne kuma a nan ƙwano na ga irin ƙorafi-ƙorafi da ake yi da kuma tuhuma da zargin wannan gwamnati ta gona a matuwa kuma ba da mutanen mu kadai ake nuna mutu aka hana mutum ya yi laifi ba amma su fashe wuna suna yi ba shi ne sun nuna aka mutum nan ba wani abu ne a tattara shi tun da a lokacin wacce wata mutum da ya cira kawai ya a hannun ba ya karba a hannun fashe ba ya karba me yasa sai iya yin arewa ne kare ake prosecution ake ɗaure a wannan gwamnati ya kamata ta fara da farko allawar allah babu tuhuma ne to a wanke ka kotu ta wanke ka ko kuma abu wasu ne ke cewa nan abu ne da ya fi shi ne sai su wanke ka cewa ra'a wanda mun kama shi ba laifi amma in ka kalli dubu ɗan da ake kamawa da wanda suke zuwa kotu ba ba a magana yawa ba shi sun aje doka ma a kansa tun da ya tafi wani kwana ɗari yanzu a ajiye babu wani abu wanda kana kallo ka san siyasa ce ba wani magana ake ta an sa mai condition na bail wanda kai kana ji hankali da rage kyau wannan condition na bail ba kawai bailin ne aka hana ka wanda shi ne kuma waɗannan shi ne na gaya ma a nisa ake zargin kotuna da yawa na cewa suna mara wa gwamnati ba in ɗan shiga ta nuna da wanda kawai kalla allah ka yi abin da ya dace so wannan ishirin da ke gaya maka shi salamin man da aka kama shi da wannan laifin tuma da ma fitina suna yi in ka daga tuma ta ba lokacin ba hali an samu ke shi da dare da tori ya ne an tabbatar da barayi ne kotun ko ta tabbatar da barayi ne amma a yadda kake daga shi ba hali shi ne yanke su ma ya sake su wannan shi ne babban abin da kai amma yanda kasar mu ta lalace yanzu wani malami yana yi ko sha gaba ne tun muna ba gwajin mu sun sha yi yana ba da wani labari irin abin zai so sama zuciya ya ce ya tafi gana daga nan sai ya ce kawai bari a hannunta saboda ya ji kawai yana son ya dan gagari ya ce wallahi tashi hankali da sun shiga labara daga kawai da wani ne da wasu ɗauka za su ji da rayuwa ya ce wani ne sai an sauka ya ce babu titi mai kyau kuma duk wanda ya je Lagos ya sani babu titi mai kyau ya ce wani zai sai ka fita ma daga cikin titin ka shiga gona ba ka da gawa kawo kan titin ya ce akwai inda suka yi suka tarar da 'yan sanda da sojoji ana fashi a gaba aka fi zuwa ko ta bayan da ta tijja suka tafi tinka da bayan ta shi aka kama shi da sun suka wuce abin da ya tarewa kai insha Allah zuwa zuwa godan bin kan su sai ya zama abu da hanzu alhamdulillah me kuke yi da kan ci mun da wannan matsala wanda biyu tsakanin da Lagos suka ce alhamdulillah ya ce wallahi suka shiga Benin suka shiga Togo har bana ya ce wani dai ba su taka ba hanya ya ce da yi duk ɗanɗanta da za ka ga wuta za ka ga gulagula shi kansa a lokacin ya ce mun yake damun ƙasar mu ba mu nuna wannan abu ba ƙaramin abin da kai ce bane kuma ko su shugabanni a kan kan sun sani yankin da suke ba na abinci ake wa ƙasar nan ba kuma ƙasa ce an riga an gama kashe ta kansani

0: masa idan ne da ake ana son a samu kasa ta gani wanda kowa zai zama da irin sabbi amma rashin tsoro da gobe Najeriya bayan rashin tsoro baba yanzu ina ci a wajen na to a rama an yi magana wannan gudan gobe da barka a labarai ana magana nan da kota ɗin kota ne a menene wannan masu bada hasashen yayin ne kuma ne ne babu ne da 35 million million 30 ne su ci yunwa wanda in ka kalla abubuwa da cewa abubuwa ne da ba dora dole kiran dole ba dole ka kalli yanda irin kasar take tafiya na labin da ya kara da cewa karshe ma tun da zambara shi ba a bashi dama ya ce yin wani ne mutum ya kalli su ba an gama musiki shi ne ne bace ga ne kira shi ne su aka gwana mun ike a wannan ne ke because wai kana shin su dubu ne ne ce a sati yana shin mun dubu 70 wanda mun shi da zai kasance sama da haka ya danganta da zirga-zirgar da kake tun da mu abin da mun yake shi ne a kasuwa muke da ka fita ko to ka je nan ka je nan wanda in ka kalla abu da ka tabbata ci da rayuwa shi sa na kuma yau fada program din nan naka ga babu wani alfanu wannan ga alfanu da zai tara bin mai naka don mai naka tura musu ne ina shi kai kuma inda an bar da talaka illa mai wallahi ma mu akwai lawa babban kiyan daga ibadan bayan ne sai ka tambaya ta wani fashi miki APC miki miki mun dama ga APC har mun sa ka naka na mun sa ba da dukkan nan abubuwa amma dai a karshe ma mu ne nuna yana goyon bayan tuni kasani kuma da biyar fusa ba dole da biyar fusa ba da kusa suna amfana yankin su ya faɗa mu ayyukan da ake ta yi wanda ake yi musu wanda su suna ganin basi na ce mu ma bakin su muke ba amma idan da ayyukan mu nan an yi mana wani abu wanda ba mu gani babu wannan magana ne na ce wala ba abin da yasa ba za mu yi shi ba abin da yake fara ma ne da waɗannan abubuwan wai na kashe shi ne na kusan mota 1,300 ba ma da yawa tun a wancan lokacin masu hada motocin su to wanda suka yi kowanne ka haukan titi da ka san cewa akwai matsala kowa nuna mukiyar da muke yi in za a yi kama mutanen nan a kama da adalci kowa ya yi a yi masa
1: kuma bara baka da zuwa
0: to ka ji ma za mu yi kuma
1: ma masha Allah zuwa a bari mu dawo da can fadda ta dan takara a jam'iyyu da yawa ga sanin suna ta gabatar da zaɓuɓɓun cikin gida a matakai daban-daban a yau ga shi an gabatar da na shugaban ƙasa waɗanda an gabatar da shi a jihohi da mazaɓu kowane yansu to sannan kuma a cikin sukwasu jam'iyyun hamayya an ga yadda suke tafitar da wato 'yan takarkari game da yadda za a shiga zaɓen nan mai zuwa daga ciki dai ana ganin wasu jigajigen manyan 'yan hamayya 'yan siyasa sun yi wato fom suna neman wato tsayawa wato takarar shugaban ƙasa bacin shi shugaban ƙasa mai ci a yanzu ga shi shi ma a pdp an gaga gajiyantar shi ma da motsa jam'iyyar adc ana ganin gasu a tiku gasu an yi ci ga makamantarsu haka dai jam'iyyu su ma a makamantarsu ana ta wannan abubuwa to amma bayan wannan duk inda ake yi an fi samu tashin kura a jihohi daban ga kalli irin su gombe irin su borno irin su nan ga su irin sai a rivers da wuki da shi ne mutumin nasa ana nan ana sake buga nan ma a ne jihar kano da sauransu an gina primary election din nan yake sa tara kura wasu matani suka fara canja jam'iyyu gaba da wani abun da ake ciki anya wannan ba zai zama kalubale ga su jam'iyya mai gwamnati ba da sauran jam'iyyu da ake a yanzu ga wannan kurar da primary election take tashi a makamacin wannan ne aka nazarta game da wannan ita ma da marwa ta cikin gida da ke samu a cikin jam'iyyu
0: to ba nura muna cikin program inda ka san program ne wanda ake saurara su sosai muna godiya mai shari'a ta yi doyen attention ɗinya da sashi ya gani ku da 23 na shi wannan isijiyar ɗin Kano State da na magana da zo wanda ya magana a kan cewa shi kansa a cikin sa ɗin ma sabin abinnan ɗin da yake da suna abinnan tam bai zama in yi a compensation wato in kai su bai zama kayi a kan wannan magana kuɗin ba kuma a isijiyar Kano ɗin ma yanzu zuwa attention ɗin na da aka yi wanda mai shari'a ta yi
2: ana saka madalkin shine shi ma din idan sashi mun makira ma 300 da shi mun ku shi ma in kai mun ga ma yi sabi wannan kudin da ake ban ka mun ne ba ko mun wani ci gaba ne shi ma a cikin su je ne to ai a da ka fi wannan promotion da yake shi din da ka ga cewa in ka ji kai kawai shi ke nuna ci zaka ga kudi to mun kai da mun kuma wani ya je a da kudin kawai gama wannan shekarun yanzu dai tun da ƙasa ce ba a yi ba ko ya zo wannan sabon abin da ina fito da shi ko da sa ya tafi da hawan ya yadda to kuma da ya bi sha ne
1: to kuma ba ban da gari ka wani da ba ta kudin ta da ka kani
3: haka
1: dai a cikin jami'u ne gwamnati da kuma haka haka na ga zai saka wanda yanda wannan kici shi ma ke tafi faruwa a wurare daban-daban
3: haka to ai wannan kaman da mutane suka sani wato internet democracy zaben fi dubin nasiriya babu zaɓe na biyar da biyar zaɓe kuma babu zaɓe da yake nuna wa talakawa ba wasu adalci irin wannan zaɓen kuma zaɓe ne bai kamata a ce talakawa sun sa ido sosai a cikinsa domin shi ne yake gaya maka wani irin zaɓe ba yana gaba da ƙarshe ne domin ka ƙarshe da farashi ne abin da ya faru a nan gaba saboda haka shi yasa ake son mutane su shiga cikinsa kuma su tsaya kai da fata cewa lalle sai an yi abin da ya kamata yadda demokaraɗiyya ta kawo tsarin haka ya kamata a tafi da shi kuma haka ya kamata a yi shi to amma za ka ga saboda ba wai za ka ce laifin shugabannin jam'iyyun ko laifin gwamnatin da jam'iyyar da suke kai a'a su mutanen da suke son su tsaya takara da wanda suke ɗaure musu gindima na magoya bayansu su ya kamata su sa ido shi ya kamata su cika mutum shugabannin jam'iyyu da su mutane da ake saboda akwai abubuwa da ake yi ma nuna wanda yake na haɗin kai a cikinsa wanda shi yake tabbatar da rashin daurewar demokaraɗiyya ta siga amma ba a ɓangare da yake da rufi ba duka ɓangaren shi ne ba wanda ba da rufi domin in aka tashi sun zuciyar gaba kwanakin da ya ke da gaba da ya

0: da suka ga jami'u kamar jami'a da miki jami'ar APC sun fara da abin da ake kiransa consensus, ma'ana a zo a taru a yi maslaha a ga wane ne ya fi dacewa da ya fito ko ya takarar da kuma ya magance mutane da musu ko wanda ake ganin an sashi a gaban Isra'ila. Saboda ka san babban priority da jami'a take fara dubawa shi ne wane ne aka sashi a gaban Isra'ila. Ita siyasa duk da tana zuwa da ƙalubale na shari muke ta mugunta watakila wanda aka ga cewa zai iya kaiwa shi za a ba tikitin sai a je a duba kuma ƙoƙariya munafurce na siyasa mun kaɗe-kaɗe na siyasa da ke iya sharanka makamantan ne wanda na ɓata masa suna na kar ma a kai bari ganin da alheri ko kai ya nasara duk irin wannan kuɗin biyar da ake a siyasa yana ɗaya daga cikin abin da idan ba sa ido ba yake sa mutane masu nagarta suke koma baya ba sa iya zuwa gaba kuma wannan an ɗauke shi a matsayin mahaɗin siyasa wanda kuma kuskure ne a ce sai ka ɓata mutum sai ka ci mutunci mutum sai ka ji zarafin mutum sai ka shiga cikin haƙƙin sa na ɗan dangantaka sannan kai za a ce kai ne lafi shi ba shi ne da kuma a jami'a ɗaya kowa da bin da neman wanne ne wannan mun amfani da shi domin ya nasara. Kuma shi abin da ya shafa ruwa a cikin wani abin da ake to wannan consensus an yi shi an yi mutanen da ake tunanin cewa sun yi nasara duk da yawa gama ba consensus an ce an yi shi amma akwai wuraren da an yi shi consensus ne ma'ana an kai da mutuka ko kurewa na consensus ne ma'ana an sun mutu biya akwai kuma wuraren da har yanzu a kano wanda misali nake a kano wanda ba a kai garin garin da za a ce an cimma matsayiwa a kan wani mai takarar ba to duk inda ba a cimma matsayiwa a kan wani mai takarar ba to haccin ɗaya jam'iyya ce ita ta shigo daga cewa to a cikin waɗannan mutanen kan tunda su sun kasa sun mutu kansu ko kuma su
1: zama kuma abu ne
0: a duk inda shi yawa ba shi ne magana gaskiya idan su suka kasa ita ta kasa ta shigo ciki jam'iyya sai ta fito a cikin waɗannan mutanen ya rage guda cewa da matsala jam'iyya sai jam'iyya ta bace dama shi ke da an gama tunda wa'annan mutane da suka tashi sun yi wani cewa duk matakin da jam'iyya ta ɗauka sun yi da rasu akwai lokacin da ake sunan a san kayan kamar da na faɗa a baya an baka mafaka cikin ka yadda cewa duk abin da kuma jam'iyya ta yi a kan ku kunya da kuma mace to saboda haka ka nema ka baku dama ku sunan kanku sunan yiwuwa to kuma duk abin da wani jam'iyya ta shigo ciki ta ce to ga abin da za a yi bayan kuma da kun rubuta kun sa ne kuma ka samu interest ko interest ɗinka ya rubuta da yaranka kalo magana ta gani kalo maganar consensus an gama shi sa ka tuzo da APC tana cewa inda aka samu ɗaɗɗaru a jihohi wanda ba a iya ƙarasawa ba za a iya ƙarasa shi a ofishin shugaban jam'iyya wannan satin abin da ka fitar ba kuskure ne magana ce ta gaskiya domin duk wanda yake takara ya san da wannan magana sai dai kuma shi ɗan adam ka san abin da ya ɗauka gaskiya shi ne abin da ya daidai san zuciyarsa ko abin da yake cikin kan da ka kamar da ko in an baka to an yi gaskiya in an gana ka ba yi tsaya ba in ba kan yaba sanarai na dan adam to amma duk wanda ya shiga rabiya maka mai nuna ya cike wannan kan don wanda ba su ke wannan kan don ba ba na ji ma an gaya saurari shi a ba na ji an gaya saurari to ai ba kai da jam'iyya ta fika ba a ka'ida ai jam'iyya ta suke yin takara wanda jam'iyya ta dace ta ta kawai shi ne ta kan gadon bayan jam'iyya ake hawa alama idan ba a san jam'iyya ta tasiri irin wannan kuka yana to sai ka je ka ga inda ba na akwai fobi ne ba misali in akwai tanadi na ka daya inda ba na matsayin ka dole ka je amma tun da babu wannan ka ga dole ka biyo doro da jam'iyya an kuka biyo doro da jam'iyya sai ka yi mai biyayya da tsari irin na jam'iyya domin ita jam'iyya idan ba ka amfani ta a takara ba to za ka amfani ta a yau ko shi ne amfanin masa idan yau kai kake da takara to gobe mun kai haka take wanda kuma da sauri shi kuma sai a ce to ka ga rayuwar duniya ne kafin wannan shi ne masana ita ce jam'iyya ma'ana kar abu ko ya ji damuwa ya ji cewa ba ya ji ba ko ya ji cewa ya yi asara an samu kowa kuma to ka ji abin da yake akwai inda za a karasa shi a Abuja shugaban jam'iyya da APC na ƙasa ne karasa shi ma'ana a jam'iyyar APC ke da nake magana misali kuma

0: jam'iyyar APC a ce da karshen sa shi ne ake shugaban kasa to shugaban kasa ma yau shi ba bayana ba kuma kuma wanda ya ce ya bayana da shugaban kasa ba wanda ya ce ba ta masa yau
1: shi ma shi goyin
0: da shi a dai in an tilasta sa masa aiki shugaban kasa wanda ya yi shi
2: kuma
0: ma zaki shi shi ba wanda ya yi shugaban kasa a masa to ka kuma wane ne a gari a zaki goyi shugaban kasa ne ya ce mutum ne ya ce shi sai da abu ba tsakanin kasancewar ka malami mai da'awa ko mai wa'azi da kuma kasancewar ka cikakke wato a ɗan siyasa a gwamnati ka ga yadda misali shi professor albanta ba in ma bai je shi a bai fata ma'ana yana kallon cewa abin da za a yi masa shi ne a yi maka kallo irin da shi malami addini malami mai da'awa malami kowa yake sauraron wa'azinsa ake amfani da shi ake ji don zai wahala gani gidan da za ka zance da abin karatunsa to ya dauka wannan karatun da ake yi su ma yan siyasa sun yi dindin yara na su cewa in ya zo kawai gaban su kawai can ra'ayi tun da malami shugaban da akwai na to nan ba zo ka gaban su to ita siyasa tana da nata tsararrukan da ba irin wannan ba wanda su kuma su gani cewa ga irin sabbin ciki wani misali idan ka shiga tsari na yan siyasa akwai yan jam'iyya da suke cikuwar shi farfesa na cewa tun da ya samu mukami irin na siyasa bai ma da ta cewa akwai yan jam'iyya ba sunan jami'a eh to ai shi da har ka tsaka kike shi ba sa shugaban kasa shi ne kike shiga shi ba wai mataki ne da giya ba
1: tamam ba ne
0: kasa ne ba ci daga nan sai giya
1: sai ta tana da kai shi a cikin project da ya kawo lokacin da yake minister ba lokacin da mun dinga kai wani abin da sama da mutum 100 da zai amfana da wannan
0: to ai wannan wannan
1: su ko jami'a suna kuka to project yake ci a san kai
0: da yawa da zai ba ai shi project kala kala ne to yanzu sai ya jami'a sai na fito da tsarin tallafa wa yan makaranta to wanda ya fa makaranta ba shi ne tana salaru shi ma wani abu da ta kwarasa ba ne da sami misali shi ko da ta zama
2: sami shi kan jami'a ba amma
0: ka gane sau da na misali shi dan jami'a ka kawo gurin da ake yin kwamfuta ake wayar da sauransu shi kwamfuta ce misali to shi ma sai ka zuba daidai da a matsayin sa na jami'a ka zama ya dace shi mai yake bukata shi ma sai ka zo ka tana shi to ya sai ka zama banza
1: to
0: su injiniya ke eh to ai kai harkar jami'a kana yi da kare kana yi da guri kana yi da aje ko kuma a jami'a a bayan siyasa yadda malami yake da amfani to haka wanda ba malami yake da amfani kowa kana bukatar irin gurin wasa ka kai ga nasara ke tsari kowa kuma gurin ake da yanka kuma kowa dole ke da cewa bukatar sa ya da zuwa to yau da shi ne yake wani gurin da ya yi asalin kowa
1: zai iya talaka
0: shi a tunanin sa zai iya talaka sa shi shi kuma sun ce bai taɓa zuwa ba ne taro ya kare su yan jam'iyya ba ya musu taro nasu ba ya ce yau yanzu gunki
1: ko da yamma zaɓa suke
0: ne eh da mutum ta sa abu in an tashi daga taro ya ce ga wata yanzu shugaban jam'iyya ga nasa mataimaki ga nasa sakatare ga nasa ko kuwa waye ga nasa ne ga shugaban ko kasa shi ma ga nasa saboda duka da ai zargin da ake yi akwai kurare na dukkan gani da za ka bi shugaban ko kasa ya ba ne cewa wannan ne ta yi saboda ne
1: karfinsa
0: ana zargin cewa akwai albashinsa shi ne da ke fitar da wuta a cikin kudi da yake samu akwai yin shugaban ko kasa a kudin da za a baya a ƙarshen wata da wani zargi ma ne ke mataimakin sa da a rumar jawashi wani su gani su ai ai yake saki sannan idan yin fami na zo su za a ba su yi jibi da kanka
1: su za a ba su yi
0: eh ka zama yi da kanka ba ne ma'ana duk da suka saka layi to haka yi
1: kai ba ka ce ko
0: a ka an zo an shigo shugaban in an zo wa ne kuma ka ba sai kuma ai ka su ne za ka ba su kaza in an ce a ka report shugaban ko ka a jami'a a lokacin gaman kaza ba ku ce ganin ya biyo da biyan ruwa wa lalle ya ce wani ka san ne ruwa ai so ji inda
1: ne da mai
0: su yi jaci shi ne ruwa kai ko su a ce ba an zai makaranta daya nan to su da su makarantun aljinsu ya ba mu da wannan tsirin siyasar shi ne professor bai san shi ba da gani sun sai ya fara siyasa da ta da ya fara siyasa da takara a kasa da ya san me ake yi da shi gaban boss me ake yi ka ga ni ko da shi gaban maraba me ake yi da shi gaban jami'a kasan shi gaban boko da shi gaban jami'a kawai kare ko kuma ne mai zaman shi gaban maraba da ya san tasirin shi ya san mai mutunci da ashe takara fari amma shi gaban kasa da boko daga sama ka fara siyasa daga sama yana da yake sai yana yana da ba shi matsala saboda shi ba ga su kuma yana da cewa kamata a kan kinin sai da su kai alamar sai ko a sa da wasu shi in ka ga wanda suke takara da shi da aka ce shi kan sanin ne yanzu ne bala shi biwa kuma ana da rigin cewa a wancan kan shi aka rasa an zuwa shi eh an ga shi ba ne ba ta suwa waka aka kana masa shi ake da yawa kuma bana ji akwai inda ya fito kara kamar ni ne ke tunani wanda ya karu wancan mutane da mai sasa ran cin ne wai ya ba ita ce siyasa ba
1: duk wannan
0: ai ma shari ai ma kage ai ma mutaka a fito da wasu amuru a ce kai da kai na kare kuma ka fi kashi
1: yanzu shi
0: ne ai ba kuma ji wannan da sai
1: wannan satun ba za mu goka da honorable Adugo ba ba
0: to
1: to to ne ya ci
0: ne ka ji ka ne ka ga ci alawa ya kisha amma mutane sun ce kwaye ci wai sun ce ba bayan ma ai sun kiya ana tirawo ana tuttuta ana tukkewa da bayan
1: ba ya fara ma turawa sabuwa yan gure ne ya ci shi da ka dace na san ko ta ma ga yawar ga shi ba
0: ce ga ta da yayin ka ga yayin ka san ko sun ga ta amma ka san da sun ga kwaye ci bai kamata ya dinga shan alawa sai da mutane ba sai da ita siyasa ai mutunci lokaci ɗan kanci mai mutunci ake kama mutunci zai kuwa mai yasa ka gwasa mutane suna tsoron su yi siyasa ko su ya taka ai cin mutuncin da ake wani mutuncin na ka ce ma kana da ƙarfin mutunci ya kamata mutu wasu mutane in aka tuno aka yi amfani da su aka ce ta mutunci ka sai ka ga dama Allah bai halicci ka miyawa to wanda za ka iya juyo irin wani shayyarka ba da ake yi kare ko irin wani abu da ake tuni kamata ba ka tafi siyasa ba domin duk wanda shiga siyasa kullum ka farka da wuyanka su ake ba ya za a yi a shaƙi ma ya kamata tun ka gane da kake so ya za a yi a sassaƙe ma gaba ko a ɗaura tun ka gane da kake so wannan kuma ita ce siyasa saboda haka misali ƙaramin misali da muka kawo shine a rasa abu da gani da ya sha alama ka ce ɓaci
1: kuma yace ba ba na sanar da mutane
0: sa to kan a ai ai na abu ba ita siyasa da ba ita ai shi mutunci da shari da dake an mai da shi abu da shi da zai na siyasa kaje ku kuma masu shi mutuncin nan akwai wasu mutane a gobe da suke dauke da shi dan a shi mutunci ne mutunci ne yayi ne yan uwa ne yaya
1: shi ma haka
0: ne ne daraja sai ai wato uwa ka yi gure mun da wasu kuma gidi kai kai mu da da ABC ne da kan taro ai ka ga wannan primary election da ke ABC na da kira da ABC yake nuna wani shi ake gani shi ko wani sai ne da abu ne ko ne su ina ki da ji ba mu gani shara shi ba ta mu gani da duniya za ta daya mishi ko za ta daya mishi a magana ce da OB da kungus sun shiru ana da dukkan kabin shigo da biyar ma akwai tattauna ta bayan gida haka ake zagi takarun su zuwa su takara da tuwa ya za a hana tuku ka takara saboda a tuku ya nuna musu karfin gaba su za a shuɗe ma mai har sai dai kuma da sai kai da yau shekarar shi kuma har yanzu kaba kuma mun na shari'a mutane da kuɗi yana sa a ci zabi ko a nuna shi kuma kasa da tuku ta gaba mata yi kayi lokacin da ba hannun yin shekarar nuna wani yin siyawa tana kai haɗa mafi da ta sa ma tarin da laya aka haɗa mafi kuma yin shugaba
1: ta su ban a kan
0: to kuma tana kai yadda ko kuma a kashi kanin ko amma a tuku ya zo wanda ake tunanin ba wanda ya kashi ya siyasa kuma yau na goya kare kuku ya hanyar mai shugaban kasa ba shi sa mutane da suke ganin gona tun yi amfani da kuɗi eh siyasa dole ya amfani da kuɗi gaskiya ya amfani da kuɗi amma kuɗin da ba shi ne ba shi ne yin abin da ke shugaban kasa ba domin ai da ake a tuku da shi domin a tuku ya riga shi fito ya shugaban kasa kuma ya burki kuma ya riga shi burki amma da yawa to saboda haka wannan mata da ke shekun da kuka sai yi suka je jam'iyyar da ya taba su takara da shi kuka sai ya biyo mata miji wanda a wancan gaban da shi zai mata miji ne sino da masa ya noyi in kaka da sini ko ba ni ko so ji ya noyi amma yanzu ya ci ta siyasa azaba ce ba na yi ne siyasa yasa ke da cewa ne ba mutum ke shi ne sai ba da wani ne ya yi ta obi ne ya shafa shi wani kuma da mutane sun ga masa in kuma ku da abin da ya san ko da addini ko addini ai yadda aka aka zabe shi inda an yi da shi ai a samu a nan gura ko yana kuma kuma sai ta shi shi ne uban siyasa misali a Arewa ai kaga an zo an yi rama ai gura ai kar ka dai yi ko an sabu yadda ne maka to mutum da yake da alaya shi zaka yawo shi sai yadda shi ba da takardu ba gaba to ka ta da alaya a ji a kusa 30 ne ka ce kana ranar mutum siyasa ce don ku sai ki misali ce ka ce ji da alaya ka ce kullu shi ne sai misali ce to ka ga mole da gobe obi no yi ji mura ne ne da ke ta yi mura yake ta misali to saboda kan kuma ba ku ka kullu shi zaka obi yake ba ka da yasa saboda ya shiga ba ko ya gani sa ka gani ne kai ba gani ka saboda ka kai musu bincike na wani da gani kai ka da yasa ne ba danka shi da wanda ka to shi da shi ta kara sai NDC kuma yanzu shi ka ga musu ne kai mun ba shi da ni suna cikin gari bas ya rabu bara an ce dan uwan sa mai mu ya ji ka ticket da takardu na tun shi ba ta takardu na ba wanda ake da bisa da yayi ba mutum abin da ake shi kan zaki na cewa wato tam din ne ko shi sai mun ci ba da idan ka bubu da ya kare ne ta ce bika hisa sa ta wuce ya harkan
1: inde kuma
0: ya ce inde kuma harkan a siyasa babu na rira ta domin wallahi ya marta dole ya yi bara
2: to mun da yin da party ba ya jin tsoron na goma shi shi ne cin ba su a ta ne
0: a ya ce ne ba
2: ba ne ba ta tuna da ne
0: a ya ce ne ba a ya ce ya fito yansa
1: ana ce shi
0: sai wasu cin da ba
1: mutum shi ma kamar inda su gina sa sai alewa
0: yawa
1: ya share hanya ne
0: ya share hanya ne domin yaran sa an ce su tantan kuma an ce yanzu dan uwansa shekaru biyu to ban san me ne ya zai karbi ka tabbata ga nan amma na sa so ko ne ba to zamu jira lokaci ne ya za a yi kari ba sai mu sani to ni sai duka gwon ne tirka duka ta bara wannan shi ne zamu ci ya ga karar misali kamar da ba shi wani da gira yadi yadi shi kamar kamar da ya tuku wannan
1: yana
0: ba da a tuku shi ne ka ga na fara kuma yana da wani cewa kamar yana tuku da dadi shi kamar yake ta dambe ko ne dan ko zai zo to muna ganin idan wato ya ne shi da shi kan sa ba ya ne mutum sa tuku na tuka shi da shi to nan ne ko ana ganin zai iya fita da cikin yaya makasa kuma wata kila shi ban kasa ga tunani da rasa sai shi kasan shi ban kasa ga tunani baya rana mutum da yake shi a sasaci musamman da tunani ne shi da ma yana kallon cewa akwai possibility na wata rana yau shi wata kila mutane suna da jini dan haka ma aka kawo ta kansa ana ganin cewa lokacin zai yi lokacin zai zo

0: saboda haka in yi design mutu ya hudunsa shi ga tuba ya design mutu rundunar za ci tsamari
1: ya
0: yi kamar da ba sa bada rundunar za ci tsamari kwarai da suke saboda haka kada tuba da ta yada mu ana gama cewa domin da yi design to kusan an tabbata mutu cewa su mai takara amma yana da kasan gona ta mai dan siyasa ne ya shi ne APC ta inda za a ba kowa dama da yi da ka a kuri da iya tabari kada da aka rusa aka ce mutu gama shi mai takara kuma kuma ka bi yadda tuba ya gota gona ta gona ta mai ka bi tuba da yana daya cikin foreign affairs minister da ake a Najeriya sai ta yi domin lokacin sa da gida ta fuskanci babban ta

0: ne hankali ekwai wani da Najeriya kakar imajin Najeriya international ya bi projectin imajin Najeriya international dole aka ce tubu da ina kacin wani best wani abu da su da ya ce domin wannan tarbi da hau wallahi tallahi kalma da ya ka bari ka harkar da saka ai dubulunci abin da sa dubulunci ke halinta shi za ka ga su a dubulunci a ga wannan kasa ta kwa wannan kuma kashi mutuwa wasu ke irin garin gashi a garin gashi akwai inda ke shi akwai abin da ke yi hagan ko takalmin kasa akwai abin da ke yi birnin yadda ka yi a dubulunci a kan so da ya kakan bukayen da iran ta sa jami'an ta suka sami kuta da zai islamabad kun gano da rashi da su da alaka an kama biki irin su da suke ita ta ba ni fili a da wani sai abuna hanan ko sanan su amurkawa ne su suka yi da tsarin kudin da suka sa da yanda abin suke yi su ba ka wani kin dole interpretation ne a dukkan su alake sa sai aka tuka na dole tana kan wani karbi duk motsin sa da interpretation sai ji ko ne ya mana gida ba amma haka yi community forum a face din Najeriya kadan ku hanye karbi a yashin karkasa wani tare ni yin shi takarami to saboda kai na dole ka san wannan pieces da suke yi da mutum Allah ya tuba wanda kuma a ce dan cewa sun ba da dole ka amma ya bi mun takar gona amma sai abin da ya rasa shi ne eh abin shi
1: saboda
0: eh har ba fansa sai ta kana abin da to ji ko fansa sai kana da tsaya ba sai
1: ana tunda
0: shi ma abin shi ba ka ga ne ne za an kawo wanda ake tunanin cewa ba a taba da malama ne ba
1: mama
0: ya duka dai sai yana ga maka cewa akwai na political arrangement da bai da da aka yi sharu al fati da ne zai kuma saboda aka mutu da yawa ji cewa shi sai tuta sai da suka shi kuma wannan ne wata zai tuba amma da duka da ake cikin shine mutane ko sai zabe shi domin shi an ce na ga maka yana daga cikin dangane da aka yi masu da inji yadda yan jihar suke bari da mutum amma yadda wasu daga cikin suke bari sun da gaskiya ne ba gaskiya ne tunda ba ruwa ba shi ba amma wannan wani bayani ne suke fadi to amma za mu gani ko ma ne ne ne mun aka ce da ba ko a ko kuma ne lokacin da aka ce da takar wai wace abu za a zabe shi ko kuma ba za a zabe kuma zai ce da wata takar ne an ga ko kuma ne cewa zai da takar ba wani ba dan
1: su sun ake dan samu
0: su kawo shi ake da sai zai zama kuma jiya nasarawa da aka ta yi kusa ne ma ai ka gode da wani aiki
1: shi waje
0: yaya yanda ba ina ga maka so da kuyan sanan da biyu suke ta yi wani sun koma APC su ma daga sabiti sai ba yanzu ga mu ne shi ne da ya yi duk da ta hanyar da ke ba shi ne eh ta ba duty is not the rules ya da shi ma da haina cewa ai adin shi ma fari shi kai ka go sai da ko a wannan adin shi ma da shawo siyasa so yake ci da gaskiya kake ki ya ga ni ga gaskiya kake dawo don kan mu ga ni sawa to

Ya

0: wanda an ce tsohon gwamna sana ta aji kuma wanda da masu powerful kadan stakeholders a nasarawa al'umma mutumin da ya fara a siyasa shi kadai ne gwamna sun kufi a rubutu ba da ba koma wanki yau a ce baya goyon bayan gwamna ka ce za'a biya ka shiga zaɓe a haka ka ci jihar nasarawa wanda wancan kan ba iya shiga karo da kana da sa ko ce kaba duk kai kama kudu domin yana ganin dole sabuwa gwamna an dinke barkar aiki da wannan ana so so da kankan mu da primary election din da aka yi da kuma consensus da aka ce an yi akwai rigingimu a duka da kuma duk inda kake akwai rigingimu yanzu sai ku kusa zuwa zuwa fara ta domin ana cewa ana ba ni labari da Abdulrahman kusan sama da mutum 60 da suke mai suke da mutaka ina kuma kuma ne a yan gizi don ne kuma ya kuma
1: sai kuma ne sai gwala ba an ce a ba ilimin siya ta
0: ke shi ne dawa to amma na jihar su yan kuma siya ne suke zuwa shi da ke da cewa da ke da ke tun da kansa kawai sai ka san shi ne matsalar ka je ka kashe kuɗi a siyasa idan ko takara aka baka a yau ka ci abi sai za ka shiga kamar kuɗinka sannan za ka nemi kai to kuma har ka bar siyasar ka gama a kan lokacin da kake kuɗin da yawa inda a ce zargin tsohon mai takara na majalisa tarayya wanda ya ce ya zai na ka ji ka gane ko sabbin abubuwan da ake ganin na kashe kuka wasu suna da jini na kuka ne ana zargin na kashe da zan biliyan kuɗi yana nuna ɗin shi takara wa yawa yanzu ka gaya min wannan ko kuzari kamar shi ina ne da kuɗin sa misali ba kuma ake binne ba tura ba a ce an bai kuɗin ba amma ana zargi wannan zargi ake ba da tabbas amma ana zargin cewa ya kashe wajen biliyan kuɗi yana neman kuɗin ya mutum da zai kashe wajen kuka ba misali ya kuɗi to ni ma nuna irin wannan siyasa da ake a Najeriya ita take zama Najeriya cikin bayani na zai mutum ya samu takara amma ya fito da wani kuɗi da kace ma nuna kuma kace ya biya da wani sa'i ma aiki yanzu wannan ka tuna wani jagororin da suka kawo shi ko suka ɗaura wajen wanda suke su kansu ba na biya ma da

0: ai dole sai mu
1: ADC ba su koma can ba
0: suwa
1: wanda aka bata
0: a tsayin san ba bayan da ba fara ba yanda fara koma amma ba sai aka ce da mutum 60 ne a zuwa a lokacin gama da a lokacin gama da wani kudin da zai tare shi ko yayi amma an ce mutum 60 suna nema to bayan da ba gama ba kuma yanzu an yi ADC wanda ake da bincewa za su to wani suke bincewa suna a bisa adalci ba ai wasu ne sai da shi a tun musu za su toshi ko na gurbin da su in sun koma gurbin ko su ina zai aje su kuma kana ji wani jami'in gwamnati yana da biyu ya ce in kotu mutane da zai ta kuma shiga ya ta kai kuma anan ai ka zama bara na ce kai ka tuba ne ku

0: 什么的。哎呀，啥感觉搞我？看看我那个什么卡，儿子看了看了，说的是图，我可见看不见题，有一个人不晓得我那个空间，我那个干，我那个看到我那个看到看到，我没得搞不得难了。我们嘛，别转工地上没有钱，就不坐车去了，把很多钱交。他那个，哎呀，我不好跟人家干，是吧？所以我就看不见你，不能有把空间，不能把空间过。啊妈，有的人生活上了，哎，我把这个多还大个地，还占地，我把这个生意还工业产业带，啊，带来去了。啊妈，那继续我留下小工地呢？现在是个单子了，没下土了，那么多，现在这个给我工地了。
1: 对，
0: 根本没去，给人家去，给人家脸上上。
1: 对，我们也给你们在给
0: 你说。我们给你们在给你说，我给个小孩子妈妈，你们没有没有生活，给的工资，给我男妈妈的，给的教育的开支，我不能给的不是，不能给几个月就不要我，我现在现在给什么能力？阿妈看我考不过，刚才阿妈那给他那的也看，不应该看的他，阿婆我那几个多少就不了吧，原来告诉了你，阿妈是不能对了的姑姑。توشی آمانه سپری دیگه که از آن آمانه دویشی گه آمانه که تاسا جو بیا کلی بون بیا این دیگه که آمانه دیگه کنون بیا ایو لیسی لامی بیا کنون بیا حقی یه حقی که آمانه تو تو حقی سیر دیگه کنون بیا سا جو بیا بسی اصاو زیاد بسا جی بسی اکا سوا بمار راتی مسلا بسی ما تو این سی اما کسی سی بیم تر رانا ریا ویان سی اما مگایی کنون رانا ریا تو بیا کنون بیا که تو آمانه تیم بیم سی اما وانا کنون بیا رانا ریا کنون بیا سی اما وانا رانا ریا تو ابون بیا سی اما مونتی سی اجا مان بیا mutane da abin da sa kai yawa siyasa mutane sun gane babu kamfani da siyasa mutane sun gane babu kaso da siyasa mutane sun gane babu musu da siyasa to kare mu da sabon da ake idan da lokacin da mutane suka ce siyasa ta kuma siyasa ta kuma kaso siyasa ta baki gwamnati siyasa ta kuma kai siyasa ta bi wani abu a duniya sai kai da abu a takara to kai da ake gwamnati aiki aiki da tashin hankali yanzu ka ga bari sai ke nuna mu shi wa ga wani da ka fito babban dan gida da dan zama dan gidi abu a wani gidi shi ma ya yi ta kai takara a NDC ko Bosia ne da sauki ne kuma shi ma ya yi ta
1: kai NDC yana ma da wankon kwashi
0: eh ana yi ta kai to ba ma to ba da wani ma ne ne ne ne ne ne to yanzu iya yin wannan abu ya kamata malamai mutane su gane duk kasar da malamai a aka duk siyasa ita ce kuma ta fi kamfani ta fi kana ta fi kana ta fi kana to yanzu kasar tana kan hanyar rushewa idan mutane ba a dawo su a musu ƙoƙarin su ba an zo an dinga ta irin da za su sace ba
1: wannan wannan skin ba gon gon an gani irin wannan wani abu siyasa ila nan zaɓe na gaba zai nuna to a gaba akwai yiwuwar ganin ƴaƴan manya da yawa sun shigo cikin wannan tsarin wanda ba a saba ganin irin wani lokaci guda ba an gani a jamhuri da makamantan sannan na biyu ana ganin kuma cewa mafi yawanci tsofaffin gwamnoni da wanda suke wannan suna kan yunƙurin tafiya nan gaba majalisar dattawa jiya ma cewa wata majalisa ce kai wani tsofaffin gwamnoni da kai nan za ka zaɓi a cikin wannan anya wannan irin wannan zai haifa wa Najeriya da miyo a siyasarta mai kuma wasu sun sau gun jini sai ga mutum
2: to ai ba mu da ba wannan magana da haifa da dani miyo da ma kuma sun sa da gun jini ne ba shirya abun ba saboda talaka dan uwan ka da fito ka suna da garta ma ba za ka yi shi ba saboda da ni ne na uban gida ko wani abu na aqidar ka wanda na gida ba na takai ka dan ɗan waɗannan manyan su fito idan ba a kun kwarewa da yin na hidin cewar ba matsala ba ne to amma matsalar mu juyatun sa ba abin da suka sani tunda ka ga yanzu kamar ɗan gida wani mamar bayan da mutum ya bayani ba wanda zai yi na kamfen wanda kuka suka ne suka ne saboda ai bai ba ba ne ai wanda ya bar ma da ba ne shi wanda ne ba ka fito kai magana ai sai ka ga bar ma da za ka iya yin wannan maganar shi abin da ya sani kawai shiga aji da lallai ba magana bai yi karatu ya ci jarabawa tun da yana cikin abin da ya kuma shiga mai kyau ba shi da matsalar karatu
1: ba
2: da jama'a ba a dabar da ba a yi babban sami dabar da shi ya yi magana to an shi ya dabar da ba shi ba to maganar da nake shi ne abin yana da yana zama gado kuma yana zama gado ba za a dinga siya abin da ya hatsari ga mutane da baki ni da kai da sauran al'umma ilimin da kai dama ilimin ma wani ma ke hana talaka
3: so a wani generation din idan ba mu shiga cikin siyasar an shiga an kafa cewa to ba ana so za a karbi mulki kamar yadda malamin mu ya magana shi shigan da ra'ayi kai ta fitowa ai ba mun shiga cikin lokacin ba amma dai kana ta kafa wani dan ba wanda a gaba za ka ba garda mu ba da idan an ci gaba haka ne mun sabu da tema da ran azuma saboda kai ne to ba gana sun fi mu kwanciyar hankali sun fi nema wa da aka yi fara cewa mu fi su da mu da na Afrika amma jani ne na banza ne ya zai na banza shi ba ne ne kai na kasan ci wasu na rayuwa ne ke ruwan su da ne ke amma ci su da ne ke mutu ruwan su gida komai na su da ban ne karatu ba wani da ga ta ga ne to ba kan Allah ya tafi sai da tunanin abin da ne ci kai kasan ba za su yi ne ba professor kudin sa ko kai malamin primary a Rwanda ba wanda fa da Najeriya ta taimaka wa wannan yaki wanda wanda malamin ya fada because abu ne wanda ya kai da yana gana ce ta labari ka ya nuna mai ne da su gana da ni da yake dauka malamin primary ya malamin jami'a wanda ya kan da yan professor ya kuri yace ina sutura rayuwa ta ina sai da raina ba ma na kallon wannan wannan an yi hasarin professor wannan ya mutu wannan ya mutu amma nan ce Allah ya kadarta kawai wannan tabbawa da ni da ba da nisan lakara wannan abun nan ma mu da ka fada idan har ba a gyara su ba sai sa dole talakawa ko suna so ko ba ka so dole mu tsaya ni abin da ya dace a lokacin da lafiya kai mutanen nan dukkan nan ba su da mu shi akan kansu kamar yadda ya ma wannan sun san ba mu da ra'ayi a cikin Najeriya sun sani kawai tafiya ce kamar yadda ba zan ya fada yace an yan Najeriya kawai kamar tuma kai miki mu sun fita mu sarai da mu na ka to wasu wannan ai sai ake taka ba mu da yansu ayyan nasu ayyan zuwan da rawa ai sai in ka gudu takara ba wannan kan ku shi ba da kudi kuma dan yan ka tarkawa bakin hasala ba wasu maka ne sai maka fito eh kai da kake da kai sai ai ba wani ji kuma da ba shi hasala ni asali ya in ka fito da cikin dangin ka ne na wani fa da cewa baya kauna ka baya so ka kai magan da wani zama to idan haka ma mu ci gaba kana kallo baka da gabawa hakiki ai yau sirrin da ka da ko gani da zama dan da wani da ba san bai ni ce na Najeriya because kana kallon ana yin bari ne ba in ka fi magana ma kama ka bari ya to ishi ne wanda yake ya tona na ce mun cinye mu hakika kamar yadda bawo ya magana nan ni ba za a zuba irin wannan kudin ba siyasa kai ka san abu ne wanda yake ba ni hafa da mu yiro ba kai ka san wannan in je majalisa aka ba shi kudi akan duk abin da in majalisa ya ji habon ya kawo ya bi ko shugaban kasa ya kawo ba wani sabo na muradin ka ko muradi shi ne wannan muradi yana da shi kudi shi yake gani ne shi zai mai shi saboda ka kar ku shi sa dole wannan abin da gidi ne ba mu da fada da ba fada da hasali ba ne abu ne wanda ya kamata mutum ya tuni akai kuma dole talakawa mu yadda cewar in mutum ya fito ka tura wai makocin ka ne wa in ka fara ba ta ka bar shi rayuwar da take Allah ya canza in wai da kai da ban Allah ya rubuta mana ya canza ko ba shi ya ba da shi da gida ya da shi da mota dole ka hawo ku to idan Allah ya yi akan mutunci kai ka yarda da gaba na ga ta shine ina kutanta da su Allah haka ai mutane yanzu wallahi tallahi ba mu rubu ne muke gani ne ba kuma da wallahi ba su damu da wata tantance kudin halal ko haram bane kuma ya yi wa ake to kai ko idan mutum ya yarda ce maka ne shi ko halal ne ko haram ba ai kai ka san da ko hanyar lalacewa shi ne kai ne gabar da muke zaka san gurbatu wanda ya cuce ka kana kallo gwamna dan majalisa ya zalunce ka rayuwar sa fa da yake da ƴaƴan sa kai ka san ba yin ta kamar shi ko ba ka so yake ba kudi ne na ba a ta ba aka yi ba ne ne gare wani ne ka titi ne ka zo kana godiya kudin sa ne ba kudin sa bane amanar da ka bashi ne kudin kai ba za a ce duk lokacin da mutum ya kudin ka ko kudin lokacin da mutum ya ki ba

0: sani cewa mun ga nan haukata kana ta tara kurin da kai ba zaka iya ganin su ba yadda ka mutu gaba su jikoki ba su ne su ba wannan irin lafiya ne ka koma duk wannan abin da ake ba wai nagara ce idan yin wata ba ta faru ba suka mutu sai ta san sai kina daga waje har shi ne yuwa duk dai an za a zauna da mu da su din su ne suke da kudin sun tafi sai gidajen amma dai matsala ba ta yi mun kawo bango da yan uwanka me yasa ba za ka gyara kasar ka ba yanzu kiran kafin ka koma wa baro kiran da bai gina shi da bakan sa su shi da bakan sa da bakan sa na kuma ana ta yana ruwa da kaka da mu an yi magana ce mai harshen da mu a lokacin Najeriya ya koma kawai magana jari hujja magana ta kishin kansu da aljihunsu da yayansu kowanne ya labara wajen mai ni ina tabo ba ta wannan mutanen wallahi saboda wannan tafiyar da aka duk wani rabar da wani ke girma abin da aka yi a turki da tun kawai shi za a mai ta kawai dole yuzar da kungila aka ba mutanen nan wani gwamna boki ya ɗauko wani mata da duk ƙarya ne matsaya mu gaya kan mu gaskiya suna ta hawa duniya su gaya mana su yan arewa saki ce wallahi ba saki ce arewa mun suna kishin arewa duk wannan a tiku Abubakar kwankwaso tambuwan shi ba za mu wannan ɗin da ire-ire waɗannan zigazigar na arewa su yadda cewar kawai mu zo mukanni waye ya fi cancanta a cikin mu in da gaske suke ba aljihun ma suke ba ba kuma kungiyar suka karɓa ba duk bala'in da muke cikin arewa talauci ne ne sai ka fito ga almajirai ka rabu da dubu suna yawo a kan hanyar wannan ba ƙaramin ba ƙaramin hatsari bane a gaba ba mutane suna ganin kamar abu ne na wasa ne wallahi tallahi malami ba mu ka tuba ba haka ina mai tabbatar maka kawai ba ne wannan magana da yake shi da kasa so shi da kasa yin ai ba ni da shi ne yace su sun yi iyali ko ne da su tuna da gani ko mu haida muka so a kan da an tuna da ya to mana abin da baban gidan mana ba mu ke so ta yanzu duk kafin da zai yi sun yi iya kokarin su wallahi da zai na jin da wani gaba da gidan lokacin 1966 wanda aka yi bayan an kashe wani mutane a guyarin su yake saka kwamiti ne wanda ke tusan da aka shiga ba ne wa amma da aka taba nan mutane ya kafa kwamiti zo ina jin abin ko wala da zo bangare ji ba amma eh da aka zo ana yin training na mukara da shoji a Kaduna wanda shi ne sai ya tafi da shi dai a ba shi shi fara kira yana mun tuna a lokacin wani musa ba su wanda su ne suka yi yunkurin ba su yadda abin da ake wariwa ba duk yin waɗanda mutan ba mu ba mu shi da arewa shi yasa nake gaya muku waɗannan wannan musa ba da waɗanda ba mu sanar da sun san kanshi wallahi sun ci amanar Allah da manzansa kuma da hayyacin Najeriya because abu ne wanda mun sani duk da ilimin mu ko wani ayo kake da shi ba kai ilimin ka san wannan duk siyasa duk ciliyo shi ne wanda ake yi kawai domin kawai a zo komai za a yi wa arewa kuma da ayi an ayi duk talaci da ba mu shiga duk rashin ilimi da ba mu shiga duk bala'in da ba mu shiga in dai aljihun su zai cika da ƴaƴan su suna yaudara talakawan da ba san abin da suke ba wanda ya ka tayar da bakawa ne ko wai ai makanta ko Allah da ba mu shiga ne makanta a wannan mutum ba
1: a wannan shi ne masarin da an ga yanda ya yi eh bakanin gwamnati ta kan wani tsohon mai gina tsada aji wani tsabin kuma da suke wajen shi ma ya taɓo ci ne kuma da shi gwamna a wajen babban taro yana faɗi don mu babba bai kawo ba a yiwuwarsa ba to fa shi ma yaro ba zai suka baki a ɗan maganganun mai wa a nan shi kuma yana santafin kwasan na gefe yana kamar jirgin gwamnati makamci a irin wannan ya aka kan yi wannan gwamnati suke da tsakanin uban gida da kuma shi yaransa a irin wannan uwa shi yana inda ba shi kuma yana jihu karami
2: to ai wannan abin da mutane kamar da su gane ai siyasa kan wuta haka take siyasa kan wuta haka take mun ga mun sani ai an yi wannan mana ne kan akan ka zo kai shekaru akan da shi da wasu mutane da suke tunanin sun yi shi kada ku da kuma takaddama da aka dinga yin da Buhari wanda ana tunanin Buhari yana da yake mutane da ake ganin sun yi shekaru da suna jihar da su waye da suka zo suke tabbata

0: na siyasa kan zaka ga wanda ta shiga bayan idan shiga bayan mu akan sai to shi ne duk shi wanda kai akan bayan ku ku gona sai ya kyale shi da gona kuma duk wani abu da ba shi ne ba ko suna jira suka zo suna tallafi shi karo kaza kaza mun ke miki shi ya zo ba komai mun ke tallafi muke kaza ai wani abu ne aka ba shi umarni ko suke so ne ne sai a shi ne gona yake yi yana wadai sa gona an ga kuma gona da duki da kuma so sai abuwa ne ake sa miki ne yayin cin ne gona aka ga kuma gona ko shi ne da malami kuma wani abu ne malami kuma kike ne ke sai ne tabbatar shi ne cin ne gona aka ga kuma gona gashi ne kuma sai da abuwa na ita ko take wasu abuwa ne ake sa cin ne gona gona a ce haka zai ya ce ne gona misali to din wannan din lokacin da mutum ya zama gwamna to ma da nuna da kyanin shi zama gwamna yadda ta ba a suka zaɓe shi duk yin taɓuɓɓu da kansa ka kyanin shi zama gwamna in bai ne ka ba ka gashi wannan kalamu ma nuna ayi wanda kaɗan ka fara gani ai ka gani kuma dole ma an yi tattaku a mai da mata yi wani ne domin ai lokacin gani dole da kuma da waka ka samu yi ba ai martin ai ya fi ƙarfin ka a yadda ake yi amma yanzu dangantakar kuma abba da kwanfusa ai ba irin ta gani da wasu da kwanfusu ta saboda haka martini yadda yadda dangantakar ta da kwanta haka martini na rena mata to saboda haka martini irin wannan na siyasa a kanu ba su abu da haka ake siyasa kanu
1: to amma ana gama alaƙa da ke tsakanin su da sauransu kamar ba ne kamata a cikin irin wannan abubuwan suna fita da wannan
0: a mutane da suke ganin siyasa ce ita siyasa ina ruwanta da baba na ne kai ina ruwanta da mata ta ciki ina ruwanta da ƙanina ne kai kowa na ne kai ya siyasa a karo ba ka yake ta ba ta rabi shin kawai haka siyasa a karo in ana yin ta duk matsayin ka a duniya idan siyasa ta shiga tsakanin mu da kai to siyasa la'ayi haka siyasa take a karo domin lokaci ne ban ta yi mun

kai yana tare mutane a duburo a liyaro a ce gwamna kaza a ce gwamna yayi gudunci gwamna yayi kaza gwamna ba a tsoro a ga da komai to ne kai kan nuna maki gwamna yayi gudunci siyasa ko ya rama ko ya rubuta magana makamanta haka hanyar gudunci ta kawo haka sai wata in dai za a ci gaba da irin wannan siyasa to gwamna ne ba ta kuma kan gwamna ya maka siyasar abin da ba a so a siyasar shi ne na kasa sun wanda manyan suka dauki siyasa ba ka sauke ta ba yadda manyan suke kanta ba ka sauke kanta ba kar ya zama ta cewa akwai mutanen da sun

0: shine illar da nake gaya maka idan muka da bayi ko kwalama an ba mu kaya mun sha ba magana karatu da kullum masu karatu masu karatu da nan ma da fara alhamdulillah ma ha
1: kusa na zamu da rabishin muna godiya ne ga bakin da kuka kuma ji mun kasance
0: to ba lafiya Allah ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya ba ne shi da wannan video wallahi da Allah ya kai ga wani jabar wani ai ce sai ne ki sai ba da ya
1: amma wani sai da ku mun samu sa mun ba ku musa ke assalamu alaikum wa rahmatullahi

Soko ni mungu, ntelea yako tabukuwa jilazaki kusamuli kumaki. Da kumbuza kukama chuko hivi bachinsa, kutuwa shichikimbu huko ewe kujiri shiku hiki kujewa. Baeza kachirangama. Musa yini, nana sukuku, mutiamezina amani ubanyo kitinawa. Sawo naka, musukuma asakansawa. Bumadaruba atresa kiindira yukulio kuhu videka emiku Musa mungu ititaga. Yada saki yeti mleka yukulio. Hukuma azawe wada mbaya nanda akabali, saka itihira arkusan asuma, saa nambachi kwa shesu. Da abuna mkumusa mbibachiwa, yana jira bayi mwazi hii, ya jira gira akuwa wabashi puta ebisi mahamudu. Da jisimi bachi seishu ya, ya ukimugu nanda, ya shibeta mwalubi ya ukiza ukuwa da maashi, yana gulun aku. Sayo tanada akuna mwazi, watu wanda akapala sayo mesiru ni yana bachi. Sayo tia ap, tinda wana ike bachi ni, bayi mtambayi matara. Baba wada tukuna adik mwatawani. Mekaza wama cha ukwechi, na wama mwa mwukumye, da mkusani, zani wama hamudu. Da abuni yes hameshe sani mwatari. Na akuna ntadaka sete njende reketeche. Ha? Wama hukuzuma hiwa, ya sentiye barmana amanaka. Saana musaba. Kuna musaija haka sentukwense bachi ya halara ukwechi. Haikia tantumunana naki, kini isa kihana nunguwa huli mwama. Kari kitasha kaya. Sai kama ta yi yake kan yayar yana jefar da ita sai miji mu farka Musa ya juya wajen sai ce kai kuma me kake na zo in ga muku ne zan mamu Hamudu yanzu da ku ne ji haka sai dubo mata wai da abin da ya auku gare ta to gashi sarki ya bar masa amana yaro in ya bar ya fita nan ya ci amana sarki yanzu kuma in ya hana yana nan tafiya lalle abin da ya auku ga matar sa zai auku gare shi yana yin tunanin wanda za ta fashe shi sai Musa ya ce ba duka ce kowa ba kukuma sana ni wakai yanda mataka titashana ni akwai ɗan fukkuke ya duka yace mamakin abin da yasa ka ba mace shawara nake ai magana irin wannan sai mu tsakanin maza in ba rashin hankalin mata ba ina mutum zai ce zaki ga dan uwansa sa'an na hana shi kuma lokacin da kada ka ji tsoron komai ba shakka dai ka cika dan kirki tunda baka saba abin da tsoron kai wuri ka dashi ba da yace komai zaka yi ka shawarce ni gashi ka san ni ba komai bane amma dan ka cika umarnin ubanka kazo dama abin da yake so kenan kawai ga dan kirki ya bugu gane iyansa da halin mansa tallaki dai ba halin ayyan zamani yake bin magana magabatarsa ai ka ga yadda ya kare Musa ya ce dan zaki wata magana ki ne su ma tabbobi suna wata magana ne akwai yace ah suna jiran tasu mana barka je da suka yi labarin wani bararo da dan zaki wata rana namun daji suka taru suna shawara ta kofar da ya kamata sai ka fito yan adam don su kubuta daga tarkokin su kowa na kawo tasa na kushewa sai dilai ce ba abin da yake sai a makaranta nan ba mu da muka shagogwar ma da mutane muka gane makircin su mu rika korawa na baya irin da wani mu sai wanda bobi suka yi da wannan magana daga nan sai kura tace to wa za a sa ai ka san wannan aikin sai zaki ce to da mana irin dabarun da kika yi kubuta daga mutane sannan mu gani in hannun ki na da amfani da sauran su ne kuma tace ai ba wata dabara da ke raba ka da mutum sai ido wuri ya kula maka ka buɗe hakura ka tasan masa in ba ko ya tabara ka sanke kai ta kanka yau ce Allah wadan wannan dabara ta in ke kira da karfin tasan musu mu muna da yini ido wuri ya ce Allah ba sarki masa mukutun mutum yace idan kowa ya rani a ƙasa ya masa kofa kamar goma din nasa da juna kallon ayo tsakanin zai ka bulle na in an ga tsinan sai ka bulle na maula ta dubu zo mutum mai bishi tace kai yaro dai yaro ne kana magana a gina rami ni ina ka ga ramin da zai shiga bila yake ce ma ki ayi shiga ko ni ku zama a wajen kiwo ba ko ko dan tsoro sai a bar ma abinci zai ce a wannan sauki gare shi da kun da ya sa karnar kansa suka doka sai kai gaba kamar kawo ce ka ta da gura ka komo baya ka samu gidan gara ka bake gindan sa sai ka saje da shi wannan magana ta zo mota ba kowa haushi har giwa ta tashi ta ke shi bata sani ba ta harare shi ta ce kai sa kare in kai kana iya makewa a su ne ni ba kai karnuka suka dame ka me aka yi aka karnuka cikin abubuwan ban tsoro har azama da kare wannan ba dan ba mu bane ko
kan shi cikin mutane har yau da suna wulakanta shi kamar ba dan halal ba, kai ma zo baka san maganar da kake yi ba. Kowa ya ta kawo dabararsa don a sashi malamin dawa, amma in saura suka bincika sai su ga shi kaɗai take amfani. Don ana sa wanda za a zaɓa zai kuma ya ɗan yi faɗo gaban manyan da ya ce Allah ya kiyaye ka daga shirin mutane. Ni ya yi wa malinta domin duk bakincin mutane ba wanda ban sani ba. Kowa su ce ba tambaye ka yawan magana ba. Ka faɗi dabarun da kake yi kana tsayar da kanka miji in yi yarda. Bila dubu za ki ce Allah ya ɗaukake ka. Na san kuka na cikin abubuwan da ke tona ni da mutane. Saboda haka ni ne kuka gabas sai in ruga in koma yamma. In yi a yamma sai in koma kudu. Ban taɓa tsayawa inda aka ji na yi kuka ba da zuwa biyu. Za ki yi gani da kai ce lallai kana da dabara a wannan wuri. Amma in ka bacci ba ko ku kullum ba ka yi sai ke ta gudu ka je nan ka je nan. Dala ce Allah ya ba manyan da nasara. An yi bara bacci sai tsakiyar ganiya boka. Inda ko ba ra ta faɗi na ji kyawa sai in barka. In zuciya ta ba ta bani ba a ruga. Za ki ce lallai kana da dabara. Kuma zai ce manyan dawa ai ko zai shan ruwan mutane na cutar mu. In yi ce yana da dabara a fili ta wajen shan ruwa fa. Dala ya ce ai ni ba na shan ruwa da kuke. In yi ki shi ba zai tafi rafi in so mu motsi a ta cikin ruwa in fito wajen tsotse in koma in sake koma. Haka na kan yi ta yi har in ƙoshi. Amma ban gane wa in dokar da kaina ba. Irin wannan shan ruwa da kuke yi ai ita ce baya ba sani. In wani ya laɓaɓo daga baya ai kwana ta uku. Na musa ta ji haka sai ta ce ai ba nan mutum da suke sha da aina ba sai wajen yin tarko babban abin da ba mu san kansa ba kenan. Dala ce ni dai abin da na tsare shi ne duk inda na ga itace ya sake ba alamar ganye ba alamar saiwa a gindinsa sai sake hanya. Na sani zai tatuwa ba su tsara sai da saiwa ko da ganyaye ko sun buce a ga alamar inda suke. In kun na tafiya na ga wani abinci na inda ba sabo ya kamata in same shi nan ba sai na ɗaya kwaɗayi na in ce waye in wuce shi. Zaki da sauran dabbobi suka ce lallai gina mun yadda kai ne malamin dawa. Suka tara 'ya'yansu a makaranta. Dila ya ta koya musu wayo iri-iri.

addini mai gida, saboda aka yi kowa da gudu shi kuma wannan da ya zo yanzu da ya ce an yi kuma da yake sai ya tsammani shi aka biyo shi kuma ya bayar zuwa guri banza ta kowa fi yadda ɗan gadi suka da suka kori farare daga gonar malaki. Musa ce biyar har sata biyu aka yi sun ga sarki baya nan, akwai ce a nasu daban ne banza ta kowa fi. Wata shekara aka ɗan yi yunwa a wani gari har abinci ya zama ba mai ganinsa sai mai dalili. Talaka da matsiya ta ba su da wani abinci sai rogo, rogon ma bai wadata ba, saboda haka waɗanda ba su da ko dalilin samun rogon sai suka riƙa zuwa gonakin rogo da tsakar dare suna satowa. A ranar cikin wannan hali sai waɗansu mutum uku suka yi shawarar su tafi gonar malaki su sato rogo. Suka ɗauki kwanduna da dare ya raba suka nufi can. Ɗaya daga cikinsu ana kiransa Kodago a taka a kare, guda kuma ana ce masa kaɗan da ban haushi. Ɗaya ko sunansa Ƙaliyubi a ranka arena. Da shigansu sai suka yi juna raɗa suka ce ya fi kyau su ci tukun sai sun ƙoshi sa'an nan su ɗiba gobe suka yi kasuwa su sayar. Saboda haka suka ɗebo suka samu ne suka zauna suna ci. Kodago ya dubi saura ya ce kai ai ko rugon mutumin nan duk zaƙo ne. Kaɗan ya ce haba ai zakin ba magana ake yi ba, in ka sa baki sai ka ji kamar sukar. Ƙaliyubi ya ce ai Allah ya buɗa mana ƙofa arziki. Ta suna raɗa har daɗi ya sa suka koma magana sosai kamar suna cikin gidajensu. Da suka ƙoshi suka yi tattuga suna cika kwanduna. Kasan dare ya yi tsaka da an yi ƴar magana ko da sannu sannu ce sai ka ji ta da nisa. Saboda haka waɗansu ƴan gadi suka biyo su suka labaɓo suka tasar musu suna cewa kana suka yi biyo nan har ba su ko aka gani ka je shi. Sai suka yi ta bara da ka suna harba kibiya cin cin. Waɗannan ƴan gadi waɗansu sakarkarin tauyawa ne sabon shiga da jin yadda suka tasama ɓarayin nan da hauka haka kasan gaulaye ne tashin ƙauye. Kasan yana ɗan gadi ne na sosai Allah ba ka nasara sun su maɓaɓa da yake ana duhu su kama su a hannun da sani ba. To ka yi yadda suka ɓata al'amarin ko da ɓarayin nan suka da haka ba sai suka kwashe ɗan kazu suka runtu ma da gudu. Ɗan gadi kuma suka dago su suna cewa kada su kai ko da yake ana duhu har ba mai ganin kowa. Duk da haka ɗan gadin nan na ta kurari suna bin motsin ɓarayin. Ɓarayin nan suka yi ta gudu kamar ransu zai fita. Suna cikin gudu dai sai Kodago ya saura haɗa ya ce ka ni fa na gaji ya kamata mu yadda kwandunan rogon nan mai ta kanmu. Kaɗan yake ni ma abinda nake shirin gaya muku kenan. Da ƙarin zuma ji haka sai ce kada ku saurin karaya ku je ɗan jure kaɗan ku huta da mara. Sai fatar da ta yi ce wai yo Allah ya kashe ni ashe har ban nan da na ce an yi min sai yanzu da kun yi narki ku ji kaina ƴan uwa ku yi min rai. Ya raɗa sauran abin da za su ce. Sai suka ce ta ji don Allah bai san gida wataƙila ka samu makari don ka sha ka amayar da shi. Ƙarin zuma ya ce ni ta wata ƙare ya ma magana tashi. Kodago ya ce lallaɓo dai an fi kamata a yi lallai mu je gidan sarki da su su gaya masa dalilin da ya sa suka kashe ka. Don yin ɗebe sai ya rogo za mu ce kada mu mutu da yunwa. Ƙarin zuma ya murya ya ce ce duk wata gudu ne ina iya. Ko da ƙwararren da suka biyo nan makircin sai suka ƙara mai. Da yan gami nan suka ga aka sai guda wadda ba ɗan ruwan ya ce ka ji abin da suka faɗi. Ɗan ruwan ya ce ai na ji. Shi kuma ya dubi na uku ya ce ka ji abin da suka ce. Na uku kuma ya ce na ji mana ai komai ya zaɓe su halal ne. Mun matsa ko sun yadda abin da suka sato mu gani suka ne ta gudu. Da ƙarin ne yanzu suna ta gudu ya ke faɗuwa ce wani ne kai na. Ba dai na ce ko zan ƙoƙarta in kai gida don in samu inda za a yi wuri da mu kada in kumbura kafin safe. Amma na ji dafin ya ci ƙarfi na. Ku kuma ta kanku ku kyale ni ashe ba ma ƙasa ke kira na. An gurguza ku ba matata da iyali na haƙuri su tuna dukkan wannan mamaci ne. Da ƴan gadi suka ja ka sai suka coje suna saurare. Ta sake cewa ku da nuna wasu cin da zan yi. Ku shaida na ce a ba da sadakar su ne 30 daga cikin kuɗi na da na bari. Kuma ku na ba ku amana ƴaƴana ku lura da su da kyau kada su sangarce. Ni tawa ta ƙare ya kalmar shahada. Da ƴan gadin nan suka ji haka sai wannan dubban mu wannan dubban nan. Kodago da kaɗan kuwa sun suka ci tafi hannu suna sanya zaune suna cewa kada ka je ka bar kayan mutuwa ka yi kaji. Yadda aka kashe ka duk wanda ya yi harbin nan ta same ka shi ba sai sarki ya sa hanci ne shi gari ya waye. Ai cewa aka su kama ɓarayi ba a ce mu su kashe ba. Duk mu tsaya in ya so ba su kashe mu ne su kashe mu duka. Tun da suka raba mu da ɗan uwanmu in ka suka kashe mu ai lallai su ma a kashe su don mu ma musulmi ne ba kafirai ba. Da ɗan gadi ne suka ji haka fasai suka yi tsammani sun kashe mutumin nan ne. Saboda haka sai suka fara shawarar su gudu kada a gansu. Suna cikin shawarar inda za su bi sai suka ji ɓarawon nan na kwance ya fara takarar mutuwa yana shakuwa
can sai da wani kakayi mai karfi ne su tsoron alayin suka buɗe salati baki ɗaya suka ce ya cika kuma yadda da suka ji haka ba su tsaya su gama shawarwarin su ba sai kuwa ce in ba ka yi ba nuni kazin zuwa da jin tuk na ɗan gaji suna gudu sai tashi shiga gaba sauran na biya har gida da zuwa suka samu ruwa mai sanyi suka cancama kasan ma gaya maka kafin su ɗebi ruwan nan sai da suka cika cikin su tukuna abinka da kayan zalunci ko da suka sha ruwan nan sai ɗanyen ruwan nan da suka ce taso ya murɗe su kowanne ya ci murɗe-murɗe a gansa yana nishi

ya ce amma ko da kuke neman ku makarin laifi a kuka ce na ba na fara ce yi gaskiya ne amma ai kai ka san abin da nake ne ka har ba ta ita ne kansa ba ka san shi ba na ku ce ni ma tsammani nake kullun har ba ta ina mamaki ne da ta same shi kaddara dai ce ta tare da ajali kusa sauran suka ce gaskiya ne sai dai mu kullu kada mu tura kanmu daga nan an sa abin daga cikin su suka gano sai su tana tana sai da kokarin su miƙa wannan baya na zuwa suka zauna kan hakanan dare-dare har iya karan su suna tsammani a gane zai ba ga musu gobe ba su ji magana ba suna son su tambaya suna jin tsoron kada sai biyawa ta tona su Musa ce waɗannan dangane sun koyi su sakar karo akwai yace su ma suna da hankali nisa ga wani bahauce wanda ya ce kwatoci cikin kasar Yarbawa Musa ce har ya waɗannan sakarci amma wanda ya waɗannan sakarci an ci yanka akwai ce barka da godan naka ka san ko cikin Hausawa akwai Hausawa sana ta yi mana shashasha in ka ga sakare fita gutare wata rana wani bahaushe ya shiga wawa shi fitoci sai wata kasar Yarbawa wawa ba jin yabanci mutanen da ya tara a wannan gari su kuma ba su jin Hausawa

0: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunan Abba Illawa ke tare da ku a wannan marace na yau Asabar 6 ga watan Zulhijja. Hijira fi yan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekaru 1447. 23 kenan ga watan Mayun 2026 miladiya. Sai labaran Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettima ya tafi birnin Kwatano domin wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu a bikin rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Benin. Shettima, wanda ya bar ƙasar nan a yau Asabar da gabanin tarayya Abuja, ya halarci bikin da zai gudana a gobe Lahadi a fadar shugaban ƙasa da ke Benin. Tsohon ministan kuɗi na Benin ya yi nasara ne da gagarumin rinjaye a zaben shugaban ƙasar da aka yi a 12 ga watan Afrilun da ya gabata, inda ya samu fiye da kaso 94 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Najeriya da Benin maƙota ne da ke da iyaka da juna. Dakarun rundunar sojin Operation Haɗin Kai, waɗanda ke aiki ƙarƙashin shirin na Desert Sanity, sun samu nasarar hallaka 'yan ta'adda tare da ceto mutane da aka sace haɗi, wato haɗi da wasu abubuwa da suka kwato da suka shafi makamai, albarusai da kuma abubuwan fashewa. Wannan na cikin sanarwa ne da Laftanan Kanar Sani'u Ba, jami'in yaɗa labarai na shirkutar rundunar tsaro ta Operation Haɗin Kai, ya fitar a yau Asabar. Sanarwar ta ce an samu gagarumin nasarar samun ababen fashewa tare da lalata wasu da dama da kuma ɗaukar waɗanda aka kai za a haɗa su. Sannan sojojin sun kuma samu nasarar kama wasu daga cikin makaman da 'yan ta'addan tare da hallaka wasu. Sun kuma ceto mutane waɗanda aka sace domin garkuwa da su. Tun da fari da Sani'u Ba ya ce sojojin rundunar sun yi karin batta da mayaƙan Aswad da Boko Haram a yankin Ungoshi, inda dakarun sojojin suka yi nasara hallakawa tare da kama sauran kayayyakin da suka bari. Kazalika, sanarwar ta ƙara da cewa sojojin sun samu nasarar fitattakar wasu daga cikin 'yan ta'adda a yankin Bumi Gari, inda nan ne suka samu gagaruman nasara. Daga ƙarshe, sanarwar ta yaba dakarun sojin Najeriya bisa ƙwarewa da dagewarsu wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Fitaccen malamin addinin Islamin nan, Sheikh Ahmad Abubakar Gumi, ya musanta zargin da ake na alaƙanta shi da ɗaukar nauyin ta'addanci. Sheikh Gumi ya ce wannan zargi ba komai bane face tsagaran ƙarya da ƙoƙarin cusa tsanarsa a zukatan al'umma. A wata sanarwa da malamin ya wallafa a sahihin shafinsa na Facebook a yau Asabar ɗin nan, Sheikh Gumi ya ce an sha sauya kalaman da yake furtawa cikin tattaunawarsa da manoma labarai akan abubuwa da suka shafi ta'addanci. Ya ce hakan ba komai bane face halayyar nuna ɓangaranci da yaɗa ƙiyayya, bambancin ƙabila da addini, wanda wasu ɗaiɗaikun mutane ke yi bisa wata manufa ta daban. Shagbuni ya ce irin waɗannan mutane sukan yi amfani da jigon bayanin da zai ja hankalin mutane a dandalin sada zumunta, da wasu lokutan suke amfani da halin matsi da al'umma ke ciki ta hanyar nuna tausayi da sadaukarwa. Fitaccen malamin ya ce da dai bai taɓa nuna amincewa da kowane irin nau'i na ta'addanci ba, inda ya bayyana kansa a matsayin ɗan ƙasa na gari mai biyayya. A ƙarshe, ya buƙaci al'umma da sauran hukumomi da su yi watsi da wannan zargin da ke yawo a kafofi daban-daban wanda ke cike da tsagaran ƙarya. A cewarsa, hukumar ba da adalin gaggawa ta ƙasa Nema ta samu nasarar dawo da 'yan Najeriya 497 daga Miyamin Nijar zuwa nan gida Najeriya. Mutanen waɗanda 'yan gudun hijira ne da suka tafi jamhuriyar Nijar sun sauka a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Malam Aminu Kano, misalin 12:40 na ranar jiya Juma'a, da yake ƙarin haske game da mutanen da hukumar ta karɓa. Shugaban da ke lura da ofishin Nema a nan Kano, Dr. Nura Abdullahi, ya ce mutanen sun zaɓi dawowa ƙasar nan ne bisa zaɓin kansu. Ya ce shirin baya da mutanen zuwa nan Najeriya na haɗin gwiwa ne tsakanin ofishin jakadancin Nijar da ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen wajen Najeriya da kuma hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da a Turanci ake kiranta IOM. Dr. Nura ya ce mutanen da aka dawo da su nan Najeriya sun ƙunshi maza 174 da mata 97 da yara maza su 137 da kuma 'yan mata yara su 89 waɗanda suka fito daga jihohin nan Kano, Jigawa, Borno, Kaduna da sauran jihohi da dai hukumar kula da ƙaurar baƙi da 'yan gudun hijira da masu buƙata ta musamman ta ƙasa ta samar da magunguna ga jami'an hukumar ba da agaji ta Red Cross domin raba waɗanda ke ɗauke da cututtuka cikin mutanen da aka dawo da su daga jamhuriyar Nijar. Mutanen da ake zargi 'yan ta'adda ne da suka sace ɗalibai da malamai daga makarantu uku a garuruwan Esiyale da Yamota da kuma Alausu ko Alausa da ke ƙaramar hukumar Oje a jihar Oyo sun fara tattauna da gwamnatin jihar. Wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa maharan sun ƙi amincewa su yi magana da iyalan waɗanda al'amarin ya shafa, abinda a maimakon haka suka nemi tattaunawa kai tsaye da gwamnatin jihar. Sai dai babu tabbas ko gwamnan jihar da kansa shi ne ke jagorantar tattaunawar ko kuma wani wakilin sa na daban. Kazalika majiyar ta bayyana cewa an ɓoye buƙatun 'yan ta'addan wanda suka gabatar da gwamnati gurin cewa hakan ka iya jefa rayuwar waɗanda aka sace cikin haɗari. Da aka tuntuɓe shi mai baiwa gwamna shi yi makin da shawara na musamman a kan harkokin tsaro a bayomi fadoro ya ƙi cewa uffam a kan wannan al'amarin. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun buƙaci sabon mada takardar hukumar shi ya jarabawa shiga manyan makarantu da jami'o'i ta ƙasa jam farfesa shehun aina da ya inganta samun damar rubuta jarabawar cikin adalci da kuma amfani da fasahar zamani wajen gudanar da jarabawar a faɗin ƙasar nan. Sun bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta daban-daban da aka yi da su a Abuja Muhammadin farfesa aina a matsayin sabon shugaban hukumar ta jam. Shugaban ƙungiyar iyaye da malamai a nan Najeriya Boniface Ode ya bayyana naɗin farfesan mai shekaru 39 a matsayin abin da ya dace, yana mai cewa shekaru bai kamata su zama cikas ga shugabanci ba, sai dai ya buƙaci sabon shugaban ya magance tarin matsaloli na tsarin jarabawar CBT musamman ƙarancin kwamfutoci a makarantun sakandare da dama da ake fuskanta. Ya kuma kira da a sassauta matakan gyaran bayanan ɗalibai kamar suna da shekaru idan an samu kuskure a rajista na gaskiya. Gwamnan Kaduna Ubasani ya amince da fitar da kusan naira biliyan 1 domin biya haƙoƙin ma'aikata na ɓangaren shari'a da suka daɗe suna jira a biya su. Kuɗaɗen da aka amince a biya sun haɗa da bashin albashin watannin Afrilu da Mayu na shekarar 2021 wanda aka gada daga gwamnatin baya, kuɗaɗen hutun shekarar 2023 zuwa 2025 da allowance na tafiye-tafiye da ma'aikatan shari'a. Gwamna Ubasani ya ce gwamnatinsa na ci gaba da bada muhimmanci jin daɗin ma'aikata, inganta harkokin shari'a da kuma kyautata alaƙa tsakanin gwamnati da kuma ɓangaren shari'a. Hauhawar farashin kayayyaki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da al'ummar Najeriya ke fuskanta a tsawon lokaci. Farashin kayan masarufi da na sufuri na man fetur da kuma sauran kayayyakin amfani na yau da kullum na ƙara tashin gwauron zabi lokaci zuwa lokaci na barin da ke jefa jama'a cikin mawuyacin hali. Shamsu Muhammad Kundiya na da cigaba da wannan rahoton.
1: Kamar yadda rahotanni daga hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ya nuna, hauhawar farashi ya ƙaru zuwa sama da kashi 15 cikin 100 a watannin farko na wannan shekara ta 2026, lamarin da aka alakanta da tashin farashin man fetur da ya yi sanadiyar hauhawar kuɗin sufuri da kuma faɗuwar darajar naira. Kamar yadda Dr. Sani Abdullahi daga sashen nazarin tattalin arziki na kwalejin ilimin addini da shari'a ta Aminu Kano wato legal ya bayyana.

0: 'yan kasa sun bayyana cewa hauhawar kayayyakin farashi na rage musu karsashi na kula da iyalansu musamman ga iyalai masu karamin karfi.
1: Ya je mu ba mu samu abinci sosai da zamu ci, da abinci dubu zaka cika goshi, amma yanzu kuma na dubu shida ma sai ku yi mareji da shi.
2: Bada da bashi da dadi musamman ma ga wanda yake magidan ciki, musamman wani abu da bashi da alaka sosai, yan kaso suke fake wani shi bada da an ce mai ya yi tsada wata ma rage rage za a ji don cewa manya hau shi kenan kawai mutum zai karawa kayansa kuɗi.
0: Sai dai gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana sa ran samun raguwar hauhawar farashin nan ba da jimawa ba. Shamsu Muhammad Kundila, Alabarar Rahama.
3: A Shamsu Kaka Nisa, domin a nan kuma makarantar Al-Sajda Success Academic da ke kofar Roka da ke nan wajen birnin Kano ta gudanar da wani muhimmin taro na musamman mai taken Career Talk domin wayar da kan ɗalibai akan muhimmancin ilimi da kuma zaɓen sana'a wacce ta dace da su a nan gaba. Ababai Shamsu na dawo domin ci gaban wannan rahoto.
0: A jawaban da aka gabatar yayin taron, masu magana sun yi kira ga ɗalibai da su kasance masu himma wajen karatu tare da gujewa duk wasu ɗabi'u marasa kyau da za su iya hana su cimma burinsu na rayuwa. Sun kuma bayyana muhimmancin zaɓen sana'a tun daga matakin sakandare, inda suka ce hakan na taimakawa ɗalibai wajen baiwar da Allah ya huwace musu. Wasu daga cikin sana'o'in da aka yi bayani a kansu sun haɗa da aikin likitanci, jarida, koyarwa, banki, kasuwanci da sauran sana'o'i masu muhimmanci ga cigaban ƙasa.
4: Sunana Buhari Muhammad, CNA, Charter Foundation. Musamman ne a tsarina da nake accountant, babu abin da yawanci nake gaya ma yara in muka haɗu da su ko a irin wannan Career Talk ko kuma a gida in same su, faɗa musu shi ne su layina da nake a ciki shi ne layin accountant.

0: masu gaskiya da amana.
1: Daga bangaren iyaye ma sun bayyana jin dadin su da godiya da hukumar makarantar Asajda bisa kokarin da take yi na bayar da kan dalibai da ma iyaye.
2: Ta shi wajen tare da mai mutunci bayan da suke ana sa

0: hawa muke so mu sabe wannan gabin a wannan karin ko muka hada hadari sai sa'in mun zo mun magana da yaran namu sun samu interest sai kuma a gida sai a samu kalubale amma sai da zaka hawo taron ba za ta dena ba muna fata sauran makarantu ma su koyi
1: ya kuma yaba da hadin kan iyaye malamai da baki da suka halarci taron Shamsu Muhammad Kundila a labaran rahama
2: labarai da hotunan na biya muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran wadda kullum na nan tashar rahama radio da ke yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon fm daga nan tsakiyar birnin Kano za ku iya jin mu ta intanet a rahama tv.com

0: Barkanmu da dawowa. An bayyana cewa kafin sanda a jihohi zai yi tasiri ne kadai a nan Najeriya idan aka tsara aka bi abin da ya dace don cimma manufofin yin hakan. Lieutenant General Abdulrahman Dambazan ya ritaya, wanda ya shaida hakan, ya kara da cewa wajibi ne a killace 'yan sandan jihohi daga hannun gwamnatocin jihohi domin hana amfani da su wajen kaiwa 'yan adawar siyasa hari. Ya kuma kira da kakkausar niyya wajen tantancewa tare da horar da ma'aikata da za a ɗauka domin tabbatar da cancanta da kuma daƙile munanan ɗabi'u. Yana Dambazan, wanda yanzu shi ne jakadan Najeriya da aka naɗa a ƙasar Sin, ya ce wannan shi ya sa a wasu lokutan ma al'ummomi sukan bai wa 'yan fashi kuɗi don kare su daga 'yan fashi 'yan uwansu. Ga rahoton da ya danganci tattalin arziki.
1: Cewa daga yanzu za ta ɗauki matakan ladabtarwa a kan ma'aikatu, hukumomi ko cibiyoyin gwamnati da suka karya manufaita na amfani da kayan da aka sama a ƙasa, musamman wajen ƙauracewa sayan motoci da aka kera a nan gidan Najeriya. Daraktan janar na hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki na hukumomin gwamnati da ke siye, Adebuwale Adedekun, da ya bayyana hakan yayin rattaba hannu kan tsarin manufofin sayan motoci da aka kera a cikin gida. Mista Adedekun ya ce manufar ta yi daidai da umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan aiwatar da tsarin baiwa kayayyakin da aka sarrafa a Najeriya fifiko domin bunƙasa masana'antun cikin gida. A cewar

ya bayyana cewa dole ne haladi a Najeriya da ma sauran kasashen nahiyar Afirka ya kasance yana da alaka da amfani kai tsaye ga al'umma ba wai don almubazzalanci ko biyan bukatun masu mulki ba. Mogayo wanda ya bayyana hakan a yayin da yake jawabi a taron ma'aikatan gwamnati na kasa da kasa na shekarar 2026 wanda

0: bayan sallah wani abu mai muhimmanci na tafe gare ku
1: madu dan gudanar da bikin sallar da ba za a taba mantawa da shi ba akwai abubuwan nishadi ban dariya tare da kuma da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: mu hadu a Anobayar Mall dan more kwanakin sallah cike da nishadi
1: ku fito kwanku da kwarbatar ku
0: zuwa bikin sallah mai armashi
1: wasan sallar ya kunshi waƙe-waƙe wasanni da kuma lashe kyaututtuka marasa adadi
0: ku kasance da ku a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na Mayu mawaƙan da za su ziyarci wannan taro akwai Ado Gonja Hamisu Breka da Auta MG Boy da dai sauransu bikin sallah da Indomie

Да. Как мы всегда чувствовали это все время гая. Иногда когда тогда мы паники масса форма для того, чтобы на помог форку на этом зашедя. Это нам паники. Сюда это чем паники, вот это Аллах Субхану ва Тааля уходи ва вана аль-умма. Тогда это и ибада, а чекин су Аллах Субхану ва Тааля винен камусу. Во мене мукасади Аллах Субхану ва Тааля вена фифита. А винду я халитта чекин халитунса. Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita jannatul firdaus a cikin dukkan aljannatai da ya halitta. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita mala'ika Jibrilu da Israfilu da Mika'ilu a cikin mala'iku gaba daya da ya halitta, ya zaɓi waɗannan ya fifita su. Haka nan a cikin halittunsa duka Allah ya fifita muminai, da zanto muminai su ne zaɓaɓɓu a wurin Allah. Daga cikin muminai kuma Allah ya zaɓi annabawa. Daga cikin annabawa kuma Allah ya zaɓi manzanni. Daga cikin manzanni kuma Allah ya zaɓi ulul azmi daga su. Daga su kuma Allah ya zaɓi al-khalilai. Sannan daga cikin al-khalilai ne Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fifita shi akan dukkanin halittarsa. Haka nan a cikin kwanaki shekara da watanni Allah ya zaɓi watan Ramadan a cikin sauran watanni 12 ya ba su darajar da bai ba sauran ba. Haka nan a cikin kwanakin sati Allah ya fifita Juma'a, a cikin sa'o'in Juma'a kuma Allah ya fifita sa'ar ƙarshe ta cikin Juma'a wacce ke kasancewa bayan la'asar. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ya fifita cikin kwanaki ya fifita waɗannan kwanaki 10 na farko, wato yini 10 na farko na watan Zulhijja. Idan ana maganar dare, to dararen 10 na ƙarshe na Ramadan suna gaba da zararen 10 na farko na wannan na watan Zulhijja. Amma ana maganar yini daga huduwar Al-Fijr zuwa faduwar rana, to yinin da ya fi kowanne su ne waɗannan kwanaki goma na farko na watan Zulhijja. Dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wa bayinsa daman baki da yawa don yi za su samu lada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wa ɗan adam dama, hanyoyi da dama da zai samu rahamarsa, da zai tsallake fushinsa. Shi ya sa duk wanda ka ga ya halaka shi ya ga damar halaka, duk wanda ya tafi wuta shi ya zaɓe ta wuta. Amma hanyoyin shiga aljanna da yawa su. Hadisin Abdullahi ɗan Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika. Allah ya rubuta kyawawan ayyuka, ya rubuta munana, sannan Allah ya bayyana haka. Fa man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kataba Allah lahu indahu hasanatan kamila. Dan yace duk wanda ya himmatu, wato ya kullani, ya zai aikata mu kyakkyawan aiki, sai bai samu damar aikatawa ba. Da bai ce Allah zai rubuta masa a wajensa cikakkiyar hasana, wato kamar ya yi aikin kyakkyawa cikakke, haka Allah zai rubuta masa ladarsa. Fa in hamma biha fa amilaha kataba Allahu indahu 10 hasanati. Idan kuma ya himmatu zai yi wani aiki kuma ya samu, yayi Allah zai rubuta masa ladan wannan aikin 10 ila 700 dhifin ila adafin kathira. Ninka masa shi zuwa 700 zuwa ninkin ba ninkin, ninkin ba iyaka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma ya himmatu zai aikata, wato ya yi ƙudurci niyyar zai aikata mummunan aiki, sai bai aikata ba, kataba Allahu indahu hasanatan kamila. Ya yi niyyar zai aikata mummuna, tsoron Allah ya sa ya fasa, to Allah zai rubuta masa kyakkyawan lada cikakke, kyakkyawan lada, kyakkyawan aiki cikakke. Idan kuma ya aikata, fa in amilaha kataba Allahu lahu indahu sayyi'atan wahida. Kaga bai ce sayyi'atan kamila ba, sai sayyi'atan wahida. Wanda kuma ya yi niyyar zai aikata mummunan aiki kuma ya aikata, to sai Allah ya rubuta masa wato alhakin zunubin mummunan aiki guda daya. Sai Annabi ya ce wala yahliku ala Allahi illa halik. Wanda duk kaga ya halaka tsakaninsa da Ubangiji, to dama halakakke ne, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe ƙofofi da yawa da samun lada. Ka duba salloli da za mu yi guda 5 lokacin da aka zo fallanta su, hadithul Isra', hadithun Malik ibn Sa'sa'a wanda yake cikin Sahihaini, a lokacin da aka fallanta salloli 50 Annabi Musa alayhi salam ya nemi
Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gurin Ubangiji ya samu sassauci. Haka yake komawa har sai da suka dawo salloli biyar, Allah subhanahu wataala karshe yace amdaitu fariidati wa khaffaftu 'ala 'ibadati. Kunna 50 fil fi'l wa 50 fil ajri wa thawab. Allah subhanahu wataala yace na zartar da fariidata sannan na sassauta bayina. La wadannan salloli guda biyar ne a aikace, amma ladan salloli 50 ne. Wani jenin kasu goma shi ne majaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, kai sallah biyar amma za a baka ninkin, wannan shi ne mafi karanci, mafi karanci abin da za a ba mutum ninkin goma, to kuma Ubangiji zai iya ninka shi da yawa. Haka nan idan mutum ya yi azumin watan Ramadan, Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Saudan wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito a Sunan al-Kubra, haka nan Ibn Khuzaimah a cikin littafin sa sahih, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shahru Ramadan bi shahrayn wa sittati ayyamin min Shawwal, shahru Ramadan bi asharati ashhur wa sittati ayyamin min Shawwal bi shahrayn. Kuma duk da ya azumin watan Ramadan daidai yake da ya azumci wata goma na Ramadan, daidai yake da ya azumci watanni goma Ramadan goma, sannan iya sita Shawwal daidai yake da ya azumci watanni biyu, kaga ya samu azumin wata wato shekara guda cikakkiya, Ubangiji ya ninka masa su gida goma. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da sadaka, dangane da mutum da zai ɗauki dukiya sai bayar da zakka ko bayar da ita sadaka fi sabilillahi, da me yake cewa sadaqatu tudha'afu sab'u mi'ati dirham, sadaqa ana ninka ta zuwa 700. Sallu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Haka Ubangiji yake ninkawa ruwa yake hajji. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alhajj almabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna, kuma da ya hajji al-mabrur ba ya da sakamako sai aljanna. Shi ne komowa ko abinda mutum yake so, abinda kake so ka cimma shi ne samun yarda Allah ka samu kuma shiga gidan aljanna. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aikin hajji yana da cikin wannan. Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye mu da damar baki daban-daban-daban-daban, albarka ta ko'ina Allah ya kewaye ya kewaye wannan al'umma da shi. Saboda shi yasa Annabi ya ce wala yahliku Allah illa halik, ba wanda zai halaka tsakani gida Allah sai halakakki. In dai har aikin kyakkyawan aiki za a ninka maka shi gida goma zuwa 700 zuwa ninkin ba iyaka, amma duk da haka mutum ya tsinci kansa a gidan wutar jahannama, ba da wannan halakakki ne, ba kuma abin da za a iya masa wannan. Wani irin kuma sauki za a iya sabuwa za a yi masa, wani irin rangwamin za a yi masa, wata irin gara ba sa kuma yake so a bashi, inda ba so yake kawai a bashi ya je da abin da ya ga dama ba kuma a ce ta ba a gidan nan. Wani shi ne kawai ya rage abin da yake so a yi masa. To saboda haka waɗannan kwanaki goma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas da almajirinsa Mujahid ibn Jarr da Masruq ibn Ashja suke cewa, da Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr, ce waɗannan daraye goma ce su ne waɗannan kwanaki na farkon Zulhijja, kwanaki goma na farkon Zulhijja su ne layalin ashr da Allah ya rantsuwa da su. Rantsuwar da Ubangiji ya yi da waɗannan daraye yana nuna maka muhimmancinsu, domin Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da babban abu ne mai daraja, ko wanda take nuna barkudura ta Ubangiji, take nuna kamalar kudurar Ubangiji, Allah yake rantsuwa da su. Ya rantsuwa da waɗannan darare yana nuna maka, yana jawo hankalinka ne akan darajar su, ko kuma haɗa rantsuwarsu da wasu abubuwa da suke da su ma daraja. Cewa alfajiri aka haɗa rantsuwarsa da alfijir, alfijir shi ne lokacin da alfijir yake, to lokacin da musulmi yake tashi daga bacci domin ya yi sallar asubahi. Wannan lokaci da zai tashi daga bacci ransa zai koma jikinsa, wanda da an cire masa ran, an cire ransa ruhinsa yana rabuwa da gangan jikinsa, ba rabuwa ta mutuwa ba, rabuwa ta wacce Allahu ya tawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wallazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Saboda Ubangiji ya zare ran lokacin da yake bacci, da ya zare ya farka to dan ya dawo jikinsa. Magana wannan lokaci ne da ake dawo da arwah ila al-ajsad, sannan kuma lokaci ne da ya fi kusa da wannan lokacin da Ubangiji yake saukowa a saman duniya ta kusa.
yana bonan zarra masa da gafararsa yana cewa mai zuwa zai ruke shi ya bashi lokacin da zuwa yana kusa da wannan lokacin sannan kuma lokaci ne da mutane bayan sun yi bacci sun huta za su tashi da nishaɗi za ka lokaci ne da wanda yana da daraja aka haɗa shi da Ash-Shafi'i wal Watr Ash-Shafi'i shi ne abin da yake cika Al-Watr shi ne abin da yake mara duwar abu da za ka gani na halitta daga cika sai mara daga cika sai mara ba zai taɓa zama ba ɗaya ba ba cika ba ba mara ba saboda haka wannan mu Ash-Shafi'i wal Watr ishara ce zuwa ga dukkan halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda daga ciki har da shi kansa waɗannan goma na farko su ma a cikinsu akwai Al-Watr akwai kuma Ash-Shafi'i Al-Watr ranar Arfa a tara da wata ce Ash-Shafi'i ranar Layya ranar Eid al-Eid al-Kabir a yau Hajj al-Akbar a ga rana ce wata ke cika sannan Allah ce wallahi idha yasir ya yi rantsuwa da dare lokacin da yake tafiya dare lokaci ne mai daraja dare lokaci ne da Allah subhanahu wata'ala ya a cikinsa yakan bambance mu'mini da munafiki domin lokaci ne na tsayuwa a bauta wa Allah subhanahu wata'ala cikin dare lokacin da babu wanda yake ganin ka sai mahaliccinka sai ya ka kiyamun layli aiki ne da babu da yasa sai mai imani munafiki ba zai iya kiyamun layli ba to dare shi ne lokaci wani lokaci da Ubangiji yake tantance tsakanin munafiki da wanda yake yin ibadarsa saboda Allah lokaci ne da Allah ya yi duba su yin ibada a cikinsa da mun kalilan min al-layli ma yahjuruna bil ashari kam yastaghfirun تدافر جنوبهم عن المبادئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يجد سبحانه وتعالى ايه يبي معصين عباده اشكين دليل تقول ان امر هو هذه معصيه تسال لا يحدث له انهم وانكي goma na farko na watan Zulhijja don ya jawo hankalinka ka san cewa kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu alfarma sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min al-ayyam al-amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr ay ya'ni al-ashr al-awa'il min Zulhijja قال يا رسول الله وين الجهاد في سبيل الله قال وين الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يكي شعبان وسقانكي لألا يفسد أيك نقري أشكين سكبر قانكين نبو ونقرق لذو الحجة. سعبير سكي ما مايكي سكي يا رسول الله يعني جهادي شين ذروة سلام الأبي قوم. لو تشين قولوا لنا الأبر شين قولوا لنا الديني. سعبير سكي هل جهادي لم يكي ولا الجهاد في سبيل الله. حركا سيكا سجهادي. نعم. sai ce sai dai mutumin da zai fita jihadi da ransa da dukiyarsa bai da ko ɗaya ba sai da dukiyarsa da fita da ransa ba da dukiyarsa fi sabilillah ya fita kuma ya je jihadi duka gaba ɗaya bai da ko guda ɗaya ba kan kina wanda ya fita jihadi kuwa ko da ransa ya dawo da ransa ba zai kai wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki goma ba haka nan wanda ya fita jihadi da dukiyarsa ya da dukiyarsa ba zai samu abin nan aron nan ladan ba wanda zai samu shi ne wanda ya hada duka waɗannan abubuwa guda biyu ya ba da su fi sabilillah ya ransa da dukiyarsa kaga shi ladan ba kaɗan ba ne annabi ya ce al'amalu salihu fihinna aiki na ƙwarai don ya nuna maka ƙoƙarin aikin na ƙwarai abu da take duk wani abu da sunan shi aikin ƙwarai to ya shiga cikin al'amalu salihu fihinna yana daga cikin darajar waɗannan kwanakin goma a cikinsa ne aka samu ranar Arfa ranar Arfa rana ce da Allah subhanahu wata'ala yake wa mala'iku alfahari da ita ta shaka kuduro bayi na da sunan sun zo dukkanin sun yi kura sun yi zunzun da su kowa yana neman yarda ta saboda Allah yana alfahari da bayinsa a lokacin da suka haɗu suke wato shelar da tauhidi da kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai na bai ci ta afdalu ma kuntu ana wanda bai yuna da fami la ilaha illallah saboda ita ce mafi tsadar abinda annabawa suka faɗa ce kalmar la ilaha illallah ce kalmar kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita ce kuma kalmar da za ta yi ta tashi a wannan ranar a filin Arfa a ranar da wato ake ganin Iblis a wannan ranar yana shiga kaskancin da bai taɓa shiga irinsa ba duk tsawon kwanakin shekara ba lokacin da Iblis yake kaskanci da wulaƙanci
da bakin ciki irin ranar fa don irin yadda Ubangiji subhanahu wataala ke gafarta bayansa wato goro goro ga suna sun zo suna ta ibada a cikin wannan ranar ake samu akwai azumin arfa azumin arfa na wanda bai samu zuwa hajji ba aka shar'anta masa azumin arfa wanda cikin hadisin sai muslim hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukaffiru sanatan baqiya sanatan nadiya wal baqiya yana kankare laifin shekarar da ta wuce da wacce ta yi saura aujarwa wani lafazin da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablahu allati ba'dahu ina kikkiawan tsammani daga allah subhanahu wataala a dalilin azumin arfa allah yana kankare mutum laifin shekarar da ta gabata da shekarar da take zuwa haka shi wani wata falala ce wacce take babba kwarai da gaske idan mutum ya ribace ta to zai amfana da ita a ciki akwai yawmin nahar shi ne ranar ta goma shi ne yawmin hajji da akbar ranar da yawancin ayyukan hajji suke kasancewa a ciki ciki ake jefan jamratul aqaba ciki ake aski a ciki ake ainihin tawafi tawaful ifada duk a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan kwana na goma ake yin wannan sannan masu layya da hadaya a ciki suke yankawa masu hadaya wanda hadaya ta taukar su ta wajibi ko hadaya ta tawi'i a ciki suke yanka haka nan masu layya waɗanda ba su samu zuwa hajji ba suke yanka abin layyarsu su ma a cikin wannan rana suke fara yankan abin layyarsu saboda rana ce da Allah subhanahu wataala ya kira ta yawmul hajji al-akbar a cikin waɗannan kwanaki goma ne Allah subhanahu wataala ya cika addininsa ya cika ni'imar da yawa wannan al'umma Allah ya cika addininsa a cikin wannan ni'imar da ya saukar a cikin wannan ranar arfa rana ta tara ni'imar ce da hatta yahudawa sai da suke wa musulmi hasadarta sai da suke musulmi hasadarta kamar da zo cikin sahih bukhari wani mai yahudi cikin malaman yahudawa yake cewa sayyidina umar da mu yahudawa a cikin mu ne a cikin attaura aka saukar da wannan aya da wannan ayar da mun riƙe ranar da aka saukar da ita ta zama ranar sallah ranar idi sai da wani tambaye shi wacce aya ce ya ce ayar da ta ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina aya ta uku a cikin suratul ma'ida sai da wani ya ce to wallahi na san san da aka saukar da ita da inda aka saukar da ita an saukar da ita ne ranar arfa kuma a ranar juma'a an saukar da ita ne a arfa a ranar juma'a dokta annabi yana tsayar arfa kuma ranar juma'a ce to arfa idi ce ga waɗanda suke tsayuwa arfa wanda suke tsayuwa arfa ranar arfa idi ce a wajensu shi yasa ma aka ce ba sai sun yi azumi ba don ba a yin azumi ranar idi sannan ranar juma'a idi ce ga dukkan musulmi a ko'ina suke a duniya kaga shi ranar idin ka saukar da ita da haka ba a bukatar a kirkiri wata rana ta bikin saukar waɗannan ayoyi saboda daman rana ce ta idi saboda haka sayyidina Umar ya gaya masa cewa mu daman Allah subhanahu wataala ya zaba mana ranar idi da saukar mana wannan aya to kaga aya ce wacce take cike da tattare da manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wannan al'umma cika addini cika addini yana nufin cika kamalar musulmi musulmi ya samu kamala kuma yana nuna kamalar musulunci shi kansa aka ce musulunci ya cika to ya nuna cewa babu addini irinsa duk wani addini da Allah ya saukar an aiko da wani annabin da ya zo ya shafe wancan risalar da ya zo da tashi sabuwa ba ma wanda musulunci shi musulunci ya cika saboda haka babu buƙatar a sake aiko da wani annabi da zai zo ya kawo wani sabon gyara

mishawararsu dangane da al'amura. Wai za a zanta fatawakkal ala Allah, idan kuma ka kulle niyya to ka dogara da Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, lalle Allah yana son masu dogaro gare shi. Wannan ayar mun yi fassara ta zuwa babar da Allah ya cewa shawarun fil amri, kuma mun yi fassara ta abin da ya rage mun ishara zuwa gare shi shine hikimar da ta sa aka ce a nemi shawara. Hikimar cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci da ya shafi ka kai kaɗai ko ya shafi al'umma, to yana da kyau a yi shi bayan shawara, a nemi shawarar mutumin da yake mai hankali ko mutanen da suke masu hankali, masu amana, masu addini, masu tsoron Allah. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce ka nemi shawara, idan har ka ji wannan kira na shi wani al'amari ya taso ka tsaya ka nemi shawara, to Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da kai ga abin da ya fi dacewa, zai datar da kai ga hanyar da ta fi dacewa. A daga cikin hikimomin da suke cikin shawara, musamman ga shugaba, musamman wanda yake shugabanci, idan to yana neman shawara, daga cikin hikimomi shi ne a kawar da mulkin danniya da mulkin kama karya. Sai ya zanto mutum saboda kawai yana jin cewa shi ne a sama, shi ne lamba ɗaya, to kuma sai abin da ya ga aka ga dama, wato sai abin da ya ga dama shi za a gani, wato duk yadda ya dama aka za a sha. To wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba, wannan ɗabi'a ce fir'auniya, shi ne yake da irin wannan ɗabi'a ta sai abin da ya dama yadda ya dama kuma haka za a sha. Ma urikum illa ma ara wa ma ahlikum illa samira bashar, ba na nuna muku komai sai abin da na ga shi ne daidai, kuma hanyar shari'a nake nuna muku. Ka duba Fir'auna, shi ne zai ce yana nuna musu hanyar shari'a. Wani istibdad kenan, al-istibdad abin da yake kashe mulki, yake lalata shugabanci irin wannan wato mulki na kama karya, mulkin da ba za a saurari ra'ayin kowa ba, ba za a yi shawara da kowa ba, sai dai kawai a riƙa ɗaukar ƙuduri, a dinga fitar da dokoki, a dinga yin wasu abubuwa yadda aka ga dama. Wannan mulki ne da babu inda zai je. Sannan hikima ta biyu, su kansu al'umma a ɗaiɗaikunsu, yayin da ya zanto shugaba duk wani abu in ya taso zai nemi shawararsu, to su ma yana ba su wata karantarwa ne cewa su ba su kasance a haka, duk wani abu nasu to suna yin shawara da waɗanda ya dace su yi shawara da su, kuma su ma daga cikinsu duk wanda wata rana ya zama shugaba to shi ma zai ɗabbaka irin wannan abin da ya gani daga na sama da shi. Sannan abu na uku, neman shawara yana tabbatar da mutum mai tawali'u ne, ba mutum ne mai jijji da kansa ba, ba mutum ne mai girman kai ba, ba mutum ne mai ujubi ba, wanda yake ganin cewa shi ya fi ƙarfin ya nemi shawarar wani, ko ko yake ganin cewa babu wanda zai ce da shi abinda yake tunani ba haka ba ne, kuskure ne ga daidai. To mutumin da yake neman shawara alama ce ta tawali'u, alama ce ta tawali'u. Sannan kuma abu na hudu, akwai zaburar da mutane wajen tsaya su haɗa kai wajen su yi aikin da shawara ta yanke. Idan ya zanto al'amari an haɗu, lokacin da za a ɗauki wani ƙuduri ko za a yanke wani al'amari, an haɗu an yi shawara, ko kuma an yi shawara da waɗanda ya dace a yi shawara da su cikin al'umma masu hankali, masu ilimi, masu amana, to wannan zai sa sauran al'umma su samu ƙarfin gwiwa wajen su tashi su da sun ba da haɗin kai cewa wannan abin ya yiwu. Amma idan ya kasance shugaba ko wani mai mulki yana yin gaban kansa, to wannan zai sa damuwa a cikin mutane, mutane kuma ba za su ba shi haɗin kai ba wajen zartar da abin da yake so zai yi a cikinsu. Sannan abu na biyar, duk lokacin da aka ce mutane masu hankali, masu tunani, masu ilimi sun haɗu a kan duba wani abu da bincike a kansa, to an fi tsammanin a samu wani ra'ayi wanda yake ya fi zama daidai. Yayin da ya zanto ba kowa mutum ɗaya ce take aiki ba, to idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfi, aka haɗa tunani, to an fi samun abin da yake shi ne daidai. Kuma Ubangiji subhanahu wataala ya fi sanya taufiki a cikin irin wannan, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi ma'al jama'a, hannun Ubangiji yana tare da jama'a lokacin da ya zanto ba mutum ɗaya yake abin da ya ga dama ba. Sannan abu na shida, wato shi a ɗabi'ar ɗan adam, in yana son wani abu, to wani lokaci soyayyar nan takan makantar da idonsa, sai ya kasa gano wani aibi da yake cikin abin da yake so, sai ya gani cewa wannan abin da yake so ɗin shi ne daidai. To amma yayin da ya zauna da wasu aka tattauna, to su kuma za su iya
ku nisar da wato nusar da shi akan abin da idansa bai kai gare shi ba, saboda soyayyar abin tarihi masa ido, sai su nuna masa ai kaza kaza kaza kaza da kake tunani akwai mafsada ta fuska kaza da kaza da kaza da kaza da kai ba ka gano ta ba. To daga lokacin idan mutum bai so ya yi dan Allah ne mai san gyara ne, to daga lokacin sai ya fahimci idan ne wannan shawarar da aka gaya masa da wannan abin da aka hango haka yake, sai ya karba sai aiki da shi. Kaga hanyar shawara ne akan iya nuna wa abin da mutum ba zai gani da kansa ba. Sannan abu na bakwai, duk sanda aka ce an yi wani abu ta hanyar tattaunawa da shawara da mutanen da suke da ruwa da tsaki waɗanda zan ce a nemi shawarar su, aka yi shawara akan abu, to za a ga an samu ƙarancin masu sukan abu, za a samu ƙarancin masu sukan abu. Saboda me? Saboda ba mutum ɗaya ba ne ya fito da ra'ayin ra'ayi ne da waɗanda duk mutane suke ganin kimar su da darasi ta su, za an samu a taimako wajen rashin samun soke-soke ga wannan al'amari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza azamta fatawakkal ala Allah, idan ka kulla niyya niyyarka ta karfafa akan abin da aka yi shawara a kansa, to ka dogara ga Allah. To bayan an kawo abu a gaban kwamitin shawara, majalisar shawara, an tattauna, an zaɓi abin da ake gani shi ne ya kamata a yi, kai a matsayinka na shugaba ka gamsu, to kada ka tsaya kuma kana wani kai kawo, kana raba ƙafa, kana ɗan ja da baya. Da zarar shawara ta riga ta kullu a kan wannan al'amari, to kawai wuce gaba gari ka zartar da wannan al'amari. Wannan shi ne abin da ake nufi da fa'iza azamta fatawakkal ala Allah, musamman al'amarin da ya shafi shugabanci, musamman shugabanci na al'umma, abin da ya shafi shugabanci na rundunar yaki, abin da ya shafi yaki, aka ce ga wani abu ya taso da ya shafi tsaro ko ya shafi yaki, ana tsakar yaki, to da abin da aka tattauna aka ga shi ne maslaha, to kar shugaba ya tsaya na jan kafa, kar shugaba ya tsaya na tafiyar hawainiya ko yana kai kogo yana taraddudi yana ta babaye ko kai ya yi, a'a wannan yana nuna rauni. Duk shugaban da ya zanto bayan an zauna an tattauna an fita da wani ra'ayi daya, kuma ya zauna yana kai kogo wajen ya zartar ko kai ya zartar, ko alama ce ta rauninsa, alama ce ta rauni. Abubuwa guda biyu din nan a haka shawara suna nuna rauni. Abu na farko shi ne wannan, ya zanto mutum shugaba an gama zama an tattauna, masu faɗa aji, masu ruwa da tsaki, masu hankali, masu ilimi, masu amana, masu addini sun ga cewa abin nan haka ya dace a yi, amma ya tsaya yana ɗaga ƙafa yana tafiyar hawainiya yana yi yana ja da baya ya leko ya koma, to alama ce ta mai rauni ne, shugaba ne mai rauni. Sannan abu na biyu shi ne al-israfu fi shura, mutumin da zai zauna da waɗanda duk ya dace ya yi shawara da su, ya zauna bayan ya gama shawara an gama yanke abu cewa ga abin da ake gani shi yanzu sun zama maslaha, sai kuma ya ƙara nemo wasu wani rukunin kuma ya zauna da su ya ce su ba shi shawara, su ba shi shawara sake neman wasu. Domin mutumin da ya fiye neman shawara nan da can nan da can alama ce ta mai rauni ne, tunaninsa baya da ƙwaƙwalwarsa ba ta da, wannan shi ne ake kira al-israf fi shura ya ilmul idara, wato almubazzaranci wajen shawara neman shawara, ko san ko komai ana almubazzaranci, to a neman shawara ba akwai almubazziri, to shi ne wanda ya taɓa wannan ya yi shawara da wannan ya shawara da wancan ya shawara da wancan har ya fara sanin da zai kama. Wani alama ce ta rauni, kamata yi idan har lokacin da za ka yi shawara ɗin ka yi shawara da waɗanda ya dace ka yi shawara da su, waɗanda suka san abin da kake so a baka shawara a kai sun san shi, ko mutane ne masu amana, masu nasiha, masu addini, masu hankali, wataƙila suna da tajriba, suna da gogewa a rayuwa, suka baka shawara, to shi ne fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Ko wani ya zo ya lallaɓo ta gefe guda ya sake kawo maka wata shawara ka banke shi ka ci gaba da abin da ka saurare shi, kar ka saurare shi, ko da wani zai lallaɓo ya nemi sauke kada kan abin da kuka tattauna, to in kai shugaba ne wanda kake da ƙarfi to za ka saurare shi ba, ba ka saurare shi ba, shi ne ma'anar fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Mu yi mulahazar kuwatul azima yadda ta kasance tare da ra'ayi sallallahu alaihi wa sallam a kissar wannan yaƙi da muke karatu a kansa, yaƙin Uhud, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da sahabbansa
yace su ba ni shawara da dai dandadan kafirai nan sun nufo Madina wan su da kwakwata su a yawa da yawan makami ba a magana ba mu kara na tsakanin su da musulmi za ka me za a yi kamar da muka faɗa a karatukan baya aka samu rabuwar a wato rabuwar ra'ayi aka samu dattawa daga cikin muhajiri wal ansar har da ma shugaban munafukai Ubay ibn Salul suka suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sai ya fita yakin nan ba a yakin sun furu yakin cikin gida su tsaya su kare kansu amma a cikin Madina ba sai sun fita aiki gaba da gaba ba wannan shi ne ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya musu yayi mafarki nabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarki wata sabiya a yanka ta yayi mafarkin tsirin takobinsa ya dakushe yayi mafarki gashi na a cikin wani sirki mai karfi wanda ya riɓe shi kuma ya fassara wannan sabiya da aka yanka cewa wasu daga cikin sabansa ne za a kashe sannan ya fassara wannan wato makarfa da nan takobinsa da tsirinsa ya dakushe a kan cewa wani daga cikin ahli baiti ne shi ma zai tako a wannan yaƙi wanda shi ne Hamza da ƙarshe bayan abin ya faru fassarar zai tabbata a kashe wasu abin kusan mutum 70 a kashe Hamza wanda shi ne bakwansa sannan kuma Dai'ul Hasina ne ita ce Madina haka ne bai fassara masa wahayi bayan duk wannan aka zauna ga ra'ayinsa ga kuma wani abu da yake da shi da Allah subhanahu wataala ya nuna masa mafarki da mafarki annaba gaskiya ne amma da shawara ta rinjaya akan cewa a fita a yi gaba da gaba annabi ya shiga ya sako sulkensa da kayan kwalkwalinsa da yaƙi ya ɗauko makaminsa ya rati ya fito sai ya zama da waɗanda suka ba da shawara cewa a fita a yi gaba da gaba kuma abin sai ɗan dame su sai suke ganin cewa kai akwai yiwuwar fa sun takura wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne tun da shi da abin da yake so sai haka su dawo su janye ra'ayinsu su dawo su janye shawarar su kaga kenan an samu consensus ko saboda haka an samu lokacin consensus ko to saboda haka sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata suka ce ya rasulullahi ta yiwu mun matsa maka tun daga abin da kake so kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina bayan madina nabiyin ina nabi salamatahu an yaba'aha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwwihi dan ya faɗi wannan magana ta shi mashhuriya ta ba ta yadda za a yi bai dace ga wani annabi da zai shiga ya shi shigar yaki sanda daga ba zai ce ya shigar sa har sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da makiyansa to da annabi ya ce a tafi wannan shi ne ma'anar ka idan azamta ka tawakkal ala Allah saboda ka duk sanda shawara ta kaya akan wani al'amari to a shugaba na kwarai ba zai zauna kuma yana tuntuɓar wani ba ko wasu daga baya su zo su warware wannan shawara sannan Allah ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkili lalle Allah yana son masu dogaro Allah yana son masu dogaro gare shi wannan dan Ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin mu'minai kan cewa kyakkyawan tunani kyakkyawan shawara kyakkyawan shiri ba fa shi ne cin nasara ba kada ka zaci cewa da aka ce ka yi shawara ka yi shiri ka yi tunani ka zaci cewa wannan kadai shi zai ba ka nasara cikin abin da ka sa a gaba a'a sai ka hada da dogaro ga Allah sai ka hada da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai ka nemi taimakon Ubangiji domin dukkan asbab da ka sani la tastaqillu bi shay babu wani sabab da akan kansa zai iya maka wani abu ba tare da Allah ya yarda ba sai da izinin Allah sai da yardarsa domin kana iya samun dukkanin asbab su cika dukkanin sharuɗa da ka samu abu su cika amma daga baya Ubangiji su wani tsara idan rabe ka da wasu mawani wasu matsaloli daga waje wanda za su taho su ko su hana samuwar wannan abu a shekaru kana buƙatar ci gaba da neman taimakon Allah subhanahu wataala da roƙonsa akan cewa bayan ka yi iyada ta a matsayinka na ɗan adam ka shirya ka yi shawara ka yi tunani ka ga wannan abu shi ne to sai kuma ka nemi Allah kai kuma ka dafa mun ka taimaka mun ka shirya mun gaba ka ba ni nasara to wannan shi ne abin da Ubangiji subhanahu wataala yake nuna mana cikin nan yana nuna mana cewa tawakkali baya nufin ka aje komai ka ce kai ka dogara ga Allah
ba ka tunanin hanyoyin samun nasara, ba ka shawara da kowa, ba ka shirya komai, ka ce ai ka dogara da Allah, wannan ba dogara da Allah bane. Mun ka kula da sirri Ubangiji ya faɗa mana har da batun shawara da tattaunawa da waye da shi da komai, sannan sai aka yi magana tawakkali. Shi tawakkali baya nufin cewa ba za ka shirya ba, baya nufin cewa ba za ka nemi shawara ba, baya nufin cewa ba za ka bincika ka ga wasu hanyoyi ne ya kamata ka bi don cimma nasarar ka ba. A tawakkali shi ne waɗannan asbabin ka riƙe su, amma kada ka sa zuciyarka a kansu, kada ka riƙa cewa waɗannan asbabin kaɗai sun ishe ka sa su baka nasara. Kaga cewa kana da ƙarfi ko kana da ƙarfi ko kana da jama'a ko kana da kaza ko kana da kaza za ka dole ka yi nasara, a'a wannan ba haka ba ne. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala a gaba ya ce gaba da cewa in yansurkumullahu

0: ina so kuma za mu fara gari da rako in Allah ya yarda ya ba ku nasara to ba wanda ya ise min jayi ba wa in yahzunkum idan kuma ya tabar da ku ya wakar da ku fa man alladhi yansurukum min ba'di to wane ne zai ba ku nasara bayan sa wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai su dogara wannan shi gaba ne da waccan magana ta inna Allaha yuhibbul mutawakkilin yace Allah yana son masu dogaro ga Allah sune waɗanda ba sa wato raja'a akan karfin su dabara su iyayen su tunanin su ilimin su ba sa raja'a akan wannan duk da cewa waɗannan abubuwa ana buƙatar su amma ba sa raja'a akan wannan su ɗauka cewa daga wannan abu sun ya samu to sakamakon da suke buƙata zai samu sai akwai mai da neman taimakon su ne wurin Allah shi kuma Allah shi ne ba da nasara in yi riga ya ba da nasara to babu kuma wanda zai rinjaye shi ne ce in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum idan yace ya ba ku nasara to fa babu wanda ya isa ya rinjaye a kan ku duk da abin da ko zai mallaka na ƙarfi na yawa na tanadi na dabara na goyon bayan wasu duk irin abin da zai tayi tanada in har Allah ya so ka da nasara to ba wanda ya isa ya kwaci wannan nasara daga hannun ka waman nasru illa min indillah waman nasru illa min indillah al-aziz al-hakim wannan ayat ta gaba ta baya wato nasara ba daga kowa yake zuwa ba sai daga Allah shi ne gagara ba do kuma shi ne mai hikima a cikin lamarin sa saboda ka kai ka asbab ka dogara ga Allah ka yarda cewa kuma nasara daga Allah take in ka gane za ka rubuta da abin bayyane ya baka ba ba kuma wanda ya isa ya baka amma in ya baka kuma to ba kuma wanda ya isa ya kwaci ta daga hannunka saboda ka kakka yarda ubangiji subhanahu wataala ya kare ka da baraka kakka yarda ne da kin tawo ido kamar yadda annabi cikin addu'a sai shi wala ta kini ila da shi ta fara ka kada ka bar mu da kaina da kin tawo ido ya ubangiji in ya bar ka da kanka da dabara ka da iyawarka da ƙwarewarka da walintarka da magoya bayanka to za ka zo ka yi da na sani kuma za ka hallaka ba ta inda za ka samu nasara domin shi ubangiji shi ne wanda zai ba da nasara in ya hana to babu wanda ya isa ya ba da ita man hadha alladhi huwa jundun lakum min duni yansurukum min duni rahman in kafiruna illa fi ghurur Allah ya ce wani rindina kuke da ita wace rindina ce kuke da ita da za ta ba ku nasara ba Allah mai rahama ba kuna da wata rindina da take da ƙarfin da za ta iya ba ku nasara ba Allah ba wannan shi zai nuna maka ɗan adam idan ya manta da Allah to shi ne sai shiga cikin ruɗi shi yasa ce ilal kafiruna illa fi ghurur aikin ne na kafirci mutum ya riƙa ruɗar kansa da ƙarfinsa da jama'arsa da ƙwarewarsa da dabararsa da kuɗinsa da waye da waye wannan ruɗi ne na shaitan duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah kowane irin ƙarfi Allah ya ba ka kakka manta da neman taimakonsa kada kuma ka sa wa zuciyarka cewa ƙarfinka ya ishe ka ko iyalinka ya ishe ka ko magoya bayanka sun ishe ka ko kai ka zama shiri tsaf saboda haka kawai ranar nasara kake jira in kana da hankali shi dan bai rude ka ba to ka sani cewa nasara a hannun Allah take sakamakon daga Allah yake shi yasa ya ce wa ala Allahi falyatawakkal almu'minu al asbab duka la tastaqillu bil hukmi bi dhatiha al asbab ba wani sakamako da sababi sanadi sila da yake haifarwa sai ya dora wasu abubuwa da su taimaka masa dan ka mallaki iri kawai shi kenan ba za ka tashi ku ga cewa gonarka ta yi kyau ka samu abin da kake bukata ba irin dan kana bukatar kasa mai kyau kana bukatar ruwa sannan kuma kana bukatar intifa'ul mawani abubuwan da za su jawo ma wannan shukar taka matsala kana bukatar ka ga cewa babu su kana bukatar ka ga kwari ba su cinye ba su samu shukar nan taka sun cinye ta ba kana bukatar ka kare da shukar nan taka daga fari da tsuntsaye da sauran sai da ɗaukewar ruwan kansa waɗanda duka
1: amma wane ne da za su iya zuwa ko bayan kayan sabon irin ka shuka shi wani abu ko daga waje zo lalata shi saboda ka asalin la yastahilu bi zati shi kare da zai iya baka abin da kake so sannan kuma gudu da kali duka waɗannan abubuwan sun samu sai ya izinin Allah idan Allah bai ga dama ba sai abin ka gama duka ɗaukan matakan da zai kamata ka ɗauka kana da gona mai kyau kana da iri mai kyau kana da taki mai kyau kuma ka yi kyakkyawar noma amma kuma da ƙarshe a samu tandarda da Allah zai iya wannan yadda kaga an jefa annabi Ibrahim a cikin wuta ga ta aiwuyar ta tana ci ga dangaganga aka jefa ta a cikin wuta mutu lafiya annabi Musa alaihi salam ya tsakiya teku ya tsallaka bai tanin bai daɗe ba waɗannan abubuwa ne waɗanda a ɗabi'a duka ba haka suke yi ba ruwan da aka jefa shi wuta sai ya kwaso tokarsa ko ba dan mutar da aka hada dangalon da sai ya kwaso to ko kasa amma shi da kuto lafiya sadau da dukkan jikin sa ba abin da ya same shi annabi Musa haka ya je ya wuce ta tsakiyar barmaliya ba abin da ruwa bai cinye shi ba to da duka yana nuna muka cewa shi sabab ubangiji ya sanya shi dan ya zanto ka an bautar da kai amma ba wai dan ka zama bawan sabab din ba ka dauka cewa sabab din zai iya maka Allah cewa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kuma da Allah kadai mu'minai su dogara wannan yana nuna maka cewa imani shi ke sa a dogara ga Allah mutum mai imani shi ke dogara ga Allah kuma gwargwadon imanin sun gwargwadon yadda zai dogara ga Allah idan imanin sa yana da ƙarfi yana da yawa dogararsa ga Allah ne yawa idan imanin sa yana da rauni ko yana da ƙarancin imani dogararsa ga Allah ma zai yi ƙaranci shi yasa Allah ya sifanta masu dogara ya kira su da al-mu'minun ya ce wa ala Allah fa yatawakkalu al-mu'minun dan yana maka al-iman lahu athar fi tawakkul duk mutumin da kai shi yana da dogaro ga Allah to yana da imani a zuciyarsa kuma gwargwadon karfin imanin sa gwargwadon karfin dogaran sa ga Allah subhanahu wataala musannan ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo matan magarar gururu shine ha'inci shine ha'inci ba magana yadda yake ba a cikin yaƙi na ana samun ganima wannan ganimar ba ce har ta sa wasu suka bar inda aka ce su tsaya suka je kwasar ganima daga baya abin da ya faru ya faru misali ya shigo da maganar bururu shi ne sakar wato ha'inci da cin amana dukiyar da take ta al'umma ce ba ta mutum ɗaya ba wani ya ci amanar wannan dukiya ya saki wani abu ko mun danganta sa sunansa bururu wannan shi ne za mu yi magana a kansa insha Allah a zama na gaba da iznillah a rikon kuma kada mutu da Allah ba mu dada a rikon da kuma kuma kuma ya ce mana wa sallallahu wa sallam a nan nabi na muhammadu wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa

0: ina masu bukatar siyan dabbobin lalla ko buci ko sura ko walima ko kuma taro na musamman ga dama ta samu domin kuwa kasuwar dabbobi wadda su kwarar da yaki karnar hukumar da yaki kudu ta tara da muku dabbobin lalla kamar su bujiran shanu raguna tumaki da awaki kosassu lafiyayyu masu tarin nama gami da naiko a jikinsu mafi yin dabba a kasuwar shefe gari ba domin kuwa ciniki a kasuwar ba kari rari ba rumuru ba birna da rai juna ciniki da kai tsaye dabba kaga kuwa samun sauƙin dabba da ita tabbata domin siyan dabbobin lalla ta ku
1: Sekundo

ɗan'uwana a ce shi kenan kullum mu kenan sai mu ƙare da mutane waɗanda ba su da kishinmu, ba sa son cigabanmu, ba sa ganin cewar ya kamata

shi kenan mu sai jama'a su zauna ba sa san kansu ba ruwansu lokaci yayi mu dubi kanmu mu so kanmu mu yi kishin kanmu saboda ko mutum dan uwanka ne ko wanka ne to ai malamai suna cewa duka dangantaka tsakanin mutum biyu da ba za ta amfana musu wani abu na kirki ba ta da amfani.

son ku yarmu ni yi matsayarsa a gare mu mu yi hanayensa wallahi ni na san akwai mutane da yawa da muka sani mun san halinsu suna nan marasa alƙawari ni ina cikin wanda na sani wanda suka yi mana alƙawari na

zauna kawai ka nada hannu ka ce wai ba abin da zaka iya bayan na fada yanzu duka yanke hukuncin ya dawo hannunka yanzu kai ne da wuka da nama kai zaka je ka tada ƙuri'a ka ce

ana zaune cikin bacin rai da badakala da bakin ciki da koma baya. Kai baka so ka ga wanda zai yi aiki na gari tukunu wanda zai kawo gyara mai kishin al'umma. Kowaye shi ko daga ina yake, ka tsaya kana bin wata wai kai ɗan kaza ne, ɗan wace kaza, kai sai wane wannan da baka dauke shi ka dora shi a skinin hankali, ka ga cewar eh wannan lalle yayi maka ga abubuwan da yayi kana nan a garin ku shekara da shekaru, ko kwarzani ba abin da aka taba yi maka, amma kana nan kana neman kashe kanka akan wani wanda ba abin da ya amfana maka. Ya kamata ka sake duban kanka, ayyuka kana son kanka kuma kana son a yi daidai, kuma sai ga mamaki tsoron ne kake.

kansa a asirce ka je ka dungala ka nada kayan ka ba wanda ya gani ka zo ka jefa to ai kaga in baka yi haka ba to lallai tambayar nan baka amsa ta ba ko baka son kanka ko baka son daidai ko baka son ci gaba na al'umma da dai sauransu to mala bas kamar yadda

0: Alcoli.
1: E a banheira, mamãe, cozinha, cozinha, cozinha.

girma muna godiya, mai girma godiya, mai girma shugaban kasa, mu kine sa muna godiya, Allah saka alheri. Amma ni ban yi mamaki ba, saboda mai girma shugaban kasa, babu inda aka zazzago ayyuka na alheri, na ban mamaki a wannan kananan hukumomi 700 da wani abu irin karbin kuma gici ne albarka. Wanda kullum mai girma gwamna shi ne burinsa, ya za a yi mutane su sami ilimi, ina so in tabbatar wata mai girma gwamna. Dukan ma karamar kuma bici ni da banji tarayya ta kasa ya dauki ma'aikata akalla mara makaranta kimanin mutum 500 wanda muke biya musu albashi duk wata, wanda jama'a kowa ya sani, domin a rage gwamnati wahalhalu kamar da nake faɗa kullum. Dole wannan harkar sai an yi a tara a tara, gwamna ya yi, mu ma mu yi, domin al'umma su samu cigaba. Saboda haka irin waɗannan ayyuka na alheri da ake yi da za ka fara su. Kowa ya sani tun daga makarantar sakandare har ya zuwa PhD, duk mai sha'awayi kyauta ake biya masa, ba ya biyan ko naira ɗaya. Jama'a haka ne, kuma ina so in tabbatar wa mai girma shugaban kasa irin kokarin da aka yi, wanda shugaban kasa Tinubu shi ma ya fito da ba wa ɗalibai gudunmawa domin su je su yi karatu. Wannan abu ne na ban mamaki,

you